0: may pangalmasal na kayo siguro. Oh, mga ano, Har. Hanggang baka mamaya, hanggang mamaya lang yan, hanggang bukas. Kuya, no? Mm-hmm. Pero yan mo, tayo na, nakayo na marami pa yun. Importante may pangalmasal kayo ngayon. Ang bang trabaho mo? Construction si ate. Ang nasing trabaho. Itong mga bata nag-aaral ba ito? Hindi, hindi ko na. Okay. So, yung, ate, yung ininom na kanina, parang ma-stuck sa bibig niya. Lapit tayo dito. Di ba, nag-dedeng siya ng konti, na-sip niya ng konti yung gatas doon sa bibirol. Pero hindi niya na-direct sa lalamunan, na-stuck niya sa bibig. Gerald?
1: Na, ano no? Hindi niya na-iinom lahat?
0: Na-stuck po. O, na-stuck niya nagawa ng nanay, inaano yung sa lalamunan para bumaba yung gatas, umasok niya siya. Ano yan? Sa lalamunan, pababa nun sa katawan niya.
1: Nangingitim
0: kasi yun. Hindi hindi nag-react niya eh. Yung baka liba, pagka doon yung baby,
1: oo.
0: Pag chinipsip niya yung deep niya sa biberon, dapat diretso sa lalamunan, ba?
1: Dapat.
0: No, ito si baby, napapatak lang doon sa bibig niya, na-stop doon, hindi ito diretso talaga. So, kailangan pang ito, ano, yung lalamunan para bumaba yung bata, yung gatas. So, hindi siya nag-react. Hindi. So, kailangan talaga, may problema talaga. So, yan, bumaba na ba yung ano, sa bibig niya?
2: Wala po kung mayroon pa po insyon na dahil ganito po yung reaction ng bumay po.
0: Sabi siya, pag nakaganon, para nakanguto, parang nakanguso, may yung gatas nando sa bibig, hindi niya na...
2: Nakaisak pa po. Parang nahihirapan siya mag-uto.
0: Ayun, tubig lang, liquid lang yan, di ba? Siguro kung yung
1: paano siya lalakas pala niya ng paano siya lalakas pagka ganun lang kakunti yung kanyang madidede?
0: Ito. Sir, paano kaya yung lalakas mo? Yung pinagtsaga niyo na siguro po, pag bilanggol mo po ang matrekain, ang gamot niya po.
1: Vitamins, ano? Kailangan.
0: Yung mga reseta rin na bilhin sa amin yan. Paano yung gamot? Wala, paano yung gamot? Paano yan? Ay, ay, ganun din. So, na-stuck niya sa bibig. Pag ito tulak. Parang, hindi mo yung lalamunan niya para bumaba yung mga gamot sa katawan niya. Yung papalag niya, sir. Pakahirap niya ng sitwasyon nito, Jay. Mga kaibigan, ano? Pero ilalaban nila ito. Yung mga pamilya. At siya, meron pang tatlong anak dito. Nag-aaral na ba ito?
2: Nag-aaral po yan. Fantastic po. Na-stop lang po kasi wala rin po akong katuwang pamigatrabaho po siya. Ganyan po. Kami pwede mag-asar sa bigay-bigay po ng pamilya kasi din naman.
0: Ayan. Ito talaga ang sasagupain ng mag-asabang ito. Yung pamilya, yung anak. At saka itong ilalaban na ng pamabuhay itong one-month old na ito na yung sitwasyon Prof. Angeral. So, kailangan talaga ito mabalik-balikan yun, no? Araw-araw ipanawagan para merong baka may iba na pwedeng tumulong talaga. Hindi lang pagkain ng mga pamilya. Construction worker lang kasi siya eh. Napakain niya rito isa, dalawa, tatlong malalaki, tapos dalawang, yung isa ay 1 month old, normal, tapos itong may problema. Di, araw-araw yung tubig sa ulo niya, dumadagdag yan, hanggat hindi nagagamot. Lalaki ng lalaki di.
1: Yun ang
0: yung ulo. Yung ulo niya, mas malaki pa sa katawan niya. Kasi na yung tubig na umakit doon sa ulo niya. Inanta natin ng kunting ano pa ito si ma'am. Ito nakikita ko yung anak. Yeah, kita pa diyan yung video, no?
1: Dito pa. Oh, kita namin nakatutok yung ano yung video doon sa bata.
0: Sir, ito na lang ano. Bilang
1: wala pa namang ano yan, manager. Yung bahay nila walang ano, ha? Walang tubig kuryente, walang linya ng tubig kuryente. Bahay nila.
0: Okay. And then, ano yan, solar? Yung solar, may yung ikit na naman. Solar lang ito. So, tubig. Saka kumukhang tubig. Sa kanto lang. Ito pa.
1: Malayo.
0: Ubik ni nami. Lahat ito. So, talagang ganun. Ma'am, muli sa Pasko. So, ayun na natin kung maayos pa yung Pasko. Ano. Pero, kailangan ilaban. Sige, muli sa ano mo. Ito nakikita ng mga kababayan natin sa programang ito. yung sitwasyon. Yung mga, baka meron po tayong gusto ipanawagan muli. Sige, pati.
2: Nanawagan po ako na po na matulungan niyo po na po. Ayoko rin po mag-uwi. Ano po, kahit bariya-bariya na po, buhutin po namin. Ako, sabang pagamot niya po.
0: Hindi, kahit bariya-bariya na po. Sige, habang ano tayo, sige, sir, naiiyak mo. Sige.
2: Yung pong lunis po opo ang direktor po ako sa tulong iko niya po.
0: Diego, yung nakapitid ka pa ba sa magulang?
2: Magulang po.
0: Nandito sila sa Palawan niya? Magulang mo, magulang.
2: Dito po, sa siksigan po. Maroon po nakabigay tulong dito sa amin. Nakapatid at kamag-anak ko po.
0: Sa siksigan?
2: Opo.
0: Pagka nagsasalita ka ba, nadidinig ka ng mga
2: ano po, binubulungan ko lang po siya.
0: Anong binubulungan sa kanya?
2: Sabi ko, labat ang mga kaya mo yan. Sabi na mga ito yung binubulungan.
0: Ang pangalan na ba ito? Ang dalawa?
2: Pwede po.
0: Anong itong normal na pangalan?
2: Princess Thea Yasi.
0: Babae ito?
2: Opo.
0: Princess Thea. Ano?
2: Princess Thea Yasi.
0: Itong si Elizabeth.
2: Princess Althea at
0: Asis Lingo. Alis pa rin sila. May pangalan na, Jay. Princess, ano yan? Ate.
2: Althea. Princess
0: Althea Yasis. Princess Althea Yasis. Yasis. Ayun. So kung ito si Althea, si Princess Althea, nakikinig ngayon sa iyo, nung dito, pangarap niya. Anong sabihin sa kanya?
2: Dito lang kami na. Ano mo kami? Iwan siya na. Pagkakas niya. May awa ang Diyos. Laban lang.
0: Hindi, parang gumalaw siya. Hindi na. Parang gumalaw na. Hindi, ayan, ito gumagalaw siya. Sabi na gawin, Akje. Hindi na ipakita ko yung paa. May ang paa, Akje.
1: Oo.
0: Mga kaibigan, gumagalaw eh.
1: Ayun, yun. Oo.
0: Na, ayan, gumagalaw. Ayun, yung bibig gumalaw.
1: Re-response.
0: Sabihin yung nanay. Nag-response to sa nanay. Sir, nakikinig tong anak mo, sir. Nung sumasabihin sa kanya. Message siya. Laban lang. Gumalaw.
1: Yung bata, nagre-react, ano?
0: Nagre-react. Gumagalaw yung pa. Kanina hindi kumikilos eh. Hindi nakikinig nanay. Nagre-react. Gumagalaw. Gumagalaw. So, nadidinig kanya atin.
1: Kumukunik.
0: Pag kinakausap, kumukunik yung kung ginagawa. Dito, nawakan pa niya. Ito niya kami. Yan naman, umakaw ako. Yan siya, kita ma. Ayaw bumitaw.
1: Yan nga.
0: Ayan o. Nakikita ma?
1: Oo, yan. Nakakapit sa daliri.
0: Nakakapit siya kamay. So, ang nanay na. Ayan o.
1: Yan, may nakakapit. Yan, may picture. Yan, may ganyan o. Yan. Ano, picture.
0: Yan. Gumagalaw. Ay, nakakapit sa'yo kanina hindi gumagalaw eh. Ayan, hindi sabihin na umiyak ka, nakikita. Ayan siya.
1: Nakakapit
0: siya. Ayan, nabitawan yung daliri ng nanay niya. Nakakatuwa. Hindi sabihin na dinig niya siya, sabi mo, no? Ayan, ayan yung bitawan. Hindi sabihin.
2: Daw po, may diferensya din daw po yung tenga niya po. Yung kabilak pa yan po, matumuti na po.
1: Tenga?
2: Oo. Kabilak yan po.
0: Yung problema na rin. So, nagpunan na ko doon. Patang-patang na. Maganda natin maipakita din, no, Aspen? Yung kamay. Hawakan na yung kamay niya. Screenshot na lang natin.
1: Yan, screenshot na lang.
0: Posted lang mamaya yan. Ayan lang. No? Nag-react yung ano niya. Sige, ate, sabihan mo pa ulit. Ano yung sabihin sa kanya?
2: Paano lang tayo, ah. Pakasal mo lang loob mo.
0: Masaya ba? Hindi ah. Umakapit yung sabi natin dinig niya. Kumukunik yung ano, sinasabi ng nanay. Pati ako napapalawahan. Bira. So, yun lang. Ilaban lang natin ito. Atay na. Tawang niya rin kami. Ha? Huwag kang galala. Simula nung pumunta dito sila Bira at yung XFM. Hanggang ngayon. Ganyan tayo sasamahan ni Kaya ng Kamang. Kung tayo makarating. Sir, pustyan natin itong bahay mo. Ano? Siguro mga bago magbiyat nila kami ng mga kahoy dito, ha? Ano ba kaya ang dito? Pampot, eh. Pustyan mo na, ano? Sa DNR, mangin tayo maraming kahoy doon.
1: Yun.
0: O, DNR, yung Sendro Radney.
1: Tama nga
0: pa. Mayroon tayong maraming dito. Pang ano ba na? Kasi umuga na, eh. Umuga na yung ano. Oo. Si Pres Johnny dito pa. Yes, ka na na-line tayo dito. So, sir, ito, lutuin mo muna to. Ibaw na mo ngayon. Ah, ito, may ito kami dala. Mayroong ano, noodle, bahala ka na ha, para makarain ko ng mga bata. Okay, standby muna kami dito, di. Mga ilang minuto para bato pa yung mga kailangan nating panawagan. Wala, kailangan talaga ng analay dito, Gerald.
1: Yun na nga eh.
0: Itong bata, yung sinasabi, di ba, dumididi siya, pero hindi niya na ididiretso sa kalamunan niya eh. Yung napipermis ito sa bibig, ganun din yung kamot. So, kailangan talagang yung kalamunan niya eh. Parang alalaya ni nanay niya para mapunta yung gatas o yung gamot sa katawan niya. Kasi kung hindi, okay. Hindi siya, hindi lalakas.
1: Mm.
0: Diba? Yung ulo, araw-araw, dumadagdag yung tubig dun. Pag hindi matatanggal, ganun talaga. Kailangan talaga madamot. Okay. So, Jay, yun lang muna, Jay.
1: Okay. Pahingin na lang kami na eh. Mga picture. Ah? Pahingin pa kami ng mga picture pala yung sa labas ng bahay. Baka ano. Maliban sa mga ano, dala natin pati yung sa labas ng bahay.
0: Sige. Paano lang natin dyan yung ano? Nakakapit yung bata doon sa nanay niya. Nag-react kami na kasi pagdating namin. Hindi gumagalaw.
1: Wala. Oh, parang...
0: Parang manikin lang. Parang nung...
1: Kinausap
0: yung nanay niya, kinausap niya, dumalaw. Tapos tumawak yung daliri, mawak sa daliri ng nanay, ayaw bumitaw.
1: Oh.
0: Sabi ng nanay niya kanina na ilalabang ka namin, ayaw yung bitaw yung daliri ng nanay niya. Hindi sabi na na-absorb niya
1: yan.
0: Bilang anak doon sa magulang.
1: Okay.
0: So yan lang muna, ate.
1: Thank you.
0: Kaya dito, i-press niya sa kanila, sabi natin, sir, mga sakot mo pa ba ito kapatagan? Huwag ngayon po. Ado kasi po ang inil, ba? Pero may bahay kami. Sana maano natin. Ano bang pwede natin ito ng Pres Johnny? Kaya si Johnny, di.
1: Oo, Pres.
0: Good morning, Gerald.
1: Morning.
0: Ang pagpagaling na mo.
1: Meron palang ano ka no, kapit bahay na purok na may hydrocephalus na nangangailangan ng tulong. Siguro kahit ng bagambagan po pwede, mga kapitbahay, total kapitbahay na rin may tuturing yan, eh, di ba, Pres?
0: Po, Kagirag, kasi may bahay rin po ako dito, kapitbahay rin sila dito sa Kapakagan.
1: Oo.
0: So, siguro ang itutulong ko po dito sa aking sarili, kung sa kanilang ipagawa po itong bahay nila, so wala po nakatira sa bahay ito, doon po muna sila pansamantala para maayos po itong kanilang tahanan.
1: Ah, okay. Sige, malaking tulong yun. Para at least makagalo sila ng maayos muna. Doon muna sa bahay mo habang gagawin yan.
0: Opo. May malapit lang po dito sa kanila, Kagiral.
1: Malapit lang din. Okay. Malaking tulong yun.
0: Opo.
1: Oh, malaking tulong yun, Pres. At least matutulungan mo sila sa ganung paraan.
0: Opo, sir.
1: Okay, sige. Salamat sa pag-alalay mo, ha. Diyan sa XFM. Papunta diyan sa bahay.
0: Opo, sir. Kagiral.
1: Okay, sige.
0: Pres, Johnny. Meron siya doon sa Buhanginan, meron din siya dito sa Kapatagan.
1: Mm-hmm.
0: So, alalayan, ito ko sakali. Kaya kung ipapagawa natin yung bahay mo, pwede ka palang lumipat mo na doon sa bahay niyan. Ni Green dyan. Kasi pag ano, kailangan, baka magtak para mas maato tukuran natin yung ano, bahay mo na. Sige, so yan
1: muna. Hindi siya pwedeng ma-flooring ano? Ah? Yung hindi siya pwedeng ibaba i-flooring? Papasokin ng tubig dagat?
0: Hindi. Hindi. Mahangat yung ano. Gano'ng kataas yung tubig dito pag
2: nag-tight?
0: Ha? Aroy. So mga hanggang ano ko, hanggang tuhod ko.
1: Nakataas talaga pala.
0: Minsan dumidikit na sa ano, sa side nila.
1: Kailangan mataas pala.
0: Sige. Yeah, yan naman na.
1: Sige.
0: Tingnan pa natin dito. Kausapin ko personal itong mga pamilya.
1: Okay.
0: Para maano natin yung mga pangangailangan.
1: Thank you, manager.
0: So, yan muna. Sa tropang Gerald, balik po sa inyo.
1: Bullseye! Si manager, Kaluwi po ay nandun ngayon sa Puro Kapatagan sa Barangay San Manuel. Bullseye! Doon po sa mayroong anak na kambal, tapos yung isa naman ay mayroon pong hydrocephalus. Yun po ngayon yung dinutulungan. Marami na ho nagpapaabot ng tulong. Yung iba kasi nagchat-chat sa atin, Kako Gerald, saan ba makikita yan? Kako Gerald, may bibigay kaming tulong. Pwede bang makita personal? Ayun. Tinuturo ko sa kanila yung bahay. Simula ho kasi ng pinuntahan natin, sunod-sunod na ho yun. May mga nilapitan din tayong grupo, pero naipost talaga natin ito, binabaka natin ang post para ho makatanggap ng tulong. Nasa 15,000 na po yung naibigay at natanggap nilang tulong. Okay na yun. Yung check-up, nahiling nila, napa-check-up na. Ang kailangan na lang ho ngayon ay palakasin yung pong katawan ng bata para sa paparating na operation. Kahit ngayong linggo po, pwede siyang operahan kung malakas na yung kanyang katawan. So sa part ng pagtulong, okay na yan. Nandyan yung tao, nandyan yung gobyerno. Yung sa baby, ito, yung laban na ito ng pamilya, laban na ng baby. Na kailangan mapalakas nila agad yung katawan ng bata para maoperahan. Lagi ko ang unahin yung pong sa ulo. Kasi tatlo na yung ano pala, may problema na sa pandinig. May problema rin sa, ay apat pala, pati yung mata, di ba? Pumutok na rin. Tapos yung sa heart, dapat pala. Yung ulo, yung heart, yung mata, tsaka yung pandinig. Yun yung ano, yung problema ho ngayon kay baby. Siguro palakasin talaga, tapos yung ulo muna ang maoperahan, sunod-sunod ng iba. Ganto, late lang ho, itong lalaki na ito, ganun lang kaliit yung ano, yung paa ni Baby Altea. Ayun, salamat ha. Salamat talaga dun sa mga nagpapaabot ng tulong, sa mga nagbibigay ng tulong. Christine, ano ba ito yung sa atin ha? Yung kumontak sa atin at nagpray. Ayun, iba marami talaga na ano na nagbibigay ng tulong, pinapaabot din sa atin. Ka Gerald, pumunta kami doon, nagbigay ng tulong. Ito iba yung ano eh, iba yung nagpaabot ng tulong, tapos may ano rin, may panalangin din na ginawa. Yun. Siya na ba dito? Natabunan na eh. Ano siya? Nagtanong sa akin kung saan banda yung bahay, saan po pwedeng paabot yung tulong. Yun. So, di ko na makita dito eh. Sabi niya, nagpray po kami doon ka Gerald. Kailangan din po ng pabilya yun. Kaya, salamat talaga doon ha, sa prayer na ipinaabot. Ayun, si Ma'am Christine Balboa. Yan, Ma'am Christine Balboa, maraming salamat doon sa pag-pray ninyo doon sa pamilya, sa baby, at sa tulong na ipinaabot ninyo. At sa iba pa na nagpaplano, yung grupo man yan, yung individual na pupunta ho doon, magbigay ng tulong. Tandikan riders, pupunta rin kayo doon, di ba? Magbibigay rin kayo ng tulong. PSR, ganun din, magbibigay rin ng tulong. May iba pa na mga pupunta ho doon, magpapaabot ng tulong. Sa pamilya, sa mag-asawa, palakasin niyo po yung bata sa lalong madaling panahon para po maoperahan na siya. Huwag ho kayong mag-alala, diyan na po si manager, tutulong din yan sa pagpapatayo ng bahay. Tapos yung mga iba pang bayarin, pagka yan ay naoperahan na, may mga malalapitan pa rin tayo kahit papaano. So, dando na tayo sa bata, kailangan na ng bata magpalakas. Bullseye! Bullseye! Okay? 8:20 ng gabi. Bullseye! Bullseye! Nakakaiyak sitwasyon ng bata at ng pamilya. O Jules, gusto mo ano, tulong din yung grupo mo sa pagtatayo ng bahay. Bayan niyan. Rostico Tan, morning po idol. Shout out daman. Happy birthday Rostico boy. Thanks ka Gerald. Rostico Tan, birthday yan. Hi po. Good morning po from Palawan. Ni Susan na. Kanonigo. Susan Kanonigo. Sir Gerald, amakin mo, bibili ka ng karne sa baba, tapos aakyat ka pa para bumili ng gulay sa taas. Sa palengke. Ano nga eh. O, commercial muna kami, ha? Commercial muna, tapos babalik din po kaagad. Saglit lang po ito.
3: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Coffee break na naman.
18: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
20: X.
19: XFM.
20: FM.
21: Sister Pain.
22: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
21: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist,
21: consult your doctor.
23: Pabili sa mga butika.
21: Santon Gold. Coffee Mix.
24: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyo. yet.
0: Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
21: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
20: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
25: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
21: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
16: Bibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
29: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
30: XFM.
31: FM.
3: Sister Pain.
4: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
31: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
32: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: XFM.
33: XFM.
34: Mga katropa! Excited

Balik tayo sa Bullseye, ka Gerald po. Ngayong linggo na ito, ang iba ay alas 9 ang kanilang simbahan. Meron pang 25 minutes para mag alas 9 sa mga sisimba ho. Ha? Sa mga nasa bahay lang, relax muna ngayong linggo. Doon pa rin po sila manager na sa puro kabatagan pa rin, Barangay San Manuel, at kausap yung pong pamilya. Alas mayak din po si manager na makita niyang nagre-response yung pong baby, yung pong si Princess Althea, na kausapin yung pong nanay at ng tatay, na sabi nga laban, laban lang lang, kasi ang magulang ay di susuko, gagawa't gagawa at hahanap ng paraan para maipa-opera ka. Bahay, mukhang plano ni manager na ayusin. 8:36 na gumaga. Mga nasa live natin, hello po sa inyo. Ron Ron Anosa, good morning idol. Good morning, Ron. Si Juliver Pablo Namyon, dapat kasi kasama si Tariela sa barko na nagbabantay sa karagatan ng Pilipinas. Diba? Ang kasabihan, follow the leader. Wala, pambihira. Lang yan, kasama lang yan ang mga media. Mga papresko, nandun siya. Magpapaliwanan. Good morning, katropang Gerald Jordan from Libis Home Owners. Sabi ni Ding Strike. Kristan niya at Gulay. Good morning, ka Gerald. Good morning. Kalikasan Kimura. Good morning po, idol. Ka Gerald, yung nahuli niyo po sa drug. Good morning, Gerald. Yung nahuli sa Bybus sa Araceli, hindi gaano malinaw kung paano nakuha yung drug sa... yung nakuha yung drug sa suspect, kasi yung video kasi naging nakatutok sa lupa. Wala rin sa video kung sino-sino nandoon or witness. Nandoon po yung una, yung nag-video na panood ko na, yun po ay witness sa media. Sigurado yun, wag ho kayo mag-alala kung sino man na nag-operate doon. Policeman yan, pedeya man yan. Aroy. Bullseye. Sabi ni Kalikasan Kimura kasi, good morning, Gerald. Yung nahuli sa drug bybus sa Araceli, hindi gaano malinaw kung paano nakuha yung drug suspect. Kasi yung video lagi nakatutok sa lupa. Wala rin video kung sino-sino nandoon or witness. Bullseye. Bullseye. Ganito siya. Wala ako doon, ha? Pero, di ba, na-post na natin yan ng mga nakaraan, maabot na rin ng 500,000 yung pong views, nasa 300, or maabot na ng 400 views yung pong post na yon, na sabi nga, talamak dyan sa Araceli, yung pong droga. Bullseye! Bullseye! Para sa kaalaman ng lahat, ako bilang sumasama sa mga operation, sigurado ho yan, ha? Meron po yung body-worn camera, dalawa, okay? Kung hindi man gumana yung isa, kailangan mayroong pang backup cellphone. Yan, dalawa yan. Ang gagamit niyan ay pulis. Operatiba, dalawa yan. May video yan, sigurado. Pag hindi ho gumamit niyan at nag-operate, matetechnical din yan. Pagdating sa court, di tatanggapin yan. Bullseye! Bullseye! Ito pa. Kailangan mayroong testigo. Ang testigo, dalawa. Media at barangay o elected official. Kapitan man yan, kagawad man yan, SK man yan, mayor, vice mayor, SB, pupwede, basta elected official. Bullseye! Bullseye! Pag wala yan, questionable rin yan. Hindi rin po pwede, hindi rin yan tatanggapin sa court. Okay? Bullseye! Bullseye! So ilan na? Dalawang body-worn camera, dalawang testigo, tapos meron pang briefing. Okay, meron pang briefing. Sa briefing, ipapaliwanag yung flow ng operation. Ipapakilala kung sino yung pusher buyer, papakilala kung sino yung arresting officer, yung dalawang body worn camera, yung mga testigo, yan. Pero lahat yan, hindi po pwedeng ipakita lahat-lahat. Yung napapanood ninyo sa ano yan, sa media. Okay? Nakababa. Pinipilit din ho kasi ng media na huwag ipakita yung mga tao. Kasi violation kay Meta.
Tapos meron din kasing ako sa akin, ganun din. Yung mga video ko, yung iba, hindi kayo satisfied kasi naka-blurred, tapos nasa baba. Well-guided po yan ng mga abogado, ng prosecutor. Okay? Na-briefing din ako niyan. Kumbaga, may advice sa akin kung ano yung mga kukunan, yung mga hindi kukunan, para hindi ho makagambala doon po sa investigasyon, para hindi rin po makaapekto doon po sa tatakbo sa court hearing. Bullseye! Bullseye! So kung dyan sa Araceli, yung operation na yan, yung nakikita nyo na nakatingin saan, nakatutok lang sa lupa, media yon, media. Pero yung pong body-worn camera, tutok yan. Tutok yan. Dalawa yan yung body-worn camera. Yung isa, malapitan. Yung isa naman, malayuan, wide shot. Dalawa yan. Kung yon ang ipapakita, kuha lahat. Pero hindi po pwedeng ipakita yon sa media. Sa court yun, ginagamit. Bullseye! Bullseye! Okay? So, kaya wag ko kayo mag-alala kung hindi nyo nakita yung video. Kasi yung body-worn camera hindi para sa tao, hindi para sa atin, hindi para sa inyo. Para yon sa court proceeding. Pero nandoon yan, kompleto yan sila. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, mas nakakatakot yung operation na walang testigo. Laliman nyo lang yung pag-uunawa. Pag nagkaroon ng operation, pag inoperate, halimbawa ikaw, nakikinig ka ngayon, inoperate ka, by bus, walang testigo, delikado. Oh. Aliman nyo lang. Bullseye! Bullseye! Makukuha ninyo yung punto. Pero dahil nandyan kami, nandyan yung mga testigo, okay, hanggang sa pagsalita ng court, mapapakinggan at mapapanood ninyo, safe siya yung operation. Diba? Pag wala, delikado. Delikado pareho. PNP, PDEA, delikado rin. Kasi walang ang testigo. So pwede silang balikan ng kaso. Sa suspect ganun din delikado rin kasi wala silang testigo na pwedeng makuha. Bullseye! Bullseye! At mapakinggan pagdating sa court hearing. O yan. So yun na nga, nag-operate na diyan po sa Araceli yung pong mga operatiba o authority, mayroon pong nahuli. Bullseye! Bullseye! Tapos mayroon pang sinasabi sa atin, okay, hindi PDEA ang kasama. RPDEU siguro ang kasama. Pero napapanood natin. Tapos marami mga nagpapaabot sa atin ng impormasyon tungkol ka doon sa kagabi pa lang, tinawagan na kaagad tayo. Bullseye! Bullseye! Mayroong operation doon sa Araceli, drug by bus operation. Bullseye! Bullseye! Sige, kinumpirma ko rin doon po sa PDEA, so hindi rin sila kasama. Baka region police yan, RPDEU. Pero hindi ko pa rin nakumpirma eh. Yung sa RPDEU, napakinggan ko lang yung video. Bullseye! Bullseye! At oo nga, nauna lang yan, standby lang, Araceli, kasi may mga kasunod pa naman yan. Bullseye! Bullseye! Sabi nyo, may mga malalaki pang pangalan, standby lang muna. Kasi hindi siya ganun kadali. Alam nyo ba na bago i-operate yan, merong yung surveillance na ginagawa? Oo. May TIP pa. Daming ginagawa niyan. Naaralin pa yan. Naabot yan ng isang buwan, dalawang buwan bago isakatuparan yung by-bus operation. Bullseye! Bullseye! Kaya yung halimbawa, sasabihin ng suspect na hindi ako, iba yun, napagkamalan lang ako, hindi ako yung target. Hindi po pwede mangyari yun kasi mayroong pangalan, surveillance ka, ite-test by ka, tapos i-ooperate ka. Mahabang proseso. So, hindi rin papayag na magkamali yung mga pulis kasi pwede silang kasuhan, pwede silang matanggal sa serbisyo, pwedeng ma-demote, mga ganun ba? Bullseye! May isa na, dyan po sa munisipyo ng Araceli. Bullseye! Bullseye! Sino pa ang mga kasunod? Kahit na sabihin natin sino pa yung mga kasunod, yung pong mga, syempre, involved dyan, since na merong nahuli, papalamig mo na yun. Bullseye! Bullseye! Diba? Kaya ang kalikasan Kibora, uunawaan ko yung tanong ninyo na gusto ng tao, gusto ninyo na mapanood yung actual operation, yung buo, pero hindi talaga po pwede. Bullseye! Bullseye! Yung operation na yun, hindi ho ginawa yun para sa tao,
doon ang laban niyan sa court. Asher Alarcon, morning po ka Gerald. Pabati naman ang happy birthday ang nanay ko na si Nanay Lucy Luzares sa San Vicente sa Barangay Binga.

0: Wala pa rin ako, hindi pa naibibigay sa akin yung spot report. Tinihintay ko pa rin yun, yung spot report.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May, sabi dito baka po kagabi, PDEA at PNP, baka yung iba, amat-amat na pabiyay palayo. Wala ho talaga kahit na, ano, kahit na hindi ibalita yan at nalaman nila na mayroong operation, may move na gagawin.

0: sa ay.
1: Hindi ko lang alam dyan, Sarah Shelley, after nyan, kung huhupa, papahinga, o tuloy-tuloy pa rin ang bentahan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang dami nila kagabi na hinabol eh. O yun, marami raw hinabol kagabi. Sana na mag-implement din ang Araceli ng no minor sa labas from 8 p.m.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yun, yung mga minor de edad din daw dyan sa Araceli, ha? Mukhang inaabot kayo ng ating gabi.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero alas 10 lang, ha? Yung pong mga minor pababa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa mga munisipyo nga, dapat mga alas 7 pa lang. Pahinga na kayo kagad. Nasa bahay na kagad.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Hindi ko lang sure kung totoo yung chismis na. Okay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di ko lang sure kung totoo ang chismis. Mga nakaraang tao, mga nakaraan, tao ng pulis mismo may hawak sa mga nagbabato na yan. Okay. Nagbabato, ibig sabihin yung gumagamit o yung nagbabato ng impormasyon. Hawak ng pulisino, hawak ng PNP, yung ALPA, yung nagbabato ng impormasyon o yung mismo nagbabato, yung pong drug suspect hawak. Yan. Sumakay paalis ng Araceli. O yan, kita mo na.
0: Bullseye!
1: Yung isa pala, sir, sumakay na paalis ng Araceli. O yun. At least, yun ang resulta. After ng operation, umalis na. Di, nabawasan ganyan tao sa inyo sa Araceli. Diba? Pag bumalik, report na kaagad.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Report na kaagad. Ang nag-operate yung pulis din dyan mismo?
0: Bullseye!
1: Sa Araceli?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan ha, meron na ang isa. May mga kasunod pa yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi kayo magtigil ha, dyan sa Araceli.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mga kasunod pa yung nagagawin.
0: Bullseye!
1: Kasunod pa ng mga operation. Muna po kayo, FM ng Nara. Muna po kayo dito. Inaayos pa po yan, ha? Standby lang muna doon po sa mga munisipyo. Mga himpilan ng XFM.
0: Bullseye!
1: 8:50 ho ng umaga.
0: Bullseye!
1: Sabay ho kayo sa kasunod na palatuntunan. Dito ho sa XFM Palawan. Papakinggan ninyo ang kaibigan mo, Jerry Abad. Ito yung programa na dito natin nalalaman kung ano po yung mga ordinansa, resolution, mga batas dito sa atin sa Puerto Princesa na nagagawa, ipinatutupad, mangyayari pa lang. Pakinggan nyo lang ho dito sa kaibigan mo, Jerry Abad. Programa ho ni Consul Jerry Abad. Sama si Kelail Corona. Alam ho tayo, ha? Siyempre, ang palatuntunang ito ay hatid sa atin, ha? Santon Plus Herbal Soap. Yung Santon Plus Herbal Soap yung gamit nating sabon na pampaputi, pampakidis. Kahit yung mga an-an, bundi, alap-up, sugat, yan po pwede hong magamot na mabilis. Basta ang gamit mo lang ay Santon Plus Herbal Soap. Sa atin, ang gamit natin ito pampaputi, pampantay ho ng kulay. Saka yung bango na meron sa Santon Plus Herbal Soap. Napakaganda. Bango. Bibili ho yan sa Yes to Health Clinic. Dito po sa Nara, dyan po sa Rojas, at dito po sa Puerto Princesa. Marami pa mga product na Santon yung pong mabibili nyo. At ibang mga butika, magtanong lang ho kayo meron. Maraming salamat mga katropa sa inyong panonood. Pakikinig sa palatuntunan, Bullseye ngayong pong Linggo, October 4, 2026. Selbon Novaredes at si Renz yung ating partner dito sa Technical Show. At sa ngala po ni manager ka Louis La Rosa, ang inyong lingkod ka Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.
2: Napakinggan ang programang Bullseye, naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan.

0: RSI dito lamang sa XFM Palawan.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
4: XFM.
5: Sister Pain.
6: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult a doctor.
5: Sa mga butika.
8: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mag-uli na sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
19: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa pagsakan ng Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
18: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
5: The secret of health.
18: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
18: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
18: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
18: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
21: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
22: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
23: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: If symptoms persist, call your doctor.
23: Bili sa mga butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
24: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
26: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
27: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
28: Ice yan!
27: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
21: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Oil.
29: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
30: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
31: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
32: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil.
29: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil, gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil,
4: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: XFM.
13: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
14: Oras, mga kaibigan, ganap na pong 8 minuto makalipas ang 9 ng umaga.
15: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Okay mga kaibigan, good morning, good morning, good morning po sa ating pong mga tagapagsubaybay sa buong lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng naabot ng ating pong signal. Mga kaibigan, ako po ang inyong isa sa mga kasama ngayon pong umagang ito dito po sa XFM 104.7. Mga kaibigan, Konsehal Jerry Abad ang inyo pong kaibigan. Tayo ho'y magkakasama-sama hanggang ganap na alas 10 ng umaga ngayon pong araw ng Linggo. Baka ho hindi pa ho kayo nakapagsimba. Ebe, meron pa ho pagkakataon ngayon pong mga oras na to hanggang mamayang hapon, mamayang gabi doon sa mga Katoliko. Pwede pa ho kayong tumungo sa ating hong mga simbahan at maging sa ibang mga relihiyon na din, no? Araw ho ng pagpapasalamat ngayon pong araw ng Linggo. Although araw-araw naman kailangan natin magpasalamat sa ating pong dakilang lumikha. Mga kaibigan, maraming salamat sa ating pong poong may kapal dahil tayo ho ay binigyan pa rin ng pagkakataon na maging malakas, malusog sa araw-araw na ating pong pamumuhay, mga kaibigan. At syempre, harinawa ay patuloy ang mga biyaya, blessings na dumarating sa ating pong pang-araw-araw na buhay, mga kaibigan. Hindi po ako nag-iisa dahil kasama pa rin po natin syempre ang isang batikang DJ noon pa. At hanggang ngayon, kasama natin mga kaibigan, walang iba, syempre, yung ating pong partner, kaibigang Lyle Coronia. Good morning, kasamang Lyle.
1: Magandang umaga sa ating mga tagapakinig, ano, lalong-lalo doon sa 66 na barangay ng ating lungsod ng Puerto Princesa. Kapag araw na Linggo, ay ating na pong ugaliin na laging naka-tune in sa 104.7 XFM para po sa programang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.
0: Ayan, okay. At unahin ko na. Batiin ko muna, nakikinig yung ating pong mga kuya, ate. Ayan, sa ito pong Eagles Club, no, ng Thunder Eagles Club. Sila kasi nagdiriwang ng 5th year anniversary, no, kahapon 'yan, no. At mukhang mayroon pong ginawang celebrations kahapon. May mga proyekto, 'yan yung trabaho ng mga kuya ate natin sa Eagles Club, no, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, in particular sa Region 2. Ayan, no, good morning po sa inyong lahat at siyempre sa Vice President ng ating pong Thunder Club, no, si Kuya Boy Umpakan, ang president ng Grand Palawan Thunders Eagles Club. Ayan, si Kuya Cedric Kaabay, good morning po, Kuya. At siyempre si Kuya Cones Luis Marcaida. Ayan, kasama yan dyan sa grupo, no, ng pong Grand Palawan Thunder Eagles Club. Okay, sila ho ay sa Region 2, no? At ang Eagles kasi ano yan eh, mayroong Region 1, Region 2 hanggang Region 3. Yan yung kinikilala ng national ngayon, no, dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan. Okay? At good morning po sa inyong lahat, sa ating pong mga kuya ate dito po sa lalawigan ng Palawan sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay, kasamang Lyle, siguro punta muna natin yung mga kabalitaan natin bago doon sa iba pang mga pagbati at mga pag-uusapan natin ngayong pong umagang ito, mga kaibigan, no? At para ho naman kahit papano meron kayong mga impormasyon na mapupulot, may kinalaman sa mga nagdaang isang linggo na ating pong ginawa sa sangguniang panglungsod bilang inyo pong kinatawan at legislator. Mga kaibigan, ano po yung mga pinagkakaabala natin sa loob ng isang linggo? Yan po ang layunin ng programang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad, mga kaibigan. At siyempre pa, nais po natin munang ibigay, ano, yung ating pong mga balita ngayon pong mga oras na ito.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.

0: sa ating mga balita. Konsehal Jerry Abad dumalo sa committee at pangpublikong pagdinig. Dumalo si Konsehal Jerry Abad sa ginanap na committee hearing ng Committee on Market and Slaughterhouse and Other Economic Enterprise na pinangunahan ni Konsehal Victor Oliveros bilang chairman. Tinalakay sa naturang pagpupulong ang proposed amendments on the City Market Code of Puerto Princesa. Layunin ng pagpupulong na talakayin at pag-aralan ang mga mungkahing pagbabago sa City Market Code ng ating lungsod bilang bahagi ng patuloy na proseso ng sanggunyang panlungsod sa pagbuo at pagpapahusay ng mga ordinansa at pulisiya para sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, Konsehal Jerry Abad nagpaabot ng mensahe at pagbati sa Healthy Buntis Pageant 2026. Dumalo si Konsehal Jerry Abad at Chief of Staff Jennifer Rentino sa Healthy Buntis Pageant 2026 na ginanap sa Robinson's Place Palawan Event Center. Sa naturang aktibidad, nagbigay ng mensahe si Konsehal Jerry Abad bilang pakikiisa at suporta sa mga inang buntis na lumahok sa patimpalak. Samantala, naging bahagi naman ng mga hurado si Chief of Staff Jennifer Rentino. Nagpaabot din ng pagbati si Konsehal Abad sa mga nagwagi sa Gandang Buntis 2026 na pinangunahan ni Carla Jai Concepcion mula sa Barangay Bakungan. At narito ang iba pang mga nagwagi. First runner-up, Rose Francisco mula sa Barangay Mandaragat. Second runner-up, Maria May Lemhuko mula pa rin sa Barangay Mandaragat. Angel Isid Dicio, Mandaragat. At si Arlene Dandal mula sa Barangay Santa Monica. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Abad ang lahat ng kalahok sa kanilang aktibong pagkikitagisa ng talino at ganda sa Healthy Buntis Pageant 2026. Aniya, lahat ng kandidata ay panalo dahil sa kanilang dedikasyon at pagkakaisa o pakikiisa. Bilang suporta, nagpaabot din siya ng gift packs at cash incentives para sa lahat ng kandidata. Samantala, Konsehal Jerry Abad dumalo sa committee hearing on food, agriculture and fisheries. Nagkaroon ng committee hearing ang Committee on Food, Agriculture and Fisheries sa sanggunyang panglungsod na pinangunahan ni Konsehal Luis Marcaida III bilang chairman. Tinalakay sa pagpupulong ang ilang mahalagang usapin tungkol sa pangisdaan, aquaculture, agrikultura at kabuhayan ng mga residente ng Puerto Princesa. Kabilang sa mga agenda, ang aplikasyon para sa exclusive fisheries privilege sa Barangay Luz Biminda, panukalang ordinansa ng Barangay Manalo laban sa panghuhuli at pagbebenta ng egg-bearing female blue swimming crab at female mud crab, at reklamo hinggil sa umano'y illegal na fish pond operation sa Barangay Kamuning. Tinalakay rin ang kahilingan para sa exemption sa 1,000 meter distance requirement ng isang piggery farm sa Barangay Santa Monica. Gayon din ang kahilingan ng Bakland Owners Association hinggil sa paggamit ng compressor sa kanilang baklad. Dumalo rin sa naturang pagpupulong si Konsehal Jerry Abad bilang bahagi ng kanyang tungkulin sa sangguniang panglungsod. Samantala, sa Committee on Legal Affairs naman o Legal Matters naman, dumalo si Konsehal Jerry Abad sa pagpupulong ng Committee on Legal Matters na pinangunahan ni Konsehal Luis Marcaida bilang chairman sa sangguniang panglungsod. Kabilang sa tinalakay at naaprubahan ang kahilingan para sa paglalagay ng Automated Teller Machine o ATM sa Hall of Justice sa lungsod, kasama ang kaukulang suporta para sa dagdag na konsumo sa kuryente at mga lokal na singil. Naaprubahan din ang panukalang bigyang daan ang demolisyon at ang maayos na disposal ng mga luma at hindi na magagamit na government structure sa lungsod sa pamagitan ng General Services Office at Local Disposal Committee. Samantala, naimbitihan si Consul Jerry Abad sa pagdiriwang ng 30th founding anniversary ng Purok Bagong Pag-asa sa Barangay San Jose, lungsod ng Puerto Princesa. Sa kanyang pagdalo, nagpaabot si Consul Abad ng masiglang pagbati sa mga residente at hiniling ang patuloy na pagkakaisa, pagtutulungan at pag-unlad ng kanilang komunidad. Binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa at malasakit ng bawat residente para sa mas matatag at maunlad na pamayanan. Samantala, na imbitahan din si Consul Jerry Abad sa pagdiriwang ng fiesta at Foundation Day ng Barangay Prinsesa dito sa ating lungsod. Sa kanyang pagdalo, nagpaabot si Consul Abad ng mainit na pagbati sa mga opisyal at residente ng barangay. Ipinahayag din niya ang kanyang suporta at hangad para sa patuloy na pagkakaisa, pagunlad at kapayapaan ng Barangay Prinsesa. Naging pagkakataon din ang pagdiriwang upang makiisa sa mga residente at makibahagi sa makabuluhang selebrasyon ng kanilang barangay. Samantala, overall champion sa 126th Philippine Civil Service Anniversary ang Black Team na kinabibilangan ng tanggapan ni Consul Jerry Abad. Nagdingning ang husay, pagkakaisa at sportsmanship ng Black Team matapos nitong tanghaling overall champion sa katatapos na pagdiriwang ng Civil Service Anniversary sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagpahatid ng pagbati si Consul Jerry Abad sa lahat ng miyembro ng Black Team. Pinagsanib ng Black Team ang puwersa ng sangguniang panlungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Jimbo Maristela at ng City Engineering Department na sama-samang lumahok sa iba't ibang paligsahan bilang bahagi ng selebrasyon. Kabilang sa mga event na pinangunahan ng Black Team ay ang chess, scrabble, dama, table tennis, basketball men and women at CGPP icons, kung saan ipinakita ng mga kalahok ang kanilang galing, determinasyon at teamwork. Dagdag na karangalan para sa Black Team ang pagkakamit ni Blandry Benedict Mosso ng titulong Mr. CGPP, habang first runner-up naman si Jamie Marie Labarosa, kapwa kinatawan ng Black Team. Sa overall ranking, pumangalawa ang Green Team, sinundan ng Red Team sa ikatlong pwesto at Violet Team sa ikaapat. At yan ang mga balitang ating nakalap mula sa tanggapan ni Consul Jerry Abad sa nakalipas na isang linggo.
1: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo! Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry Abad Moment. Panahon na upang suriin, unawain at pag-usapan ang mahahalagang issue na may epekto sa mamamayan at kinabukasan ng Puerto Princesa. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mula sa mga isyong tinalakay sa sangguniang panglungsod, mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan, hanggang sa mga usaping panlipunan at pampubliko, ating pakinggan ang makabuluhang pananaw at komentaryo ni Consul Jerry Abad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. mga positibong hakbang, mga konkretong solusyon, mga ideyang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Dahil ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa tamang impormasyon, bukas na pagtalakay at pagkakaisa ng komunidad. Jerry Aban, Commentary and Public Affairs.
2: Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong palatuntunan. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Oras po natin, ganap na pong alas 9:29 ng umaga ngayon pong araw ng Linggo. At kanina po, katatapos lang ng balita ni kasamang Lyle Coronia, isa ho sa mga pinag-uusapan yung pong ating pong City Market Code of Puerto Princesa, mga kaibigan. At yung pong paglilipat ng mga magtitinda natin sa pamilihang bayan, kasamang Lyle. No, yun po yung isa sa mga dinidinig ngayon sa Sanggunian Panlungsod, no, kung bakit meron nga tayong ginawang pagdinig nung nakaraan sa pangunguna ng ating pong committee chairman ng Committee on Market and Slaughterhouse and Other Economic Enterprise. Ito po ay sa pangunguna ni Konsehal Victor Oliveros. Tayo po ay parte ng komite as a member, no, ng committee ito, kasamang Lyle. At dito pinag-uusapan po namin nung nakaraang araw, no, ay tinalakay po yung ginawang proposal, no, concerning amendments on the City Market Code of Puerto Princesa. At layunin po ng pagpupulong na talakayin at pag-aralan yung pong mga mungkahi, no, na para ho kahit papano eh maging maayos naman yung pong pagpapatupad ng mga palisiya sa ating pong public market, mga kaibigan. Kasi ito nga yung isa sa mga inaalma ng mga ano eh, ng ating pong mga market vendors diyan sa ating pong pamilihang bayan. Eh, lilipat na. May mga bagay na mayroon silang mga concerns na gusto nila dapat ay kahit pa paano maging parte din sila ng mga pinag-uusapan. So kaya yung amin pong naging usapan dito, yung pong draft na amendments, no, dito po sa City Market Code ng Puerto Princesa na amin pong inaamindahan ngayon, binigyan na ng kopya yung pong mga taga public market natin, yung pong mga magtitinda, para busisiin na nila yon. Alamin na nila ano yung mga binago roon, ano yung mga nilagay para this coming week, no, magkakaroon uli ng pagdinig kasamang Lyle. Pag-uusapan uli yon. At para kahit pa paano, mabilis na lang yung talakayan doon sa usaping ito. At the same time, maklaro yon. Kasi pinapakinggan naman sila eh. Lahat po ng kanilang gustong mangyari, kapag yun naman ay medyo simpleng bagay, kailangan pwede naman palang ayusin, pinakikinggan naman ng committee yon. At ginagawa agad ng pagbabago doon sa market code, no, na nakalagay doon. Kasi may mga palisiya doon eh na mukhang ayaw nila. Ito yung gusto nila, ito yung dapat na gawin, ito yung dapat na ilagay diyan. So binabago po 'yan, no, at pinapakinggan naman yung side nila.
0: O habang tumatagal kasi ay maraming mga provision, ano, lalong-lalo sa luma na dapat baguhin na. Kasi ang layunin naman talaga ng city government maging maayos yung mga presyuhan, di ba? Yung mga presyuhan sa palengke. At kung kailangan ibaba, kung kailangan itaas, ganun lang po yun.
2: Wala namang hangad yung ating pong punong lungsod, si Mayor Byron, para pahirapan yung ating pong mga magtitinda. Ito naman, alam mo, napakatagal nang ginawa yung public market.
0: Alam mo, ano yan may kung ilang taon yan duration na talagang dapat, halimbawa 5 taon, magbabago ka talaga ng mga provision dyan sa market code
2: yan.
0: Para mahabol naman kasi tumataas yung presyo. Halimbawa kung yung presyo ay ganito, hindi na bagay ano sa panahon natin.
2: Tama, tama.
0: Kaya kailangan magkaroon po ng mga pagbabago diyan. Kaya ang atin pong city government ay hindi naman kumikilos yan ng pangsarili niya, ano? May tinatawag tayo diyang due process. So pag sinabing due process, ibig sabihin kailangan marinig muna ng ano ng city government. Ano ba yung saloobin ng ating mga manininda?
2: Yun nga lang yung ano eh, yun lang yung medyo concerns ng ating pong mga manininda. Naintindihan naman natin, naunawaan natin yun dahil ang kanila eh dapat sana nung nagplano, sinama din sila, no? Lalong-lalo na yung ginagawa yung public market. Yung mga disenyo. Although, siyempre, meron tayong mga architect na nagdi-design dyan. Kasi doon pa lang sa paglilipatan nila, mukhang may mga concerns na yung ating mga manininda. Eh. Doon sa public market natin na ginawa ngayon, yung bago nating public market. Eh, siyempre, ang gusto nilang mangyari, sana nung una pa lang, meron na agad parang kahit papaano, pinakita na yung overview. Ito yung mangyayari, ganito yung sukat ng mga install natin. Para kahit papaano, kung meron man silang ma-suggest, malay natin, baka yung ngayong akma doon sa gusto nilang mangyari na mas kapakipakinabang din naman para sa lahat. Although, yung nakadesign ngayon dyan ay ginawa ho yan ng ating pong mga magagaling din na mga architect. Hindi nga lang siguro sinakto doon sa sukat kasi gustong pagkasyahin yung mga nandyan eh. Pero malawak yung ano yung area na pagtatayuan ng public market natin.
0: Hindi ko pa yun napuntahan eh, o nakita. May second floor ba yan?
2: Pero ito medyo maninibago talaga yung ating mga manininda.
0: Baka yun ang kanina
2: maninindad. Kailangan eh. Kasi siyempre nasanay tayo doon sa ground lang.
0: Lahat tayo nandoon sa isang ground lang. Ano?
2: Inyong mga paninda. Pag tayo namamalingki, di ba? Wala kang, hindi ka pupunta kung saan-saan. Doon na lang sa ground.
0: Ikot-ikot
2: ka na lang ron. Pero ngayon, medyo kakaiba ito dahil mayroong second floor. Mayroong dalawang palapag yung ginawang public market natin. Kaya nga umaalma yung iba nating mga manininda doon. In particular, dahil based doon sa disenyo na ginawa at yung pong paglalagay ng kung saan sila ipopuesto, eh mukhang malalagay sila doon sa second floor, yung mga lalo na titinda ng mga gulay. Yun yung didisenyo na paglalagyan nila. Eh umaalma sila, pero try muna natin, no?
0: Alam mo sa so umpisa lang 'yan eh. Pagkalaunan eh masasanay din po tayo, ano? Kasi lahat po nang talaga ng pagbabago sa una eh medyo inaano 'yan. Talagang ayaw ng mga tao, pero kapag nakita mo naman na wala ka namang mabibiling gulay sa first floor, but hindi ka akyat ng second floor na nandoon yung gulay.
2: Tama po yun. Ginagawaan lang ng paraan ng ating pong public market na management na i-arrange. No? Maging maganda lang yung arrangement, no? Para may mga signages naman yan. Eh. Makikita naman ng mga mamimili kung saan sila dapat pupunta. For example, ang hinahanap ko, vegetable. Asaan ba yung vegetable? O nasa second floor. Iakit ako doon sa taas para doon ako bibili ng mga gulay ko, no, na pangailangan. Saan ba yung mga fruit stand? Saan yung mga frutas? Nandito lang yun. Kasi hiwalay yun, separate. Yun yung binabago dito sa city market code natin. No, para hiwa-hiwalay. Kung nagtitinda ka ng ang talagang tindang mo lang ay bigas, no? Rice retailer ka lang. Hindi ka pwedeng magtinda ng mantika at saka itlog doon.
0: Ayun,
2: Kasi separate 'yun. 'Di ba? Iba yung itlog. Dito sa market ngayon ng Luma. Pag pumunta ka ng mga bigasan diyan, pansinin mo, merong nakabuti doon na mantika, may itlog na rin.
0: May sibuyas pa.
2: May mga ganun pa. Dito sa paglilipat nila, separate 'yan. Hindi na kung bigas-bigas lang, no? Kung mid-section ka, puro karne lang din ang nandoon. Okay? May nagsuggest pa nga roon na baka pwedeng malagyan din ng para sa mga halal. Meat, no, na nandoon, na po pwede. Kasi marami rin tayong mga kapatiran ng mga Muslim dito, no? Sinuggest din yun. Sinama namin doon sa correction, doon sa market code. Kasi wala yan eh. Wala yun eh.
0: Wala.
2: So at least, inad ngayon yan, no? Nilalagay doon para at least magkaroon din. Tinanong din, sino yung willing na ang inyong paninda ay para lang doon sa halal. 'Di ba? Pero not necessarily pag sinabing halal yung tinda mo roon, eh, hindi na pwedeng bumili yung Kristiyano doon.
0: Oo.
2: Pwede naman. Marami namang halal na ano eh, na mga products na tinatangkilik din ng mga Christian. 'Di ba? Kasi ano rin naman nila 'yon. Gusto rin naman nila. So nasa customer na 'yon.
0: Oo.
2: Kung ano yung kanyang gusto roon. Okay? So yan po yan. Kaya't may mga ganyan hong mga pangyayari na minsan eh siyempre sa silakbo din ng damdamin ng mga maninindi, nirespeto naman natin sila no, doon sa kanilang opinion na kung ano po yung kanilang gusto. Pero siyempre sana ay ang aim namin dito ang sa committee ay maging maayos no, para pag lumipat sila diyan eh maging maganda naman. Alam mo, meron pang isang dapat na ma-resolve diyan eh. Hindi lang doon sa yung paglilipatan nila kung saan sila ilalagay. Yung mismong lugar ng market na yan, hindi klaro ngayon kung kaninong sakop na barangay.
0: Kung anong barangay.
2: Anong barangay. Kaya nga ang tinatawag dyan ni Biwok Market. Diba? Biwok Market. Bakit? Kasi hindi pa nadesisyonan ng maayos ng sangguniang panlungsod. Although nung una, kasamang Lyle, meron na kaming ano diyan eh, meron nang ginawa diyan na parang pina-clarify yung area kung kanino siya nasasakop. Wala naman tayo doon kung matahimik ba yan o mandaragat yan. Hindi natin, wala tayong ano diyan. Ang importante dito dapat para hindi rin maguluhan yung mga tenant. Kasi kapag ka ikaw, halimbawa, meron kang pwesto doon, 'di ba? Anong gagawin mo? Saan ka kukuha ng clearance mo? Para doon sa business mo.
0: Halimbawa, barangay permit.
2: Ay, barangay nga. Kasi unang-una, bago ka pupunta ng mayor's, kukuha ng mayor's permit mo, pupunta ka muna sa barangay. Para magkuha ka ng clearance mo. Saan ka pupunta? Mandaragat ka ba pupunta? O matahimik ka pupunta? Dapat, yun ay isa rin sa mga problema na seryoso na dapat ayusin din. No? Para hindi naman maguguluhan yung ano, hindi man po pwede yung hati-hati kayo diyan. Ito yung mga mid-section dito kayo sa matahimik. Yung mga magugulay doon kayo sa mandaragat. Hindi naman dapat ganun ang maging sitwasyon diyan, 'di ba? Dapat alam natin sa ang jurisdiction nakatayo yung market na 'yan.
0: Tama.
2: Para yung mga negosyante natin kung kukuha ng mga permits po nila, alam nila kung saan. Meron ng initial diyan eh. Meron na kaming ginawang pag-inspeksyon ng mga geodetic engineer natin sa city na-clarify na asaan yung boundary. Di po ba? Eh, dapat lang yan ilabas lang kung ano na ang naging resulta ng ginawang pagsusurvey ng geodetic engineer. Kasi sila yung magtitestify.
0: Yun ang masusunod. Eh.
2: Sila yung magsasabi, ito po yun. Ito, base ho doon sa nakita naming markings, ito po yung nasasakop na lugar na yan. Para hindi na ho pagdibatihan. Minsan may mga nangyayaring nagkakaroon pa ng mga kanya-kanyang komento sa social media. Eh, hindi naman tayo yung eksperto dyan eh. Di po ba? Para mag-determine na sasabihin mo, eh matahimik ito, eh mandaragat yan. Hindi ganun. Meron pong tamang proseso.
0: Kasi na, alam mo, hindi natin masisi yung mga kababayan natin. Kasi alam mo yung pinanggalingan ng lugar na yan, eh tubig dati yan eh. Diba?
2: Pispan po yan.
0: Pispan yan dati.
2: Pispan yan na kumbaga inabot na po ng dagat. Kasi dyan na ako lumaki rin eh.
0: Dumadan ka lagi dyan.
2: Actually, for the informations ng mga kababayan natin, ako po ay nakatira ng matahimik din.
0: Ah, ganun.
2: Oo, naging squatter po ako diyan noong mga panahon, elementary
0: kasi
2: pa ako.
0: Kasi ano yan eh, magkakatabi-tabi yan eh, yung kalibaho, halos ano lang sila eh, magkakatabi-tabi. Iniisip ko nga dati, parang barangay, sakupayan dito ng ano, yung sa taas, yung sumasak din ngayon ng SM. Diba?
2: SM.
0: Maningning ba yan?
2: Yes po. Yan. Yung Tumastan Ice Plant.
0: Yan.
2: Yan. Pero itong market ngayon, nireclaim yan.
0: Nireclaim kasi.
2: Ng city government.
0: Yes po yan. At
2: most probably, noon pa man, yung mga nagkikiter ng kung sino yung naglilinis dyan. Kasi barangay officials na ako eh. Mandaraga talaga. Wala namang
0: nung panahon na marami pang bahay diyan at may pagkakataon pa na nasunog pa yung area na yan eh. yung matagal na, di ba?
2: Oo, may mga ganun.
0: May mga bahay na dyan dati na nakatayo. Maliban pa dito sa Baywalk, ha, yung barangay San Isidro na nasunog din
2: malayo,
0: dati.
2: Malayo
0: na yon.
2: Medyo malayo na yan.
0: Pero itong sa pinagtayuan po, may new public market, talagang ano yan, kumbaga yung mga residente dyan, at saka yung mga barangay kapitan, may kanya-kanya silang claim.
2: Oo,
0: ano na sa kanila yung ano
2: so,
0: na yan.
2: So ang kailangan lang dito talaga resolbahin ng sanggunian din, no? At may mga advices nga ako both barangays, no? Para parehas naman. Matahimik and mandaragat. No, okay? Ang originally kasi parang ang nangyari diyan, ang market, public market natin dapat talaga sana itatayo sa matahimik yan.
0: Okay.
2: Doon sa may area ng may Peace Port area. Mm. Doon naka-design. Kaya nung ginawa yung parang signage nila, billboards nila, nakalagay doon, matahimik ang barangay. Mm. Public market, barangay matahimik. Okay? Kasi doon talaga yung naka-design. Ang problema, hindi pumasa doon sa soil test.
0: Ah.
2: So, pagka, ibig sabihin, tinetest mo yung ground, no? Kung pwede ba yung toy story dito?
0: Oo.
2: Mukhang hindi po pwede.
0: Mm.
2: So, parang ganun yung mga naging pag-aaral doon. Kaya later on, dahil medyo compact na yung Mandaragat area, yung dyan sa may tabi ng Bodega ng San Miguel Ver, doon naman nag-try na itisting kung possible ba, pwede bang magtayo ng market dito.
0: Mm.
2: Kaya nangyari po yun. Pero siyempre, hindi na binago yung billboard. As is na yun. Kaya kung ikaw pupunta riyan, makita mo, yun pa rin ang lagi mong nasa isip mo.
0: Matahimik. Diba?
2: Matahimik. Ano naman yan . May kanya-kanya namang mga explanation. Di ba? Dumaan na po yan. Actually, during my term pa . As kapitan.
0: Nung kapitan mo.
2: Dinaan talaga sa sanggunian. Ang problema lang, nagtataka ako, hindi nilabas yung desisyon.
0: Ah, okay.
2: Hindi nilabas ang desisyon . Kaya ngayon, sabi ko doon kay Cap, hindi naman ako yung kapitan, ikaw naman na, di ba? Mag-file ka ng petitions ngayon para mapag-usapan uli sa sanggunian panlungsod.
0: Mm.
2: At ayan, sisimula na yung pag-transfer ng mga magtitinda. Saan sila hihingi ng tulong?
0: Mm.
2: For example, mayroong problema sa peace in order. Ano yun? Di ba? Saan sila lalapit?
0: Mm.
2: Paano ka magre-response dyan?
0: Mm-hmm.
2: Di po ba? Dahil hindi nga natin alam saan ang jurisdictions . Di po ba? So, may point naman tayo doon. Kaya ang sabi natin, dapat resolvahin din yun. Hindi lang. Ito, pinag-uusapan, medyo masalimuot na nga . Kasi ang dami ng mga nagko-complain yung mga magtitinda. Lalo na pag nalaman nila saan pa kami kukuha ng mga permit namin, ng clearance namin sa barangay. Hindi namin alam kung kaninong barangay kami dapat pupunta. May problema kami, may rereklamo kami. Saan namin rereklamo to?
0: Tama.
2: Di po ba? Kailangan din mayroong doon. May dapat resolbahin din yan. Hindi lang dito sa

0: Yun na lang ang i-discuss, pag-uusapan. Mm. Kasi kung sila pa ay kontento na rin doon sa ibang mga policy na nilagay doon sa ating City Market Code. Ayan. At pangalawa na pinag-usapan din ay yung may kinalaman sa mga sa Committee on Food and Agriculture and Fisheries, no? Eh, alam mo naman, yung mga kababayan natin, isa sa mga humingi ng suporta sa atin dyan, yung mga magbabaklad.
1: Oo.
0: Yung magbabaklad dati, kasamang Lyle, eh, di ba nagkaroon ng total banning ng kompresor?
1: Oo.
0: Eh, ginagamit nila yan eh.
1: Mm.
0: Para doon sa pag-inspeksyon ng kanilang baklad.
1: Oo.
0: Pero damay sila roon. Kaya yung mga magbabaklad, di na rin pwedeng gumamit ng kompresor. Pagka nagkataon, hulihin ka, mayroon kang violation at magiging illegal yung iyong
1: operation.
0: Although legal yung baklad mo.
1: Oo.
0: Di ba? Pero yung the way of para gamitin mo yung gadgets na pinagbabawal ng batas, eh may nilabag ka pa din.
1: Ayun,
0: di po ba? So, yun yung kanilang pinapakiusap na baka pwedeng amindahan.
1: Mm.
0: Eh, sabi namin ni Consiel Luis Marcaida, dahil siya yung committee chair ng Committee on Agriculture and Food, no? Ako naman ay member lang din doon. Eh, siyempre, ang gusto namin mangyari kung anong ipinairal na batas ng national, kasi national law eh.
1: National law yan, no?
0: Hindi naman tayo pwede mag-oversee doon.
1: Tama.
0: Ang local, di po ba? So, kailangan yung talaga yung sundin mo. Amindahan mo itong local na ordinansa mo, mayroon namang kaakibat na national law na mag- ano sa'yo doon, babanggain ka nun.
1: Oo.
0: No, nasasabihin, ah, hindi naman ano, illegal din, hindi naman tama yung pag-amend mo doon. No, dahil merong naka-supersede yung national law dito. So, yun po yun. No? Kaya ta, medyo nakiusap din kami doon sa mga ano natin, sa ating pong mga magbabaklan. No? Kasi ang dami nang humiling sa amin yan, sa committee, na baka pwedeng payagan sila. Eh, buti na lang, nandun din yung ating mga experts, no, na nagpapaliwanag, hinggil dyan. At ako rin mismo sa aking committee dahil tayo ay committee chair ng health. Eh, may epekto sa kalusugan talaga eh.
1: Oo.
0: Yung paggamit ng kompresor na hose lang yung ginagamit mo. Mayroon namang mga nire-recommenda, yung pong ating mga iba't ibang mga ahensya, kagaya ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, yung diving ano
1: yung scuba diving
0: scuba diving talaga. Yun talaga kaya nga lang medyo may kamahalan,
1: mahal yun eh. Oo. Kumbaga pag yun ang papagamit mo sa mga magbabaklad eh, doon palang lugi na sila,
0: more or less mga nasa almost 50,000 daw mahigit no, isang tangke lang yun,
1: tangke pa lang yun,
0: so, seat yun,
1: iba pa yung pagpapahangin ng oxygen ng
0: pagkakarga mo. Medyo mura lang din ang pakarga eh, kaya lang ang pinakatuwiran nila doon eh parang hindi sila tatagal sa ilalim eh.
1: Oh,
0: may limit lang eh. Oh, unlike yung compressor, parang unlimited hanggang umaandar yung makina.
1: Oh, hanggat buhay pa siya.
0: Hanggat buhay ka pa, may hangin ka na. Okay lang, di ba? Man, ganun. Pero may effect nga eh, may negative effect yun sa health mo.
1: Maraming nababalda diyan sa compressor.
0: Exactly. Yun. At saka yung tinatanong namin kung gaano kalalim, mukhang malalim din pala yung kanilang ano eh, yung nilalagyan ng baklad. Okay? So, yun po yun. Kaya medyo talagang humingi kami ng ano ng kaunti, no, doon sa mga nagbabaklad, no? Talagang parang hindi siya oobra, no, na bigyan ng ano. Kasi mayroon silang sinasample sa amin yung munisipyo ng San Vicente na parang naggawa ng ordinansa na exclusive para sa mga magbabaklad doon. Pero that time is panahon pa nung board member pa si Consiel Junji. Rodriguez. Eh merong binigay na sample doon kung ano, pero ibang klaseng compressor yung kanilang dinemo. Hindi yung compressor na kagaya nung sa makina lang. So yun. Eh sabi nga namin kung mayroong pang ganun na ano, yun ipakita para gayahin na lang din natin. Eh kaya lang wala eh, kasi matagal ng panahon eh. No, yung ordinansa na yon ng munisipyo. Okay, so yan po mga kaibigan, at kahit papaano lahat naman ng mga concerns ng ating mga kababayan ina-address po yan ng sangguniang panlungsod. Kapag meron kayong mga sa tingin ninyo ay kailangan po na ihingi ng assistance, nandyan po kami At bukas naman po ang aming pong kaisipan para kayo po ay pakinggan. Mm.

0: tulungan sa inyo pong mga hinaing, no, kung paano kami makakatulong para sa inyo. Kasi ang aim namin dito yung maging maayos din yung kapakanan ng ating pong mga kababayan, no. Yan naman ang trabaho ng sanggunian panlungsod. At pag mayroong batas, siyempre maging masunurin tayo. No? Wala tayong choice, ginawa yung batas, lalo na kung ito ay national law. Hindi natin pwedeng baliin 'yon, no? Hindi tayo pwedeng mag-bendalo, di ba? Kailangan talagang sumunod tayo doon.
1: Sumunod tayo.
0: No? Oh, 'yun yung ating pamantayan, no?
1: Sa kasi alam mo trabaho. pag hindi kayo sumunod, ano, gumawa kayo ng sarili ninyong pamantayan o kaya pulisiya na hindi naka-align doon sa national law, pwede kayong balikan,
0: Oo nga.
1: Yung mga city councilors, pwede silang kasuhan po, ano.
0: Oo.
1: Kaya nag-iingat din po sila. At ang lahat naman ito ginagawa para sa tinatawag na general welfare,
0: yeah, ano,
1: sa kapakanan ng lahat. At social justice, nandiyan din, napag-usapan yan. Para naman yung lahat ng tao may pagkakataon para kumita, ano. Kung yan naman pwedeng payagan ng batas, ba't hindi pwedeng gawin ng city, ano? Kung bawal naman, wala rin tayong magagawa. Kasi nga, papasok dyan yung tinatawag na rule of law. Kailangan mong sumunod doon sa umiiral ng mga batas dito sa ating bansa.
0: Ayan. So, yan yung mga dalawang bagay na medyo kailangan kong pagtuunan ngayon, no? Dahil City Market Code ng Puerto Princesa, inaayos po natin yan. At pangalawa, yung pong sa Committee on Food and Agriculture and Fisheries, dahil mayroong pong kahilingan yung mga maliliit nating mga kababayan, no, na sana ay mapagbigyan din sila. Okay? So, yan ang po muna, mga kaibigan. At medyo yung oras namin kasi tumatakbo,
1: mm-hmm.
0: Kaya gustuhin mo namin palawakin pa yung mga talakayan, pag-uusap, pagbibigay ng mga komentaryo, hindi yung namin magawa ni kasamang Lyle, no, dahil limitado lang. Nandiyan na pa naman si manager, baka sabihin niya nakakarami na kayo, no, lagi kayong nag-i-extend. Ito na. At punta na tayo sa mga ibang portion naman ng ating pong programa. Shout out with Jerry Abad. Ayan. At syempre, batian muna tayo, mga kaibigan. Okay. Daming mga nanonood sa atin, ha. Kay Secretary Gerald Padilla ng Barangay Santa Lourdes, good morning sa iyo diyan. Good morning po, Eva Igat na Barangay Mangingisda, Cepres, no, ate. Good morning sa iyo diyan. Kay Ate Alice Ribadeo, good morning. Good morning, Konsehal. Have a nice day po. Ayun. Kay good morning, Cons Jerry Abad, Hill Anigan Fernandez, good morning. Good morning po, Christy Abejo Elbeña, ayan. G. Sausa, good morning po. At kay Sir Rowley Badenas dyan sa Barangay Langugan, principal ng Langugan Elementary School. Pero bago yan, batiin muna natin may mga kaarawan ngayong pong araw na ito. Okay, mga nagdiriwang ng kanila pong mga kaarawan, mga kaibigan. Happy birthday kay Kapitan Jacqueline Badenas dyan sa Barangay Langugan. Siguro, grabing handa nito kagabi, no? Dahil kanyang birthday. Ayan, kay sa ate ko, kay Nangtes sa Sabuya Abad. Happy birthday. Nag-celebrate ng kanyang kaarawan. At kay Ma'am Manilin Saison Rosataso dyan sa Palawan State University sa San Rafael. Happy birthday. Kay Nong Berting Ventorelio, happy birthday. Annalyn Padun, happy birthday. Dami pa na nagdiriwang ng birthday ngayon pong araw na ito. Ayan. At hanggang kahapon, yung mga nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan. At sa lahat-lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, happy birthday po sa inyong lahat. May birthday ka rin ba dyan?
1: Wala na eh. Mga fiesta to.
0: At sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, happy birthday po.
2: Birthday to you. How are you? Happy birthday.
0: Okay, at baka meron ka pang gustong batiin.
1: Sige. So, puro nasa probinsya ito eh. Birthday probinsya kasi ngayon ni Board Member Anton Alvarez.
0: Yan, no. Happy birthday.
1: Kahapon naman ni Mayor Marjo Reyes ng Coro naman.
0: Ayan. Good morning kay Kagawad. Good morning, Kagawad. Sabi ni Ate Lourdes Martinez. Good morning sa'yo. At kay Gretchen Mortos Villanueva. Good morning. Sabi niya dapat mandaragat kasi ang matahimik kay naglipat na. Tsaka mas malapit sa Mandaragat ang Tinayong Market. Ayan. Comment lang nila yun. Hindi ako nagsabi nito, ha. Baka kasi ako na naman ang inyong i-commento dyan sa social media. Kay Cap Dodds Trinidad, Kuya, bro, ayan. Si Kuya Bro, Jennifer Trinidad ng Barangay San Jose. Napakasipag, napakagaling na punong barangay. Good morning sa'yo, Kuya Pusa, bro. Sabi niya. At syempre, happy birthday rin pala kay ano, sino nga to? Espino. Diyan sa Barangay Mandaragat yan. No, nagdiriwan ng kanyang kaarawan. Ayan. Espino, good morning. Espino, Ironica, Nina Yam. Binabago-bago niyo yung pangalan eh. Kay, kaya ang hirap magbasa. Ayan. At siyempre, good morning. Kuya Cons Abad, Rose Abad Ganancial, dyan sa Manila, sa Tondo. Ayan. Good morning sa iyo dyan. At siyempre kay Lilibet Alabot. Good morning. Justin Baring, yan, dyan sa Barangay Mandaragat. Kay Justin, good morning at happy birthday. Ngayon siya nagdiriwan ng kanyang karawan. Pabati, sir, kay Ma'am Eden Cardanyo, belated happy birthday. Ayan, belated happy birthday din sa inyo. Si Alan Innocencio, good morning sa'yo, Alan. Kay Tristan Yat Gulay, good morning. Lorenzo, kay Iba Pablo, good morning. Katropa, exciting from Santiago City, Isabela. Ang layo, no? Kay Rada King, good morning sa'yo dyan. Okay, kasama nila. Mayroon ka pa dyan mga gusto mong babati.
1: Yung ating mga kababayan na palagi pong naka-tune in sa atin tuwing araw ng Linggo at araw-araw po nakatutok din doon sa ating Facebook na City Councilor Jerry Abad. Maraming salamat po sa inyo. At sila'y laging updated sa mga nangyayari po sa city government dahil nakikita nila kung gaano kasipag nga yung ating Konsehal Jerry Abad. Sa araw-araw hanggang gabi, marami pong mga activities ang napupuntahan. At ito po yung nababasa ng ating mga kababayan sa Facebook page na City Councilor Jerry Abad.
0: Okay, bago doon sa iba pang mga pagbati natin, eto muna.
2: Puerto Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia.
0: Ito yung inyong mga inaabangan. Yung trivia. Ang makakasagot ay mananalo ng 200 pesos. 200 pesos. Kahit pa paano, malaking tulong na rin yan. Ay, ang hirap magdampot ng 200 pesos ka sa daan.
1: Okay, saan ka maghapunta?
0: Subukan mo maglakad na maghapon, maglakad ka lang. Kung mayroon ka makikita ng piso dyan, no, swerte mo na. Diba? Sa hirap ng buhay ngayon. 200 pesos po, bawat mahulaan ninyo sa ating pong patribya. Ngayon pong mga oras na ito, mga kaibigan. Inuulit-ulit ko kanina eh. Ano po? Ito yung unang tanong sa trivia natin kasamang Lyle. May kinalaman to sa pinag-uusapan natin sa public market kanina. Ano po ang amendments na ginagawa, no, na binabago? Okay? Yun ba yung tama doon?
1: Tama.
0: Anong amendments? Anong binanggit ko na yan? Paulit-ulit ko pa nga kanina eh. Okay? Ano po ba yung binabago doon sa amendments na yon? Okay? Bakit mayroong amendments? Anong mayroon? Diba? So, anong ano po ang tawag doon? Okay? Mahirap din banggitin ko eh, di ba? Ito po ay sa committee ni Konsehal Victor Oliveros. Okay? Ano ba yung inaamendahan doon? Ano yun? Bakit merong amendments? Anong klaseng...
1: Ano ba yun?
0: Malapit code? Ko na mabanggit.
1: Code ha? Ba? Code?
0: Oo. Anong code ba yun?
1: Anong code? Ayun.
0: Oo.
1: Anong title ng code?
0: Oo.
1: Yung
0: diba?
1: Binabala ko ng city government na magkaroon ng amendments.
0: Yan. Yan yung isa. Yan yung una. Mm. Okay? Pangalawa, yung pong mga magbabaklad natin, mga kababayan natin, kaya kami nag-committee meeting dahil meron silang kahilingan na gumamit daw ng compressor. Pinapaamindahan din nila yung kanilang city ordinance no, na pagbabawal ng paggamit ng compressor, baka pwede raw i-exempt yung mga magbabaklad. Ang tanong, sa anong committee 'yon? Diba? No, anong committee po 'yon? Okay, kung nakinig kayo kanina at talagang nakasubaybay kayo sa amin, simple ang tanong, simple rin ang sagot. Di po ba? No, so, yun lang, dalawa. Yung una kanina, binanggit natin, ano po yung inaamindahan ng ating pong sanggunian, may kinalaman sa ating pong anong code po yun? Anong code, ano?
1: Oh, anong code?
0: Oh, kasi nandoon kasama pa sa sagot eh.
1: Halimbawa,
0: pangalawa, ano ng committee naman yung may hinihiling yung mga kababayan natin na naghahanap buhay na magbabaklad?
1: Magbabaklad, ayan.
0: Okay. Sa anong committee po yun?
1: Yan. Kung alam niyo po ang sagot, ay pumunta lang po kayo sa page na City Councilor Jerry Abad. Hanapin niyo po yung senior namin dyan na Facebook Live ng 104.7 XFM. At piliin niyo yung pinakauna, ano?
0: Yes,
1: yung 45 minutes ago.
0: Doon sila sasagot. Diyan
1: kayo po sasagot.
0: Yun. Okay. Ayan. At okay, so antayin natin yan.
1: Abang inantay
0: pupunta
1: po natin.
0: Kayo doon sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Nakashare po ito doon. Live din yan doon eh. Pagka pumunta kayo. Yung City Councilor Jerry Abad Facebook page. Sundan nyo po yun. At pag kayo ho ay nakapag-follow doon, nakapag-follow kayo doon, nakapag-subscribe kayo doon sa aming Facebook page, updated ho kayo lagi.
1: No,
0: siguradong-sigurado po yan. Dahil lahat ho ng mga activity, programs na ginagawa natin, nandoon po yan sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Ang malalaman ninyo, kung may tinatrabaho tayo, wala.
1: Oh.
0: Kung may ginagawa ba yung konsehal, Jerry Abad, sa Sangguniang Panlungsod, o natutulog lang.
1: O antay diba? Lang ng sweldo.
0: O nag-aantay lang ng sweldo or bonus.
1: Oh, bonus.
0: Okay, yun yung ano, yun yung makikita. Kasi may mga iba't ibang mga komento eh.
1: Oo. Oh.
0: Di natin ma-please yung mga kababayan natin. Ang sasabihin, wala namang ginawa yan.
1: Oh.
0: Sa Sangguniang, nandyan lang oh, nakaupo lang. Diba? Ito, pag nandun kayo sa page, alam nyo na may ano yung tinatrabaho. Kasi halos everyday, updated eh.
1: Updated.
0: No? May makikita kayong mga nilalabas tayo dyan. Kaya nga sabi ko, dito na lang natin idaan sa social media.
1: Oo.
0: Kasi at, ang mga tao talagang nakatingin, nakatutok ngayon dyan eh.
1: Kumbaga,
0: makababayan natin.
1: Yung tawag dyan eh, naghanap sila ng resibo.
0: Oo.
1: At ano ba yung ginawa? May ginawa ba talaga si Konsehal Jerry Abad?
0: May tinatrabaho ba to?
1: Oo.
0: O ito ay natutulog lang. Okay? At nag-aantay lang ng pensyon. Di ba? Mga ganun. Di ba? Kailangan malaman din ng mga kababayan natin yan.
1: No?
0: Ano ba yung trabaho natin?
1: Tama.
0: Tayo naman, nakatuon lang sa kung ano yung inatang ng ating pong local government. No? So, kung ano yung sinabi ng local government code, sundin natin. No? Magbabalangkas ka ng batas, magpapasa ng mga ordinansa, magpapasa ng mga resolution, mag-assist doon sa mga concerns ng mga kababayan natin. Through legislation.
1: Yun.
0: Diba?
1: At least ngayon kasi
0: ganun.
1: Nagkakaroon na ng idea yung mga natin, kababayan, na iba pala yung trabaho ng executive
0: sa legislative.
1: Sa legislative.
0: Magkaiba to eh. Ako, nanibago rin ako eh dahil dati kapitan tayo.
1: Oh, yung kapitan
0: ang
1: kasi
0: trabaho ng kapitan, executive, legislative, at meron ka pang judiciary.
1: So, quasi-judicial.
0: Quasi-judicial. Kasi ikaw rin nag-aayos ng mga kaso eh. Ikaw rin yung nag-bibigay ng
1: hatol.
0: Hatol sa kanila kung ma-endorse ba ito o hindi.
1: Oo, tama.
0: Pagkatapos, ikaw rin nag-preside ng mga meetings. Ikaw rin magpapa-implement ng mga projects na ginawa ng
1: district. Oo, tama.
0: So, yun po yun. Ito ngayon, purely, wala kaming functions para doon sa executive.
1: Oo, sa pag-implement na implementa ng mga project
0: o program. Minsan, masisisi pagka may mga bagay na bait nagawa to eh hindi trabaho ng legislator yun eh
1: kaya nga eh
0: may chief executive na nag-implement yan. At kami naman to legislate lang at pag nakita namin medyo dapat ganito ang maging disenyo niyan, ganito dapat ang maging takbo ng programa na yan, gagawin namin yon sa part ng legislation ng legislator, no? Pero kapag nakita namin na okay naman, maganda ang magiging output dito, pag nagawa yung programa, papunta na po yan doon sa executive. Okay, sila na po mag-i-implement doon. Ginawa lang ng paraan ng batas ng legislator, ng legislative, no? Para maging maayos. Okay, nire-revisa ko yan. Talagang pag dumaan ho sa committee namin yon, kailangan isa-isahin mo.
1: Yan,
0: hindi po pwedeng basta ka lang nagpasa ng ordinansa mo o kaya resolution nang hindi pinag-aralang maigi.
1: Tama.
0: Po yun. Para pag-submit doon sa executive, sila na yung mag-a-assist doon kung tama ba tong ordinansa na to?
1: Yan.
0: Tama ba yung resolutions na to na iminumungkahi? Di po ba? So, trabaho na po ng executive yun.
1: Yan po yung tinatawag na check and balance.
0: Check and balance.
1: Hindi lahat ng kapangyarihan nakalagay po sa mayor kasi papaano kung ang nahalal natin ay yung mayor na talagang sarili niya lang iniisip niya. Ano? Wala nang pakundangan. Siyempre, kaya nandyan yung legislative, para yun yung mag-check doon sa mga ginagawa naman ng executive. At ganun din, yung mayor, kapag may pagmamalabis naman yung legislative, pwede naman yung i-veto yung mga ginagawang pulisiya ng sangguniang panglungsod.
0: Ayan. Okay. So, yan po, no, mga kaibigan. At good morning. Pa-shout out daw sa aming pa-shout out po, bossing, at sa masisipag na maglaba.
1: Tricia
0: Mirintino.
1: Yan yung
0: ano ngayon? Paglinggo.
1: Paglinggo talaga, automatic
0: laba.
1: Yan.
0: Ayan. Kay Alia Jane Rintino, good morning. No? May-ari ng Alia Sport dyan sa papuntang Napsan.
1: yan ay pinaghandaan ko kasi may imbitasyon yung may-ari na sabi niya, total, tuwing araw ng Linggo, nandiyan ka, wala ka ng halos time para sa, bibigyan kita ng isang maghapon. Pwede ka pa mag-overnight. Aba, sabi ko, sige.
0: Pwede ka ng ilibre doon eh. Sponsor niya.
1: Sponsor niya.
0: At mga kaibigan, siyempre, bago tayo magtapos sa kasamang Lyle, gusto ko rin i-promote, i-advertise yung pong sweet coffee. Rest to bar.
1: Yan kasi gustong mag-ano sa atin.
0: Sweet coffee rest to bar.
1: Ayan.
0: Diyan po yan, sabay barangay San Manuel. Sungkayaon subdivision.
1: Madali lang puntahan yan. After ng Paleco.
0: Sunod,
1: Maygo Hotel. Diretso nyo lang kalsada na yan, papasok.
0: Talagang pinupuntahan ng dami.
1: Yan pala, hindi lang sila puro drinks, hindi lang puro tea o kaya mga soup drinks. May mga pagkain din
0: pala sila. Merong tapsilog, gongsilog, mga silog-silog. Nandun na lahat yun.
1: Nandun na lahat.
0: At kung ano yung mga gusto mong i-order na pagkain, pwede ho kayo doon mag-breakfast, pwede kayo mag-lunch, pwede kayo mag-dinner. Okay?
1: Kasi pwede po, yung mga inihandang pagkain dyan, talagang pinaghandaan ng gusto. At yung mga naghahanda niyan, mga nag-aral talaga.
0: Sila ho yung mga estudyante na fresh graduate. Ng Palawan State University, mga culinary po
1: yan. Culinary,
0: At hindi ho kayo mapapahiya sa pagkain nyo dyan. Talaga hong malalasahan nyo ng masarap yung kanilang mga putahe dyan sa
1: Sweet
0: Coffee Restobar. Yan, mga kaibigan. Puntahan ninyo at bisitahin at para ho kahit pa paano ma-enjoy ninyo ang masarap na coffee. Mura lang yung mga coffee nila doon.
1: Mura lang eh. Nakita ko sa lista. Oo,
0: mura lang. Lahat ng klase ng mga coffee na gusto niyo, ice coffee, nandyan po yan. May hot and cold coffee, no? Nandyan po yan. Kung ano yung mga nalalasahan nyo doon sa mga kilalang mga coffee na nandito ngayon sa puerto, ayun ako, baka sabihin niyo parehas lang din naman pala.
1: Oo.
0: Dito na ako mas mura pa.
1: Mas mura pa.
0: Oo. Ang gagaling nila ay mag-mix ng ano.
1: Oo. Pag pinapanood ko nga, alam mo, nasa cruise ship ako eh. Ano? Mga international yung dating nila.
0: Kaya samantalahin na po ninyo abang nandito pa sila kasi actually may mga plano silang magkaklase. Magbabats na pupunta talaga ng ibang bansa. Mag-abroad sila. No? Para lang sa kanilang course na yan. No? So, habang nandito pa at mapapakinabangan nyo, fresh na fresh. Kasi mga makabagong technology yung ano nila eh.
1: At yung marami silang bagong gamit.
0: Gamit, no? Bagong gamit no, na ginagawa doon. Okay? Si Annalyn Espanyola, good morning. Gerald Pelip Paalan, good morning po. Ayan, nakikinig din sa atin ngayon. At mga kaibigan, medyo, meron na ba nakasagot? May nakasagot na? Ito ba sila? Nagbigay ka lang ng pangalan. Kala ko, magbabati lang to eh. Ano yung dalawa to? Dalawa? Oo. Oh, tag-isa daw. Yung isa, saan ang masagot na ito ni Annalyn? Annalyn Espanyola. Yung sagot sa unang tanong, ang sagot dito ay City Market Code. Yun, o Puerto Princesa.
1: City Market Code.
0: Yun yung ina-amends ngayon. Ha? Hindi lang market code. Baka market code ng ano yan?
1: Ng Nara.
0: Supreme Espanyola o ng Ruas. Ha? City Market Code o Puerto Princesa, mga kaibigan. Okay? Sabi ng ating ano,
1: hurado.
0: Pwede na 'yan. Okay, sige, pwede na 'yan. Congratulations kay Annalyn NC Espanyola, nanalo ka ng 200 pesos dito sa amin po, no? At ipapadala ho 'yan. Mag-usap na lang kayo ng aking mga ano dito. Kasama at papadala po yan through GCash para makuha nyo na agad, magamit nyo yung 200 pesos. Pangalawa, natanong natin ay ang sabi natin dito kasama Lyle, yung umihilig yung mga magbabaklad
1: yan,
0: na mapagbigyan silang gumamit ng kompresor. Ang tanong ko lang doon, anong committee yun? Ang sagot, Committee on Food, Agriculture and Fisheries. At congratulations ang nanalo, Gerald Philip Paalan.
1: Ayan.
0: Congratulations, nanalo ka ng 200 pesos. Ayan, no? Simple lang. Basta ang gagawin nyo lang kapag every Sunday, pag may programa kami ni kasamang Lyle, tutok lang. Makinig lang kayo rito sa XFM Katropa Mo, 104.7. Kahit na hindi kayo nakatutok dyan sa Facebook, ang importante, nakikinig kayo sa FM band. Di ba? Pwede kayo makasagot doon eh. Sa FM band. Pwede rin yan eh.
1: Pwede.
0: Oo. At through text lang. Pwede yon. Kahit na i-consider natin yon. Through text, pwede nyo gawin yan. Hindi lang yung nag-comment dito. Pwede natin yon para dalawa. Okay. So, medyo tayo ay kinakapos na ng oras natin. Hindi na nga natin na ano yung ating health tips, pero dapat to mag-ingat kayo ngayon pong mga tag-init dahil mukhang malawak-lawak yung ano, ha?
1: Mukhang malawak.
0: Tagtuyot ngayon.
1: Yung tagtuyot.
0: Oo, medyo so, mahirap
1: pag,
0: din.
1: Pag tagtuyot, ibig sabihin mainit.
0: Mainit talaga. Oo. At ang ano dyan, baka yung tubig natin.
1: Yun, isa pa.
0: Magka-problema tayo. Ayan. Okay. So, okay to doon sa may mga solar. Oo, yung mga nagpakabit na ng solar nila sa energy.
1: Tsaka yung mga nasa bukid lang.
0: nasa baryo-baryo lang, okay lang din yan. No? Kasi hindi nila mararanasan ng hirap. Pero pag nandito ka sa kabayanan,
1: ayan,
0: sa population area, kung naka-solar ka naman, pabor sa'yo yun. Kasi talagang full charge yung battery mo dyan. Diba? Maghapon ka mang mag-aircon, hindi mo maramdaman tag na mainit pala. Diba? Wala ka rin babayaran sa kuryente.
1: Wala rin.
0: Libre, di ba? Sabi nga nung iba, baka mas malimit, maranasan din yung run out. dahil sa tag-init. Alam mo naman yung ating kooperatiba, di ba? Oo. Matag-ulan man yan, matag-init, may burnout eh.
1: Pareho lang. Di
0: ba? Pareho lang. Pareho lang eh. No? At sana maayos na yung servisyo ng Palawan Electric Cooperative. Di ba? At kayo naman eh, tingnan nyo, pinag-uusapan na doon sa Kongreso. Di ba? Para kayo doon sa inyong renewal. Eh, paano kung hindi magandang servisyo? Baka pati doon maunsyami yan. Naunsyami na nga dito sa City Council eh.
1: Oo.
0: Diba? Na hindi natin na payagan na suportahan yung kanilang kahilingan. Pero doon sa Kongreso, doon na, umuusad na. Ayan. Okay. Mga kaibigan, wala na po tayong oras at kasama ni Lyle, panahon na para tayo ay magpaalam sa ating pong palatuntunan.
1: Ayan, okay. Maraming salamat po. Sa loob ng isang oras mahigit ay atin pong napakinggan ang mga aktibidad ng ating isa sa pinakamasipag na City Councilor ngayon sa Puerto Princesa City Council, si Concejal Jerry Abad. Hanggang sa sunod na linggo, ito ang inyong naging kasama, Lyle Coronia.
0: Ayan, maraming salamat po mga kaibigan. Good morning po sa ating lahat, kay Jennifer Intino, kay Rina. Good morning. At kay Golf Alpha, good morning din sa inyong lahat, sa mga tagapagsubaybay natin. Wala na po kaming oras at tayo po ay nakahudyat na para magpaalam ngayon pong araw ng Linggo. Oy, sa Barangay Mandaragat pala, kay Kapla, good morning sa lahat ng mga taga-Barangay Mandaragat. Nagpahabol pa, good morning. At siyempre, mga kaibigan, tayo po ay muling magkakaulayaw sa susunod na Linggo ng ating pong palatuntunan ng kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Sa ngalan po ng ating mga nakasama, kay kasamang Renz na ating pong technician sa co-pilot natin dito. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa bahagi ng ating pong palatuntunan, si kasamang Lyle Coronia. At siyempre, sa ngalan na rin ng ating pong pamahalaang panlungsod sa pangungunan ni Mayor Lucilo Rodriguez Byron at ng sanggunian panlungsod, mga kaibigan. At salamat kay kasamang Gerald Gales Kagawad at kay Kaluwi La Rosa, ang inyo pong lingkod, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Palatuntunan, ang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat, good morning, God bless po, lungsod ng Puerto Princesa.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
1: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako po si Maribet ng Cavite. Sa coffee nurse, yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang 4 na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
16: XFM. Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhit.
11: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape. Panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant.

matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang malusog na Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa Metro at Mega Manila. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras sa talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Kasama pa rin ang ating partner, expert on air at bantay kalusugan, si Doc Ronald Paler. Magandang morning, partner.
1: Good morning po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Mm-hmm. And of course, a new Sunday, new week at panibagong talakayan muli hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan sa umaga pong ito. At ito ay sa hinggil sa ano, sa mga overall health ng mga kalalakian, kasi merong sinasabi Doc Algie, mas mahaba daw ang mga buhay ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Mm-hmm. At bakit kaya ganoon ang research at ano yung mga dahilan kung bakit mas mabilis mamatay ang lalaki kumpara sa mga babae? Yan po ang ating tatalakayan ngayon dito po sa ating programa, maya-maya lamang.
0: Eh, ngayong araw na to, Sunday na Sunday, talagang batiin natin yung antong, bago tayo magpatuloy, batiin natin yung ating mga taga-subaybay sa Mindanao. Mm-hmm. O, sa parte ho ng Davao City, ganun din ng Zamboanga. Mm-hmm. Sa mga nandyan po sa Tagum. O, yung mga taga-subaybay po natin sa Cebu City, ganun din po sa lalawigan ho ng Palawan. Yan, lagi nakatutok po sa ating pong programang The Secret of Health. At huwag din natin kalimutan, syempre, yung ating mga taga-subaybay sa Metro and Mega Manila, especially dyan po sa parte ho ng Rizal. Uh-huh. At dyan sa parte ho ng Bulacan. O, musta na po kayo? Sana po ay wala ng baha sa inyong lugar. Medyo tumahitahimik naman yung ulan, ano?
1: Iba sa Pampanga, parang hindi pa yata nahupa.
0: Anyway, pinaka-importante ay tayo'y walang karamdaman. Mm-hmm. At marami pa po tayong pwedeng gawin sa buhay basta po tayo ay healthy, mga ka-wellness. Para po sa inyo mga katanungan, mag-text lang po kayo sa ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung ang pong question ho ninyo hindi naman po maselan, ano, pwede pong pakilagay ang inyong pangalan at kung saan po kayo nakikinig ng lugar para ma-acknowledge po natin dito po sa ating pong programa. At syempre, kung nais po ninyo subukan ang mga produkto po ng Yes to Health, pwede na po itong mabili sa ating pong mga partner distributors sa mga leading drugstores sa ating pong bansa, gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din ho sa mga St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at ganun din sa mga local pharmacy o mga butika ho sa inyong mga lugar-lugar. At mabibili na po, ah, good news. Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay pwede nyo nang puntahan sa Fisher Mall Supermarket at ganun din sa grocery section ng Mercury Drug. Yan. Pagtanong lang po ninyo, ha, dyan sa ating pong mga binabanggit po ng mga lugar, ang mga produkto po ng Yes to Health. Pwede rin pong umorder na ating pong mga produkto at sigurado akong kompleto at makakarating ho sa inyong lugar. Kung kayo yung order sa ating online shopping store sa Shopee, i-search nyo lang po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili, mga ka-wellness, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Mm-hmm. Gagawin lamang po ninyo, dalhin ang inyong mga senior citizens ID para po kayo maka-avail ang ating special discounts. At kung ikaw naman ay merong mga iniindang karamdaman at mga tinitiis po ninyo, balik-balik na at madami na pong pera, nagsa-shopping na po kayo ng mga gamot, ay pwede nyo pong subukan ang mga services natin sa mga Yes to Health, na kung saan ang mga programa po nito ay pwede pong makatulong at pwede po nating i-personalize para po sa inyong mga karamdaman. And of course, kapag ka magpakonsulta po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, libre po ang ating konsultasyon. Yan po ay serbisyo publiko ng ating pong kumpanya ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, course, dito po sa mga program natin, meron po tayong cleansing and detoxification program, acupuncture, nutritional therapy, herbal therapy, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, at doon naman sa may mga problema sa inyo pong mga kasukasuhan, bone alignment, and gusto nyo din ng relaxation, and yung tinatawag natin manipulation kapag kayo po ay nahihirapang igalaw inyong katawan, meron po tayong hilugtok dito po sa ating Santa Rosa and Quezon City branch, kasama mm-hmm. po si Doc Wendell.
0: Mm-hmm. Ayan, na talagang yung technique na yan mm-hmm. ni Doc Wendell, no? Eh, napaka maginhawa sa ating pong katawan. Oh, para no, para sa mga taong may problema ho sa kanilang mga kasukasuan, pag Thursday, nandiyan po si Doc Wendell sa Santa Rosa branch. Ayan. Mm-hmm. At sa ibang mga branches natin, per schedule yan. Mm-hmm. No? Anyway, bago makalimutan, baka makalimutan ko ito. Binabati mm-hmm. natin na isang maligayang kaarawan. Nagdiriwang ngayong araw hong ito ng Sunday. Mm-hmm. Ngayon ho ay September 13. Ang bilis ng araw. Ano? Binabati ho natin ng maligayang kaarawan ng isa sa ating mga boss. Mm-hmm. Ayan, si Ma'am Icy.
1: Oh.
0: Ano ni Ma'am Icy?
1: Ivory Claire. Yes.
0: Uy, ayan. Ang
1: happy
0: panganay,
1: birthday po, Ma'am Icy.
0: Panganay ng ating boss, Remilito Uy. Mm-hmm. Na birthday niya po ngayong araw ho na ito. At ngayong araw, nandiyan yung mga kasamahan natin. Sana eh? Sa Kalatagan, Batangas. Mm-hmm. Ayan. Yung kasama natin po sa church.
1: Family outing.
0: May family day, family mm-hmm. outing po. Today. Okay. So, doon sa mga nagtatanong, kung saan ba po pwedeng puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic, at kayo'y makapagpakonsulta sa ating pong mga naturopath, pwede nyo pong puntahan sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan again sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasi.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At yan ang mga branches ng Yes to Health na pwede po ninyong puntahan mga ka-wellness kung kayo po'y nagnanais ng serbisyo na may kinalaman sa naturopathic medicine. At bago ko makalimutan, doon sa mga nagtatanong, kailan ba pwedeng pasyalan yung bagong branch ng Yes to Health?
1: Mm-hmm.
0: Ayan, kasi yung ating old branch, ayan, dinan ko lang yung sa kodigo ko ha. Ang dati nating branch na until now naman nandiyan, ano? Mm-hmm. Diyan po tayo sa tapat po ng MRT Quezon Avenue Station southbound.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kaya lang tayo ho'y lilipat na. Ayun, tingnan natin tong text message ni Sir Almer, ang ating pong general manager. Diyan po sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy.
1: Mm-hmm. By ano na yan? By last week ng
0: Fourth
1: September.
0: Fourth week of September ay yeah. Open na po. Mayroong soft launching ang Yes to Health Wellness Clinic na ilulocate po ng bagong location natin ay dyan lamang sa ground floor, MP Pass 1A. Numbers, yung stall number niya, no?
1: Mm-hmm.
0: 3567. Guadalupe Commercial Complex, Epifanio de los Santos Avenues, diyan sa EDSA, Makati City, Metro Manila.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, ibig sabihin ito ay doon sa ano, doon sa Guadalupe Commercial Center, yung ano, yung MRT
1: Guadalupe.
0: Mm-hmm. Pagbaba mo doon, doon sa mismong makikita
1: building.
0: Mo yan eh.
1: O pagbaba sa mismo sa hagdanan, pagkakaliwa no, yun na yun.
0: Oo,
1: pagkaliwa nyo, yun na yun. At mas maganda yung pwesto natin ngayon, Doc. Dati pupunta pa sila second floor, ngayon ano na.
0: Nasa ground floor na.
1: Hindi na mahihirapan yung mga senior citizen po natin, mga kababayan nating senior citizen na magpakonsulta doon sa atin pong clinic.
0: Ayan. Kaya kung kayo po ay may time sa ika-apat na linggo ng buwan, ano yan?
1: Last week
0: September. September, ngayong buwan na to.
1: Mm-hmm.
0: Dyan po ay magsusoft launching na ho tayo, mga ka-wellness, sa bago nating location. Ha? Kaya huwag kalimutan. Yan, markahan po ang inyong mga kalendaryo.
2: The secret of...
0: Okay, pag-usapan po natin itong isang paksa, no? Tungkol sa kalusugan ng mga kalalakihan. Mm-hmm. Dokron, pag pinag-uusapan ang health ng mga lalaki,
1: mm-hmm.
0: Unang iniisip natin, lakas, energy. Mm-hmm. Muscle, stamina. Mm-hmm. Yan. Kasi parang yung nagiging ano yun eh, nagiging parang
1: barometer.
0: Marka o barometer sa kalusugan ng isang lalaki. Pero ang tunay po na kalusugan ng isang lalaki eh, hindi po lamang nasusukat kung gaano po tayo kalakas magtrabaho o kaya naman gawin po yung ating araw-araw na mga responsibility. Ang tunay ho na tanong ay kumusta ang kanyang puso?
1: Mm-hmm.
0: Kumusta ang blood pressure, pare? Kumusta po yung inyong sugar level? Yan, kumusta ho yung inyong timbang, yung kalusugan ng inyong atay, ng inyong mga kidney at mga hormone, at kumusta rin ang inyong mental health?
1: Yes.
0: Yan. Kasi mga lalaki partner, hindi yan ano eh. Hindi yan mahilig magsabi ng kanilang nararamdaman.
1: Oo, parang tinatago as much as possible. Kung kayang gawin ng suluhin yung mga bagay, isusuluhin.
0: Pero alam mo ba, may pinakamatinding tama ng mental health sa kalalakihan.
1: Sa kalalakihan.
0: Yan. Kaya pag-uusapan po natin yan mamaya. At ang ultimate question, kumusta na ho yung inyong lifestyle?
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon ha. Yung mga tanong na yan, kailangan po ninyong sagutin. Hindi namin masasagot yan. Kayo lang na lang makasagot niya. Ano? At ano po ang maaaring gawin natin upang mapanatiling malakas, aktibo at healthy ang ating katawan habang ho tayo ay tumatanda? At dito po papasok ang isang napakahalagang konsepto tungkol sa tamang nutrisyon at healthy lifestyle. Ang katawan po natin, ha, mga kumpare, ay nangangailangan ho ng tamang nutrients para ho sa paggawa ng katawan ng energy at mapanatili ho yung ating puhunan, ha, yung ating kalamnan, yung function ng ating immune system, pati yung kalusugan ng ating utak at iba't iba pang aspeto ng kalusugan ng isang lalaki. Ang tanong, ano ba ang mga madalas na health challenges sa mga kalalakihan, Dok Ron, base sa mga pag-aaral?
1: According sa global and also Philippine health statistics, ang pinakamalaking health challenge na nakakaapekto sa mga lalaki is dominated doon sa sakit sa puso, cancer, also injury, kasi mga lalaki daring pala, daring masyado. Oo,
0: Masyadong makulit, ano? Gusto yung mga risky.
1: High adrenaline na mga activity. And also metabolic disorder, mental health problems, and health unhealthy or risky lifestyle behaviors. Mm-hmm. At ang importante na mga behavior na kailangang matandaan ng mga lalaki statistically na kung saan ay nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Number one is yung smoking. Ang ano niyan, ang kaakibat na risk niyan is cancer, COPD, heart disease, alcohol abuse, sakit sa atay, also aksidente sa kalsada kapag nagmamanihong lasing. Poor diet, nagko-cause ng obesity and diabetes, physical inactivity, heart disease, chronic stress, hypertension, also mental illness. And kapag ka meron kayong sleep deprivation that causes hormonal and metabolic disorder, delayed healthcare, nagko-cause ng late diagnosis, yan po ang nangyari kung bakit ang mga lalaki ay mas maaga pong namamaalam.
0: Ayan. So talagang ano, no, maraming mga health challenges ang isang lalaki. Ngayon, ang tanong, ano-ano mga sakit ang tumatama na kadalasan ho sa mga lalaki mula po sa edad na 40? Kasi sinasabi nila, Dok Ron,
1: life begins at 40.
0: So, lagi ko naman tinatanong, what kind of life is a life that begins at 40? Is it a healthy, is it enjoyable life, or is it a miserable life?
1: Yan ang problema eh. Kasi ika nga sa mga studies or sa mga studies na papakita na yung tinatawag natin na health decline ng mga tao is nagsisimula sa 40. Yun. Pero kaya para sa akin, hindi yon life begins at 40. Mm-hmm. The decline of life begins at 40 kasi ang nangyayari is naabuso doon sa peak ng panahon ng mga 30-hen, 20-hen ang edad, doon kumakawala yung
0: para
1: mga...
0: Para nag-uumpisa yung payback time doon sa edad na 40.
1: Yes, ganun ang nangyari sa katawan. And ang leading health challenges statistically ng mga kalalakihan is yung puso, heart disease, and stroke. Ito ang number one cause ng death ng mga kalalakihan sa buong mundo.
0: Hindi lang sa Pilipinas. Global.
1: Globally yan.
0: Number one na dahilan ng pagkamatayan ng lalaki yung itong binabanggit mo. No?
1: Pinakauna dyan, Doc, is yung heart attack. Sunod, yung coronary artery disease, yung mga pagbara sa ugat. Pangatlo, ang stroke. Tapos dyan is yung hypertension. Yung ang mga nabanggit natin, yung paninigarilyo, obesity, high cholesterol, diabetes, stress, isa sa mga cause ng problem na yan, poor diet and lack of exercise. According sa study, 18 million deaths yearly worldwide men tend to develop heart disease earlier kaysa doon sa mga kalalakihan.
0: Mga kababaihan, ano? O, so, ibig sabihin, yung ano, yung mga lalaki, mas nagde-develop sila early
1: ng heart disease.
0: O, ng tendency to heart disease kaysa sa mga babae. Kasi, kung titingnan din naman, hindi naman sa, actually, ang lalaki, mga kaibigan, ang build-up talaga sa physical build-up natin.
1: Mas malakas.
0: Mas malakas at even yung buto natin, mas stronger. Dense.
1: Yes, dense.
0: Yung muscle natin is denser because our dominant hormone is testosterone.
1: Yes.
0: Diba? Even nga yung boses natin, mas malaki sa mga kababaihan. Mm-hmm. Pero, pag tinitingnan nila yung pag-aaral, ang mga kababaihan ay mas careful. Mas madali silang mag-worry.
1: Yes.
0: And this thing will harm them. Mm-hmm. Yung mga kalalakihan, wala eh. Pasa todo eh. Bahala na.
1: Bahala na.
0: Ganun. Uh-huh. Kaya yun siguro yung dahilan. Tsaka kalalakihan, masyadong busy sa trabaho, yes. They don't care, basta mabusog sila dahil busy sila, kakain sila kahit whatever type of food na meron dyan.
1: Meron, lalong-lalo na pag mabilisan. Mm-hmm. Yung kasi ang gusto ng lalaki palagi, mabilisan sa lahat ng bagay.
0: Oo. So anong pinakang punot dulo? Bakit marami kayang mga lalaki ang nai-stroke at na-heart attack? Doc Ron, ano yung pinakang primary reason sa tingin mo?
1: Ang pinaka primary reason yan is yung mga ano natin. Number one is yung bisyo.
0: Bisyo.
1: Oh. Mas marami sa lalaki, kung titingnan natin, smoking population, mas marami sa lalaki. Drinking population, mas marami sa lalaki.
0: Oh.
1: Pangalawa, yung ano, stress.
0: Oh.
1: Ang kalimitan kasi, nagiging mas stressful ang buhay ng mga lalaki kasi yung contributing factor, yung sigarilyo at alak, that causes stress sa katawan. Meron pa nga yung tinatawag natin, most likely kasi sa mga lalaki is secretive doc. Kaya nangyayari is yung burden ng problema.
0: Kasi sila yung ano, ang burden or responsibility, kaya nga ang tatay daw ang haligi ng tahanan.
1: Haligi, yes.
0: Ang nanay ay ilaw.
1: Mm-hmm.
0: May isang tanong dyan na nakakatawa ano eh, nakalimutan ko na eh. Kanina naalala.
1: Para lumiwanag, mas maraming damihan ng ilaw. Mas dadamihan yung ilaw.
0: Ay, huwag nyo gagawin yun. Nakaka-stress yun.
1: Kaya nga sinasabi nila, merong objection about dun sa buhay ng itong mga Muslim brethren natin. Kasi ang sinasabi nila, bakit si Jacob, maraming asawa. So naisip lang nila yung madaming asawa pero hindi nila naisip kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay kapag ka maraming asawa. Nako po, pag isa pa nga lang kayo, hindi maririndin na ano pa siguro kapag madami.
0: Isa pa rin bagay dyan yung karamihan sa mga lalaki exposed sa development ng hypertension.
1: Yes.
0: Yan po ang isa sa dahilan. At bukod doon, Doc Ron, sa mga binabanggit mo kanina na mga leading cause of death sa mga kalalakihan, isa pa rin dyan yung cancer.
1: Cancer, yes.
0: Kasi ang cancer, lagi itong pumapangalwa sa mga top killer diseases, yung tinatawag na malignant neoplasm.
1: Mm-hmm.
0: Ang cancer, most common cancer po na tumatama sa lalaki based on studies is una, lung cancer.
1: Sigarilyo yan, panigurado.
0: Prostate cancer, yan, pangalawa yon. Ikatlo, yung colorectal cancer.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, dumadami na sa Pilipinas na may colorectal cancer.
1: Mm-hmm.
0: At hindi na biro din, sabi nga,
1: alarming na. Alarming.
0: Yung bilang, ano. And also yung liver cancer, lung cancer, at prostate cancer.
1: Mm-hmm.
0: Itong lung cancer, strongly linked yan sa smoking.
1: Mm-hmm.
0: Yan namang prostate cancer, one of the most common cancer na makikita mo sa mga kalalakihan, especially sa kanilang pagtanda.
1: Mm-hmm.
0: At ang ayon sa key statistics, nakikita nila na yung cancer is remaining one of the deadliest cancers among males globally. Kasi pag nagkaroon ka ng cancer sa baga, just imagine ang affected sa'yo yung pinagmumulan ng pinaka-importanteng elemento ng buhay, yung oxygen.
1: Seconds lang yan eh.
0: Oo. Yan. At ang mga kalalakihan, generally, ay meron daw mas mataas na cancer mortality rates than women because of their higher smoking and alcohol consumption rate.
1: Mm-hmm.
0: And delayed screening. Yung mga lalaki, masyado silang tough personally, matibay.
1: Isipin kaya pa.
0: Pag may nararamdaman, saan na magpagamot? Kasi baka pag nalaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit.
1: yun ang kalimitan.
0: Yun po yung mga dahilan kung bakit natutuklasan, especially yung prostate cancer, mga ka-wellness, kapag ito ay talagang malala na.
1: Mm-hmm.
0: Commonly, stage 3 and 4 kapag nadidetect ang cancer dahil may symptom na
1: may
0: ito.
1: May symptoms na. Kalimitan din is, dito naman tayo sa diabetes and metabolic syndrome, ang problema din sa maraming kalalakihan is yung sedentary lifestyle.
0: Mm.
1: Dati, hindi yan problema. Ngayon kasi, mas gusto ng mga lalaki na yung nasa opisina or hindi na masyadong yung tinatawag laborious na trabaho.
0: Kasi dati noon, ang mga kalalakihan, nung hindi pa nasa modernong panahon, most of them nakikita mo sa construction, sa farming, pero ngayon hindi na, iba na ang mundo.
1: Iba na, kaya yun, sedentary lifestyle, processed food intake, kasi magmamadali, diretso, kakain ng mabilisan para balik uli sa trabaho.
0: Oh.
1: And also dahil sa bisyo, obesity, and also chronic stress.
0: Yun.
1: Kaya hundreds of millions, Doc Algie, sa ang mga adults, globally ay namumuhay na merong silang diabetes, and abdominal obesity, and nagpapataas niyan is yung ng risk ng ganitong problema is kidney disease, pagkabulag, heart attack, And isa itong pinaka-importante sa mga lalaki, yung erectile dysfunction.
0: Oh, kasi pag meron kang diabetes, itong apat na to, number one yan.
1: Mm-hmm.
0: Pwede masira kidney mo, pwede mm-hmm. ka mabulag.
1: Mm-hmm.
0: At yung pinakang ayaw ng karamihan ng lalaki,
1: erectile,
0: yung
1: erectile dysfunction.
0: Oh. Ibig sabihin, hindi na mawawala na ang tigas. Ng paninindigan. Ayan.
1: Uh-huh.
0: Oh, just imagine kung ikaw ay 40 lang,
1: uh-huh.
0: kaya 50 anyos ka lang, wala ka ng erection.
1: Mm-hmm.
0: Eh malaking problema talaga 'yun sa isang lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Oh, eh, sabi nga nila para ka daw pinutulan ng kaligayahan.
1: Mm-hmm. At saka sabi nila nakakawalang lalaki na daw ang pagkagana.
0: Oh. Mm-hmm. Ayan, kaya 'yan sumusunod yung isa sa isang problema din ng kalalakihan, yung mental health mm-hmm. and suicide.
1: Oh, yeah.
0: Sabi sa isang pag-aaral, nakita niya ang mental health ay isang major pero hindi nare-recognize agad
1: mm-hmm.
0: sa mga kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ito yung common condition na pwedeng ano nito, yung depression, mm-hmm. anxiety, na yung iba dahil nga hindi sila masyadong open, mm-hmm. na-focus sila sa substance abuse,
1: mm-hmm.
0: and yung iba naman, burnout.
1: Mm-hmm.
0: Ang ibig sabihin ng burnout, kapag meron kang work,
1: mm-hmm.
0: na hindi mo na talaga parang
1: breakdown, nagbe-breakdown na yun.
0: Parang doon na yata napunta lahat ng panahon mo. Mm-hmm. Siyempre, ang dami mong bills eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang dami kailangan bayaran. So, nagkakaroon sila ng burnout. Kumbaga, wala silang choice kundi
1: mm-hmm.
0: magtrabaho. Kaya nakakarating sa point ng burnout.
1: Mm-hmm.
0: So, ito yung mga reason kung bakit marami daw ang suicide rates. Okay. Especially mm-hmm. doon sa mga bansa, partner, na matindi yung stress sa mga kalalakihan. Mm-hmm. Like Korea,
1: yeah.
0: Japan.
1: Yes.
0: Grabe, kasi iba yung standard nila pagdating sa trabaho.
1: Trabaho. Very stressful.
0: Sa Pilipinas, ang nakakatuwa sa Pilipinas, wala na ngang pera, tumatawa pa. Bahala nga, nagsiswimming pa. Iba rin tayo eh.
1: Aha, yung
0: iba
1: resilience.
0: Iba rin talaga Pinoy. Oh. Pero based on study sa ibang bansa,
1: mm-hmm.
0: nako, medyo iba yung ano nila.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pag meron silang mga nararamdaman ganito.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun mga kaibigan, ang ano.
1: Okay. At kalimitan yan, Doc Algie, ay nagiging problema kasi ang mga lalaki is yung stigma baga na if you have, sasabihin, oy, nadidepress ka, ang weak mo naman.
0: Oo. Siyempre, lalaki, yun ang kailangan matibay.
1: Matibay.
0: O, yun ang ano, yun ang problema doon, mm-hmm. mga wellness. Kaya nga, nakikita natin dito kung bakit sila may pinakamataas na rate ng pagpapakamatay, suicide. Mm-hmm. Especially, di ba sa, like in Korea,
1: mm-hmm.
0: Mababalita mo lang, isang sikat na K-pop o isang mm-hmm. sikat na, yung nakikita mo sa
1: personalities.
0: Mga, personalities mm-hmm. sa showbiz, namatay at the age of very young age.
1: Very young age, yeah.
0: Oo. Yun yung mga ano po, problema.
1: And another thing is yung obesity sa mga kalalakihan at kalimitan is hindi natin pinapansin yung mga ano natin, belly fat. Ang pinaka more concern, dapat maging more concern tayo is dong mga fat or mga visceral fat doon sa ating ano, sa ating katawan. Ang nagiging dahilan niyan kung bakit ang isang lalaki ay tumataba kahit naman hindi masyadong madami ang kinakain is kapag merong tinatawag na chronic inflammation sa katawan, of course that causes fat accumulation sa ating katawan. Also that causes also heart disease risk, diabetes risk, and also yung tinatawag natin na hormonal imbalance. Sa statistics, obesity now affects billions globally sa mga kalalakihan and rapidly increasing, especially dito sa ating Asian countries. Isa din ang Pilipinas kasi malakas tayong kumain at mag-consume ng mga matatamis and yung mga tinatawag natin na liquid candy. Ang term nila liquid candy or other term, soft drinks.
0: Tawag nga dito is silent epidemic itong obesity. Uso na ang yan na daw ang new ano ngayon sa mga kalalakihan, hindi na daw yung abs.
1: Mm-hmm. Tabs.
0: yung mga biro nila, hinahanap daw ngayon ng mga babae, hindi na daw yung
1: abs.
0: Abs. yung dad bods na daw.
1: Uh-huh.
0: Pero mga ka-wellness, hindi yun healthy.
1: Yes.
0: Uh-huh. Although, wala naman tayong sineset na standard ng what is nice to see.
1: Uh-huh.
0: Diba? O nice for the eye.
1: Mm-hmm.
0: Pero maliwanag sa pag-aaral na kinakailangan talaga na ma-overcome natin yung development ng obesity
1: yes.
0: sa ating katawan. No? So, next is yung mga chronic respiratory diseases. Ano? Kasi nga kanina, yung mga lalaki, di ba, commonly smoker.
1: Smoking, yeah.
0: Pwede magkaroon sila ng problema sa kanilang baga.
1: Mm-hmm.
0: At ito ay isa rin sa challenge sa Pilipinas. Napakaraming mga naninigarilyo. Kung hindi man naninigarilyo, vaping. O kaya yung mga risky na mga trabaho na kung saan hindi sila well-protected yung kanilang lungs. Yeah. Maraming ganyan.
1: Especially doon sa mga pag-welding, electronics, na mga ano mga trabaho, yan ang mga kadihilanan. Also construction, Doc, yung mga,
0: yung mga
1: alikabok ng semento. And another thing is yung liver disease. Ito ang pinaka problema naman ng mga lalaki, fatty liver, kasi alcoholic usage, alcoholic liver disease, cirrhosis, and liver cancer, kasi alcohol, obesity, hepatitis infection, and also yung problema sa diabetes. And fatty liver disease is rising rapidly, especially kahit doon, dati yung mga matatanda lang nagkakaroon. Ngayon, mas bata nagkakaroon na ng ganong klase mga problema.
0: Oh, lalo na sa US. Based on statistics, napakarami merong fatty liver disease. Sa Pilipinas, hindi ko nakuha yung statistics pero sa tingin ko, yan ay may kinalaman sa kinasanayan at kinamulatang pagkain.
1: Pagkain, yeah.
0: That we are used to eating foods that are not actually balanced. Mm-hmm. Kulang sa fiber, mataas ang fats, mataas ang sugar.
1: Sugar consumption.
0: Oh, yun yung nakaka-apekto kung bakit yung atay natin, hindi siya nagkakaroon ng healthy condition. Just imagine, ang fatty liver ay literally babalutan ng fats ang iyong liver that affects its function. At ito, uling babanggitin ko na problema ng kalalakihan, yung ang tinatawag na sexual and reproductive health problem. Common problem sa lalaki yung erectile dysfunction, hindi nagkakaroon ng healthy erection, infertility, at mababa yung kanilang testosterone. So pag mababa yung testosterone mo, maraming pwedeng maging bunga yan. Pwede kang magkaroon ng prostate enlargement. Or alam mo kasi ang testosterone, yan yung pinakang dominant male hormone.
1: Hormones, yeah.
0: Oo. Sa mga babae, pag tumaas yung kanilang testosterone, magkakaroon sila ng mga buhok-buhok sa
1: yung
0: mga
1: bigote. Parang nagkakabigote.
0: Pero sa lalaki, normal na yun ang dominant. Pag naman sa lalaki, tumaas yung estrogen, iba naman ang mangyayari. Lalaki yung boobs mo. O kaya magkakaroon ka ng iba rin yung epekto ito sa kalalakihan. Kasi nga hindi yun yung dominant hormone to be sa kababaihan. So, ang problema, itong erectile dysfunction and other problem regarding reproductive health ng lalaki ay linked pa rin sa mga problema katulad po ng cardiovascular disease, yung sa puso, yung sa hypertension, sa diabetes. Actually, ang isa sa pinaka-major reason na bata pa lang may problema na diabetes.
1: Diabetes, yeah.
0: Kaya nga ako, pag sinasabi ko doon sa mga pumupunta sa clinic na, Doc, ano bang pinaka-the best sa... Just imagine, bata pa, 40 plus pa lang, may problema na sa ereksyon.
1: Wow.
0: Oo. Ngayon, ang suggestion ko sa kanila, kayo po'y magpa-check up, baka po kayo'y mataas ang sugar. And totoo nga, na kahit bata pa kayo, pwede kayo magka-problema if you have diabetes. Dahil ang isa sa reason bakit nagkaka-erectile dysfunction, hindi healthy yung circulation.
1: Circulation ang tugo.
0: Oo, yun po yun. Kaya kinakailangan, kung may problema dito, agapan. Yung mga lalaki, minsan si misis, hindi niya ini-inform. Kasi nga, parang baka iwanan ako ng misis ko pag ganyan, di ba? Kaya nililihim na lang niya. Pero hindi niya alam na habang hindi ito nabibigyan pansin, mas nagiging risky para sa isang lalaki. Kaya pag-uusapan po natin mamaya-maya lang yung mga iba pang concern tungkol po sa kalusugan ng lalaki. Kaya tutok lang po at magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
4: Hey, good morning. Ano pala natin?
5: Milchor, Milchoriano.
4: Si Sir Milchor. Sir Milchor, ano pong inyong reaction sa kape namin?
5: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
4: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
5: mas okay pa siya.
4: Maraming salamat, sir.
5: Okay, thank you rin.
6: Sanford Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong langustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanford Gold, Coffee Mix, ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika.
7: Alam mo yung pag sobrang dami mong iniisip, kahit kape ka ng kape, parang sabog pa rin utak mo? Ganun ako dati. Pero nung nag-Santon Gold Coffee Mix ako, mas clear yung isip ko. Hindi ako agad napapagod mentally. Siguro dahil hindi lang caffeine, may nutrients din na tumutulong sa katawan.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: The Secret of Health.
9: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balikan natin, Doc Ron, yung ating pinag-uusapan. Mm-hmm. At ang tanong

0: testosterone. Mm-hmm. Ang tawag doon sa testosterone natin is dehydrotestosterone, yeah, in order na mapanatili yung hormonal function ng mga lalaki, mm-hmm, kalalakihan. The problem with the hydrotestosterone is mas ano siya, mas active and also at the same time stronger siya doon, mm-hmm, sa testosterone. Ang nangyayari kapag ka sobrang taas yung dehydrotestosterone or ang pinoproduce na ng katawan natin is dehydrotestosterone, is mas mabilis lumaki or yung growth ng cells ng prostate. Prostate gland natin, mm, is palaging tumutubo. At ang nangyayari kapag ka palaging tumutubo, of course, mangyayari lalaki yung ano, lalaki yung, mm, prostate gland, masasakal yung ano natin, masasakal yung daanan ng ano natin, daanan ng ihi. And that cause yung tinatawag po natin na benign prostatic hyperplasia. Mapapansin, mm-hmm, ninyo, may edad pag kalimitan ngayon, nagsisimula yan, edad na 50 years old, mm-hmm, nahihirapan ng umihi, kaunti na lang ang ihi, ang lumalabas na ihi, hindi na masyadong malakas yung stream, kasi nagkakaroon na ng tinatawag natin na prostate enlargement ang mga kalalakihan.
1: Mm-hmm. Tapos,

0: para maiwasan natin ang karaniwang sakit na ito sa prostate at iba pang problema na tumatama sa mga kalalakihan?
1: According sa studies, Doc Algie, merong mga evidence-based intervention na pinaka the best na kung paano maiwasan yung tinatawag natin na benign prostatic enlargement. Yung number one dyan is yung regular exercise. If you are not working out daily or from time to time, is the best na kailangan mapanatili yung habit ng doing exercise. Whole food diet, isa din yan. Of course, ang kinakain natin ng mga sustansya, yun yung nagpa-function sa ating hormonal function. Kapag pagkain po ninyo is mataas ang maso kala mga pagkain, masobrang matataba mga pagkain, deep fried foods, that would greatly affect. Also, weight control. Kapag nakita ninyo na tumataas na ang timbang, keep that on check. Check ninyo kung ano yung pinagmumulan. Stress ba? Pagkain ba? O di kaya yung lifestyle ninyo. Also, yung tulog. Kailangan din mga, huwag yung isipin na kapag palagi kayong overtime, malaki ang kita, iuwi ninyo, ay okay yan. So, ang pinaka-the best is you need to have adequate sleep.
0: Kaya ngayon natatawa ako doon sa mga memes na nakikita ko sa sa Facebook. Nakaka-overtime niya, hindi na niya mabuksan yung doorknob. Tumatagos na. medyo may nakakatawa pero may tama 'yun. Ibig sabihin, walang silbi yung sobrang pagtatrabaho kung compromise ang health.
1: And that would affect greatly sa buong pamilya, no. Also, stress reduction. So if you have some stress, ang purpose naman kasi na meron tayong kasama sa buhay yung asawa is so that we could open up some of our yung ating mga burdens natin.
0: Paano kung yung asawa mo ang stress mo?
1: Yun lang problema. Yan ang problema. And that is the reason why yung mga misis, you need to also be the yung tinatawag natin na yung calm place.
0: Kumbaga, kung ang lalaki daw, yung dibdib ng lalaki ay parang isang unan na pwedeng sandigan
1: ng mga babae.
0: Ng mga babae. Ang mga lalaki naman ay bisig. Ang mga babae naman daw ay parang isang bed na very comfortable na pwedeng pagpahingahan ng lalaki kapag siya'y nai-stress.
1: Kaya doon sa mga asawa, make it na conducive para uwian ng kayo ng asawa ninyong lalaki.
0: At saka hindi nakakadag. Pag napansin ninyo yung mister ninyo na parang nag-iiba na yun, parang lagi na siyang nanlulupaypay, nalalata.
1: You need to check on them.
0: You need to check,
1: Also, yung kailangan din tigilan yung paninigarilyo. Itong mga lalaki, huwag ninyong kalimutan. You need to check your blood pressure always. Baka mamaya is mataas ang pressure ng dugo ninyo, hindi na pala ninyo kasi karimitan sa mga lalaki ngayon, nagtatrabaho pa din, may mga construction worker tayo na palagi nabibilad sa araw, is you need to check your blood pressure kasi baka mamaya is naibilad kayo sa araw tapos mataas yung pressure ng dugo ninyo. Of course, ayaw naman ang pamilya ninyo, mamaalam kayong maaga.
0: Kaya dapat yung screening talaga, may regular screening.
1: Regular screening. Also, blood sugar testing, cholesterol ninyo. Also, yung endoscopy. Yung endoscopy din, especially kapag kayo ay mabisyo. Especially yung mahilig mag-inom ng mga alak. Ito ay nagpapataas ng problema na tinatawag po natin na ulcer and also colon cancer. Kasi ang nangyayari is nasisira yung microbiome sa loob ng ating mga tiyan. Nag-iiba yung balance. Also, kapag umiedad na po kayo ng 50, even if you think you are healthy and you are living healthy, you need your prostate to be evaluated so that you could address it as soon as possible. And also, your mental health. Kaya as I have mentioned already, kailangan po ninyong mag-open up. Mga misis din, help your husband. Make it na magiging confidante kayo o confident kayo ng inyong asawa sa kanyang mga problema. Kasi yun naman ang purpose ng buhay natin. Kaya nga tinatawag na no man is an island. Because kapag ka ang isang mahina, according sabi ni King Solomon, kapag ka mag-isa ka, walang magpapainit. Paano ka maiinitan kung ikaw lang mag-isa? At kapag ka ang isa ay mabuwal, sino ang tutulong magpatayo sa kanya?
0: Ang mga lalaki nga, sabi nga nila, diba, pag walang mapagsabihan, pumupunta doon sa bote ng alak para makalimot.
1: Ang problema
0: nga, pag uminom ka ng alak, lalo mo naalala yung
1: mas lalo na kasi nagpa-flashback
0: sa isip natin. Kaya maraming

0: mga nangyayari sa lalaki na kinakailangan talaga na maitama.
1: Doon sa mga bagay naman na mga pagkain na kung saan pwede pong magpa-healthy sa atin pong mga ano, sa ating mga prostate and also hormonal function. Ito sa yung ano, yung lycopene sa kamatis. If you have prostate enlargement,
0: dapat lagi kumakain ng kamatis.
1: Kumakain ng kamatis lalong-lalo na. Ang lycopene makukuha po natin 'yan kapag kaginisa po natin yung kamatis. Mm-hmm. Kasi ang lycopene is na-activate 'yan kapag merong ano, merong oil. Also garlic, broccoli, salmon, mga ano yung tinatawag natin yung mga good fats. Isa dyan yung mga oils galing sa coconut oil, nuts, and berries, legumes, and green leafy vegetables.
0: Yung mga legumes yan, yung mga sitaw, yung mga ano, yung mga bataw, yung mga parang mga
1: kadyos.
0: Mga legumes. Napakataas ng kanyang
1: zinc.
0: Para sa mga kalalakihan, importante yun. Ang tanong naman daw ron, may benepisyo bang hatid yung Santon Plus Gold kung sakaling ikaw ay lalaki at gusto mong makaiwas sa mga karamdamang gaya nito?
1: Well, first thing, ang pinaka the best na kung saan is benepisyo na makukuha po ninyo is yung anti-inflammatory effect na meron po sa ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi yung stress causes inflammation. Food that you eat causes inflammation. Kulang sa tulog causes inflammation. Mm-hmm. Sobrang taas na asukal sa katawan causes inflammation. Kapag nagiging obese, that causes inflammation. Mm-hmm. Kaya if you want to become healthy, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day would greatly reduce yung tinatawag chronic inflammation. It is also does reduces oxidative stress. Also aging, kasi ang ano, ang ating Santon Plus Gold is merong antioxidant. Kapag tumatanda yung ating mukha, mas lalo yung mga organ sa ating katawan. So you need to protect your ano, your tinatawag natin yung ating mga cellula sa ating katawan. Also hormonal balance, nakakatulong ang ating Santon Plus Gold, and also it support circulation and healthy aging. Yung kahit na tumatanda yung edad, pero yung mukha or yung katawan or yung physique is hindi tumatanda, yun na yung dapat yung target natin. So take it 1 capsule 3 times a day, lalong-lalo na pagsabayan pa ninyo sa habits po ninyo ang instead na yung nakasanayan ninyong kape is Santon Gold Coffee Mix, kasi ma-maximize ninyo ang benefits na makukuha, kasi meron ding ano ingredients na meron sa Santon Plus Gold is nandun din. And meron pang glutathione. And yung ano, glutathione at saka collagen. Meron sa ating Santon Gold Coffee Mix.
0: Oh, at ganun din, meron pa tayong isang herb na pinaka the best din na i-partner sa ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kung ikaw ay may problema sa mga isyong may kinalaman sa mga kalalakihan,

0: Coffee Mix. Gawa sa pinakahalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Tinutunod na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week ako kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
14: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan,
3: mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
9: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
2: XFM. XFM.

0: iba.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may vitamin D3, VCO at moringa oil.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Shantum Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Shantum Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Shantum Plus Herbal Soap.
4: Shantum Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Shantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Shantum Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Shantum Plus Herbal Oil.
7: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Shantum Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Shantum Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag-Shantum Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Shantum Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Shantum Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhi.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
2: sa mga butika.
13: Shantum Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Shantum Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
13: Shantum Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Shantum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Shantum Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Shantum Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Shantum Plus Gold. Shantum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Shantum Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Shantum Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Shantum Coffee Mix. Sarap!
17: Mga katropa, exciting dito!

0: Hi, hi, hi! Hello, hello! Mga katropa! Gandang hapon, mga katropa! Kumusta po ang lahat? Sana po ay okay kayo dyan. Okay tayo dito at okay sila dyan. Sila doon pala. Good afternoon po sa ating lahat at welcome na po sa ating programang Throwback Sunday. Ayan, ito nga po pala si DJ Mike. Makakasama nyo hanggang alas 3 po ng hapon, mga katropa, sa programang Throwback Sunday. Ayan, and magandang hapon sa ating butihing CEO na si Doc Rimilitooy. Gandang hapon, boss. Kamusta ka, boss? And syempre, gandang hapon pala, no? Diyan sa Yes to Health main dyan sa Cavite. No? May nanonood pala sa atin kay Sir Joseph Beato Sarmiento. Hello, shout out sa inyo dyan. Sa mga staff dyan sa Yes to Health main dyan sa Cavite. Hello, sir. Good afternoon. And gandang hapon din pala sa ating station manager kay Kaluwi La Rosa. At syempre, sa ating kasama sa baging technical, katropang Kim. And syempre, sa buong puwersa ng XFM Palawan. Ayan, gandang hapon sa inyong lahat. And welcome na po ang lahat sa ating programa. Alam nyo ba na ang ating programa ay mag-chika-chika muna tayo. Magtugtugan. Pahinga muna tayo sa mga ano, sa mga pasakit-pasakit. Sa mga problema, dito na naman tayo sa tawanan. Oo, sino bang gustong tumawa dyan? Bibigyan natin ng 5 pesos. Ayan, and live po tayo sa ating programa. Sa ating Facebook page. Search nyo lang po, i-search nyo lang po, 104.7 XFM Palawan. Dyan nyo po makikita si DJ Mike. Oo, naka-maroon. Maroon ba? Basta. Dark red. Maroon siguro. Dark red ba yan? So, wag lang kayo manghinaway, ha? Kasi, di man kagandahan talaga si DJ Mike. Basta ang importante, makahatid tayo ng saya sa inyong hapon ngayon. Live din po tayo sa ating TikTok. Ayan. Search nyo lang po. Jamaica. Ayan, and kikinig sa'yo sa boses na. Para po sa mga gustong bumati at sa mga gustong mag-request sa kanilang mga paboritong mga awitin, syempre, mamimiss talaga natin ang ating mga paboritong mga awitin, lalong-lalo na sa mga may theme song dyan para sa kanilang mga minamahal sa buhay, ay dapat na i-request nyo yan para marinig naman ng lahat na, ay, yun pala yung theme song nila na, ni ano. Kaya i-ano nyo na yan, ipaabot nyo na yung mga paborito nyo, mga awitin, i-request nyo na yan, mga katropa. No? Para naman na matutuwa naman yung partner nyo dyan. Malay mo, nagkatampuhan kayo tapos nang marinig niya yung theme song mo, theme song nyo, mapapangiti siya. Para sa inyong mga mensahe, sa mga gustong mag-text at sa mga gustong tumawag sa ating text line, 0985-002-2713. Sa ating call line, 0953-514-1303. Gandang hapon sa ating mga avid listeners dito sa 104.7 XFM Palawan. Unang-una dyan, no? Kay Sir Ding Australia, thank you for watching, Sir Ding. Happy, happy Sunday. Anong ginagawa ni Sir Ding sa hapon na ito? And kay Mercy Dags, pabati naman po ako, nanonood po ako from Barangay Babuyan. Saan po yan, Barangay Babuyan? Hello sa mga kabarangay natin dyan. Kabarangay ba? Mga katropa at mga kabarangay. Kumusta kayo dyan? Makulimlim na hapon ka, tropang DJ Mike at Sheridan. Thank you for sharing our live. Sherding Estrella. And to your wife, gandang hapon, Ma'am, Ma'am Josephine Estrella. Hi to Papa Jack Zone and Junmar Villar. Villar. And Marisol Rosales. Hello, gandang hapon. And Armand Paul. Ay, to Ling Shiana. Hi. Hi, Inday. Kumusta ka, Inday? I miss you, Inday. And, ayan. Ay, meron tayong caller. Sige nga. Pakinggan natin ang golden voice ng ating caller. Ayan. Sige. Hello. Good afternoon.
1: Mas maganda ka pa sa hapon, DJ Mike. I miss you. Jerry Aranga ng Claribel Aborlan.
0: Ayan, Sir Jerry Aranga. Kumusta naman ang hapon ni Sir Jerry?
1: Ako po. Okay na okay. All right sa all right.
0: Ayan. Ayan yung gusto nating marinig. Yung okay na okay. All right na all right.
1: Siyempre naman po. Ang problema, hinahayaan kong mamroblema sa akin. Kaya po okay ako sa all right.
0: Oo. Let the problem face itself. Diba?
1: Yes po. I gotta face it all.
0: Ayan. Fighting. Ayan. Ano namang ginagawa ni Sir Jerry sa hapon na ito?
1: Sa hapon po na ito, ngayon ay medyo maulan dito. Siyempre, ang ating panahon, hala na, pag-asa tuloy. Naka-red away tuloy ako.
0: parang naka-situational
1: report. Hindi po. Kasi po, medyo naulan-ulan ngayon dito sa Barangay Claridel Aborlan. Kaya po ako ay naglalaba. O, di po ba, baliktad. Kung saan ang maulan, tsaka naglalaba.
0: Oo, kasi iinit daw yan mamaya eh, kasi naglaba ka.
1: Hindi po, kasi ganito. Pag mainit po kasi, mas marami po akong trabaho sa labas.
0: Ayan.
1: Pag hindi po ako makapagtrabaho sa labas, dito po ako sa, siyempre sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi Linggo nga po eh. Ang sabi nga po ng iba, pag Linggo, rest day, mali. That is the busiest day in your home.
0: Oo, kasi daming gawain sa bahay eh.
1: Yes po.
0: Okay.
1: Baka po
0: rest.
1: Baka po ang iba, ilan lang po yung nakahilata sa bahay, eh di magpalaba kayo.
0: Ayan, laundry! May laundry dyan! Basta madaming pera, walang problema, diba? Katropa ng Jerry.
1: Okay lang po yun sa maraming pera, marami pa namang project eh. Ay, hala, sorry.
0: Ano project yun?
1: Hala, sorry.
0: Nadulas.
1: Nadulas tuloy ako. Basta nakikirid ako pag naririnig ko ang pera eh. Kung parehas kami niya ni DJ Girlie, nadudulas pagdating sa pera.
0: Ayan, nakikinig pa naman siya ngayon ba?
1: Sabay ang tanong namin. Sino ang hindi gusto ang pera, itaas ang paa? Ay, hindi. Mali. Mas lalong mali.
0: Oo. Sa pera, ay sa paa daw, iano ang pera? Ayan. Bati ka na, sir. Ayan.
1: Okay po, bati lang po, DJ Maika. Mm-hmm. Sa hapon po na ito, binabati ko po yung mga kasamahan ko na noong nakaraang Linggo po ay nasa Punta Baja Rizal. Ngayon po ay sigurado ko natikinig sila sa si Chira Nara, Barangay Tarusan, Matrasa, si Daryl Benedicto, si Joey Tiholan, si Jomari Navarro, tapos nandun din po yung, siyempre yung aming boss, supervisor boss, magandang hapon. Tapos yung, siyempre yung masipag at poging driver, si Albert Malabrit, magandang hapon. Ganun din po kay Kuya Jun, si Kuya Jun ang joker na mapakisama, magandang hapon Kuya Jun. Tapos, batiin ko na lang pala, ito, puro na ito babae. Kasi, puro lalaki yung nauna eh.
0: Ayan. Oo, ginasort mo talaga ba?
1: Binabati ko po pala si Laila Maniego. Hindi ko alam kung nasaan ka mga lupalop ng talawang magandang hapon sa'yo. Si Emily Gusto, magandang hapon din. Si Angeline Chirima. Si Isneral Dainizar. Si Aileen Agnete, Ma'am Aileen Agnete, magandang hapon. Ah, yung pa ba? Pinakalimutan pa ba ako? Ano na lang, Gigi, Galit, kasi, ay, laboy, Gigi, di may katukala, sorry, sorry.
0: Sa pagka-carry, away mo, sir, ba? Parang nawawala-wala na yung signal.
1: Kasi po, DJ Mike, pagdating po sa ganyan, sinasama ko si DJ Lee kung makikinig siya. Sa pag-uloy niya naman yan, sabi niya rin naman niya ako, sino to on? Masyari, sila tayo yan. Ako, hindi ko naman ako celebrity. Tapos pa ano pa sa last song?
0: Anong song yun, sir?
1: You Made Me Believe Again. Aray na aray.
0: Ano yun? You Made Me Believe?
1: You Made Me Believe Again.
0: Ah, okay. You Made Me Believe Again.
1: Tara po yun sa kanya.
0: Kay DJ Girly?
1: Isa po dun sa mga binati ko. Isa po dun sa mga binati ko.
0: Ay, okay. Akala ka DJ Garlic.
1: Ako naman. Siyempre po sa inyo, ako sa DJ Garlic, DJ Mecca, DJ IC, at saka DJ Windy. Magandang
0: matong po.
1: Ayan. Yan lang po at isang mapagpalawin po ng hapon sa ating lahat at sa iyong mga masubing na pagkakalim.
0: Ayan. Maraming salamat, sir, sa iyong pagtawag. Ingat po kayo, Jane. Okay. Si, ano, Sir Jerry. Aranga, all the way from Aborlan. Oh, parang umuulan daw sa Aborlan pero naglalabas siya. Kasi walang ibang free time eh. Kasi pag mainit, nasa labas siya. Kaya stay put muna siya at naglalabas sa bahay. Gayahin nyo din si Sir Jerry. Oy, para may magawa din kayo ba habang umuulan. Baka iba yung maiisip nyo ba pag umuulan tapos andyan lang kayo sa bahay. Kaya maglaba na lang kayo instead. Hi nga pala kay Rose Angelica and to Erwin. Hello, good afternoon. And to Binks and Donning. Rhea, hi. And Orange and Lemon. Ay! Sure ba ne? Sure, ne? Kay, mag-request tayo ng song sa kanila. Ayan. Hi to Roel Dinampo and Joboy and Tamsi. Tambok nga sexy. Tama ba? Or Tam is nga sexy. Sabi ni Ma'am Mercy Dags, sa papuntang north po bago mag San Rafael. Thank you po sa pagbasa ng message ko. You're welcome. Okay, dyan pala yan sa north. North. North. Ayan. LC Marine. Hello. Good afternoon. Good PM DJ and PPC Palawan watching from Singapore. Hello po dyan sa may Singapore. Kay Ma'am LC Marine. Kamusta pa dyan sa Singapore? Ingat po kayo palagi dyan. And Sir George Acosta, thank you for watching. And Aranga Jerry Palabrica. Happy birthday po pala sa mga nag-iisang utol ko, Rogi Aranga. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday sa mga may birthday ngayon. October 4, mga katropa. Happy, happy birthday sa mga may birthday ngayon. Pero kung gusto nyo man i-advance yung birthday nyo, pwede man din. Pero advance din yung pagdating ng edad nyo. Charot lang. Ikaw talaga ang idol ko. Sir Jonathan Bailon, good afternoon. Ma'am Mike, watching from Barangay Colandanom, Bataraza, Palawan. Pa-request ng kantang I Love You Goodbye. Thanks po, DJ. Para kanito mo to i-dedicate, Sir Jonathan Bailon. I Love You Goodbye. Sige, I Love You Goodbye. Ipi-play natin yan. Okay. Sino bang malungkot dyan? Kasi tugtugan na lang natin ng ano, sad song. Ah, charot. Ayan. Pang pamatay man pala eh. Charot lang. Charot lang. Nawawala ang problema ko. Hello sa mga taga Bataraza dyan. Kumusta kayo dyan? Nagkakain DJ? Ay, nagkain pala si Sir Ding. Ano po kayang kinakain ni Sir Ding? Ayan, sabi niya. Kain tayo, idol. Isda lang ulam namin. Ano ng isda? Oo, paano siya giluto? Anyways, hi, Sir Vincent Danny. Danny or Danielle? Jefferson ko, 22. Naalala ko tuloy yung bebe ko, banana. Call sign. Hi to No Choice. No Choice na siya. Nag-join na lang talaga siya. Charot. Lima Echo Alpha. Hello, sir. Good afternoon. And to Sir Victor, Jeff. Sino to? Si Opa. Okay. Sige, atin pong pakikinggan ang... You Made Me Live Again para naman na mabuhayan tayo ng dugo. Kasi parang puro problema na lang ang ating naranasan at naririnig. Kaya dapat na marinig din natin na paano tayo binuhay ulit. Charot! Kung sa Tagalog pa, muling binuhay. You Made Me Live Again pala. Okay, sige. Here we go. Check this out. We'll be right back. It's me, DJ Mike, sa programa. Throwback Sunday. Standby lang po, mga katropa.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom
3: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
5: Mapibili sa mga butika.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Sa Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
14: Vision X Plus! Softgel Capsule!
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: the pain.
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
0: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.

Welcome back, mga katropa! Ayan, welcome back po mga katropa sa inyong pagkikinig dito lang sa 104.7 XFM Palawan sa programang Throwback Sunday. Ayan, batiin naman natin dyan sa igang-igang Batara sa Palawan, Narlina, ano to, Yusop. Ayan, at ang aking mga magulang. Usop or Yusop family? Ano to, Kuya Tots? Sir To? Is anybody here? Ano to, Usop or Yusop? Usop or Yusop? O? Usop, okay. Usop family. Ayan, maraming salamat po, XFM Bataraza. Okay, hello! Magandang hapon dyan sa mga taga-Bataraza, especially po sa Usop family. At para po sa mga gusto pang humabol sa pagtawag or pag-text, para maipaabot nyo naman ang inyong mga ano dyan, ang inyong mga pabati at ang inyong request na song na paborito, ipaabot nyo lang po or dito lang po sa ating ano mga katropa, sa ating text line 0985-0022-713, sa ating call line naman 0953-514-1303. Okay. Hi, Madam Norba Aludin. Gandang hapon. Ma'am, gandang hapon po. Pabati naman po kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Kumusta po dyan sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan? Si Ma'am Norba Aludin. Kumusta, Ma'am Norba Aludin? Gandang hapon. At sa mga kasamahan nyo po dyan at syempre sa inyong mga ano dyan, kapitbahay. Bati ko lang din po si Nanay Maan. Hi, Nanay Maan! Ayan, you made me leave again. Please play this song, Kinikilig Tuloy Ako. Kinikilig Tuloy Ako. Ano? Sige, pahanap nga katropang ka. Ano ba yung Kinikilig Tuloy Ako? Parang kikiligin din ako ba? Charot. Vince Liel Lutch. Thank you for joining our live. And Zabiana Valencia. Yeah? Hi, gandang hapon. Okay, it's good to hear na okay kayo dyan, Ma'am Norba Aludin.

Sir Grayson. Sir Barman. Grayson, thank you for joining our live. Ayan, gandang hapon nga pala sa mga taga Rojas, no? Sa mga taga San Vicente, sa mga taga Taytay. Gandang hapon po sa inyong lahat. At syempre dito sa Aborlan. And syempre dito din sa Puerto Princesa, sa mga kabarangayan, no? Sa mga barangay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. And syempre, magandang hapon din sa mga ano dyan, no? Sa mga taga Espanyola, Quezon. Gandang hapon. Taganara! Oy, kumusta yung mga Taganara dyan? Ano, okay

0: ba? Gandang hapon. And sige, meron tayong caller. Sige po, tanggapin po natin ang ating caller. Ayan. Hello po! Good afternoon!
1: Hello, good afternoon, DJ Mai.
0: Hi, Nanay Maan. Gandang hapon.
1: Gandang hapon. Thank you sa pagbati sa akin. Narinig ko rin. Yan lang. Hindi ako makapasok kanina. Sige, ano ko, dahil naglulukuha ang signal, dahil maulan dito.
0: Aroy. Pero ngayon, at least nakapasok na po, Nay, no?
1: Mm-mm. Kaya nga, okay, nakapasok.
0: Na okay na
1: yung signal. Ano, nung linggo, absent ka.
0: Ayun nga po, Nay, nalimutan ko ba? Absent pala ako sa programa na yun. May asikaso lang ba, Nay, ba?
1: Oh, sa'yo ko siguro natrangkaso sila dalawa ni Panga Girl.
0: Hindi, may ano lang po, inasikaso lang po, pinaka-importante ba? Urgent ba? Kaya hindi ko na po na ano talaga ba? Pasensya po talaga sa mga naghahanap sa akin. Anyways, Nay, bati ka na po, Nay. Nay? Yoo-hoo! Parang nawala na siguro yung signal na naman ni Nanay ba? Nanay Maan! Okay. Sige po, Nanay Maan.
2: Your call cannot be connected as of today.
0: Okay. Cannot be connected daw. Why is it? Why is that? Napasabak tayo tuloy sa English. Ba? Sabi niya kasi, your call cannot be connected. Why naman? Anyways, tawag po ulit Nanay Maan. Hihintayin ko po ang inyong pagtawag. Ay, kay Sir ML Fred Filon, thank you for watching. And Girlicious, may mga naghahanap kay Girlicious ngayon. Sige, huwag po kayo mag-alala, baka susunod po siya sa programa na ito. Pagka after this program, susunod po ang programa niyang Tunog Kalya. Ayan. And Roselyn Camias. Hello po, good afternoon po, ma'am. Hello, good afternoon, ma'am Roselyn. Ganang hapon, Jane. Gusto po. Ay, hello sa mga taga Rizal po. Brooks Point, ay. Kamusta kayo, Jane? Mga taga Brooks Point. Ayan. And dyan sa YouTube, hello. Ano pa ba? Sino pa ba yung hindi natin nabati? Baka magtampo ba? Ay, sa mga driver pala natin, join na todo kayod para sa future. Oo, natural. Para sa future talaga. Paala nga naman para sa yesterday and past. Hi to Jess! Kumusta ka, Jess? And Sydney Ray. Hi, Sydney Ray! Mikwa. And Elia Shop, good afternoon. Ayan, Ranolfo Alcantara. Hello po, good afternoon. Sige po, tawag lang po kayo ulit para po sa, ano, ay para kay Nanay Maan. Tawag lang po ulit, Nanay Maan. Ayan, ulitin natin ang ating text line 0985-0022713. Sa atin namang call line 0953-514-1303. Pakitugtog po ang awit na Salawahan. Wala po ako load. Ayan, Salawahan. Copy, ma'am. Ayan, sige, Salawahan. Mm-hmm. By boyfriends. Sige. Mm-hmm. And huwag niyo pong kalilimutan, mga katropa, no? Sa panahon natin ngayon, uso po yung ulan at init. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-inom ng vitamin C para may panangga tayo. Para hindi tayo mabilis na madapuan ng mga viruses and bad bacteria sa ating katawan. Kaya mag-santon vitamin C na po tayo, mga katropa. Alam nyo yung allergy dahil sa ano, alikabok na nalalanghap natin or may mga amoy na allergic tayo, itong santon vitamin C po ay nakakatulong po sa atin. No? Kasi itong sa Anton vitamin C is may sodium ascorbate na. And nagre-repair din at nagme-maintain sa bones and teeth. At syempre, antioxidant na makakaprotekta sa ating katawan from free radicals. Anyways, hello! Ayan. Hello? Hello? Ayan, nawawala siya. But anyways, no, mga katropa, Santun Vitamin C po, nakakatulong po sa ating katawan para protektado tayo as always, especially sa mga ano dyan, no, mga lumalaban ng patas sa buhay. Kaya dapat na may protection tayo sa ating pangangatawan para hindi tayo mabilis magkasakit. Siyempre sa mga ano din, may sugat na ano, matagal gumaling, eh wala naman kayong diabetes tayo. Matagal gumaling yung sugat nyo. Itong Santun Vitamin C is nagpa-promote sa wound healing. Now, wound healing effects. May wound healing effects po ang ating Santun Vitamin C. So, hindi lang siya, ano, hindi lang siya nagpapalakas ng ating immune system. Nagpo-promote pa siya na pagalingin ng, ano, mabilis ang ating mga sugat dyan. At syempre, when it comes to aging, sino ba naman ang gustong mabilis tumanda? No? So, itong Santun Vitamin C is may beneficial siya when it comes to aging. Ayan. Pinapabagal niya ang inyong pagtanda dyan. Para masyak naman ba, kanang surprise them naman, paminsan-minsan. Oo. Sasabihin nila, ha? Ano ka pala? 40 ka na pala? Parang 20 ka pa. Syempre, naka-Santun Vitamin C. Ayan. Ako, mga katropa, naka-Santun Vitamin C din si DJ Mike. Ayan. Para protektado tayo as always. Kung hindi nyo pa po nasubukan ng Santun Vitamin C, pwede nyo pong subukan, mga katropa. And mabibili po yan sa mga butika at parmasya ng inyong mga lugar. Nationwide. At syempre, kung wala sa, kung hindi available sa mga ano, butika at parmasya near you, pwede naman po online sa Shopee at sa Lazada. At syempre sa TikTok. Okay? And syempre, partneran nyo din po sa Santun Plus Gold, especially sa mga young at hearts natin dyan or medyo may edad na talaga, no? Para naman malakas ang kanilang pangangatawan, kasi alam nyo ba ang Santun Plus Gold is may mangosteen peel extract na ingredients. At syempre may ampalaya, malunggay, at syempre garlic. Diba? Oo. When you say garlic alone ha, powerful na yan siya kasi may antibiotic yan siya. Lalong-lalo na kung sabayan nyo pa sa malunggay na nasa Santun Plus Gold. Kaya ginaipon-ipon na yan siya. Pinaghalo-halo na po ang mga powerful ingredients dyan sa Santun Plus Gold para po na makatulong po sa inyong pangangatawan. Especially sa mga ano dyan, sa mga may blood sugar level na mataas, na prone sa diabetes, or may diabetes na po kayo, itong ampalaya na nasa Santun Plus Gold is, alam nyo naman na ano, nakakatulong talaga ang ampalaya sa diabetes. Kaya kung ikaw dyan, gusto mo yung benepisyo na marami ka talagang kukuha, no? In just one ano capsule. Pero hindi naman talaga effect talaga agad-agad, no? I-maintain mo lang yung Santun Plus Gold, mga katropa. Kasi nakakatulong ito na nagsusuporta sa blood sugar control. Syempre nagpo-promote din sa healthy immune system, skin, heart, brain, at syempre ang digestive system. Hindi ka mabilis matunawan dyan, itong Santun Plus Gold, nakakatulong po ito, mga katropa. Ayan. And ka, syempre, nagpa-fight sa inflammation or may mga, ano kayo dyan, mga bukul-bukul dyan. Mm-mm. Itong Santron Plus Gold, syempre, sabayan mo pa sa pag-inom ng Santron Vitamin C para powerful ang epekto sa ating katawan. Ito lang yung epekto na good effects talaga, katropa.

oras po natin mga katropa. 5 minutes past the hour of 2, alas 2:05 na po ng hapon. Patuloy pa rin po kayong nakikinig dito lang sa 104.7 XFM Palawan sa programang Throwback Sunday. Ayan, sabi ni ano, ay hello, ay hello din sa iyo. Sino to siya? Hi to ayokong maging ano to? Maging ayaw mong maging pangalawa.

Okay, parang hindi na ako nakabalik si ma'am, ano, si Nanay Maan. Siguro wala na talagang signal sa kanila ba? But anyways, happy listening na lang po sa inyong lahat. At syempre, pakikinggan po natin ang Awiting Salawahan by Boyfriends para po ito sa nag-request. Kay Ma'am Norba Aludin. Hello, this song's for you. Check this out. We'll be right back. It's me, DJ Mike. Gandang hapon po sa inyong lahat. Stand by and stay tuned.

0: katropa, sana'y malaman nyo na baby, I love you. Na love ka ng iyong baby. Ay, gandang hapon nga pala. Kay ano, sino to? Si Engs, DC Clams. Good PM po, DJ Mike. Pa-shout out po, pa-request po. State of the Nation. Thanks po. Ayan. Don't you worry about the situation. Ay, okay, sige po. Ipa-play po natin yan mamaya. Ayan. And Nolita Amorao. Gandang hapon, ma'am. Ayan, magandang hapon, DJ Mike. Gandang hapon po. Ayan, inasin. Sir George Acosta, thank you for watching. Ayan. Ano? Makulimlim pa rin ba ang panahon nyo? Or may nagpapahiwatig na? Charot. Ayan, meron tayong caller. Sige po, tanggapin po natin ang ating caller. Hello?
1: DJ Mike, may nakalimutan pala ako.
0: Ayan, ano yun, sir?
1: Yung mga kaibigan ko doon sa ano, sa barangay sa Marignana, Brooks Point.
0: Ayun.
1: Batiin ko na lang ngayon kasi mamaya susunod na programa, tunog kalye ni DJ Gali, kantsawan niya yan, naluman ako niyan eh.
0: Oo, oh, kasi nalimutan mo, magtampo talaga yung ano ba, kaibigan mo ba?
1: Tama, sasaluhin. Yung talaga ang mga sinasauli niya, sino kaya doon, ha? Yung magma-migrate, sabi niya, sa Aborlan, madagdag sa buto mo, ha? Sabi niya.
0: Ganon? May magma-migrate pala?
1: Wala. Pero nandoon na kanina sa binati ko, may nag-react pa nga eh. Nag-react, nag-chat dito, sabi niya, bakit sinama mo na naman sa mga binati mo yung pangalan ko? Sabi ko, bakit ba? Binati lang kita.
0: tapos sinabi mo, juicy ka pa?
1: hindi na po. Pass na yan eh.
0: Ay! Ano ba? Na-reveal to lie.
1: Hindi po totoo. Ano po yan? Kumbaga, na-chat ko na po yan kay DJ Girlie. Nagkausap na po kami niya. Kaso lang, wala akong sinasabing pangalan kung sino doon.
0: Ay, exclusive pala yan. Hindi pwedeng malaman ni DJ Mike. Anyways, batiin mo na po, sir, ang iyong mga kaibigan dyan para hindi magtampo.
1: Okay po, binabati ko po pala si paring Ronil Angkik, nakikinig ngayon. Talagang avid fan po yan ng 104.7 XFM. Simula po yan, pagbukas ng radyo hanggang mag-signing off po yan.
0: Wow, thank you so much!
1: Nakikinig po sila. Dyan po yan sila sa may Tamlang Dam. Kung po yan, isang reserve area ng Mount Mantalingahan. Kung po yan, sakop po yan ng Mantalingahan Mountain Range na tinatawag yung dam po na yan.
0: Oh, okay.
1: May malayo lang po siya, pero napakaganda. Nature na nature.
0: Mapuntahan nga.
1: Tapos po si Uncle Roger Angkik, siyempre mag-ama po yan, si Ronel at saka si Roger ay mag-ama. Ganon din po yung kapatid pa nila, si paring Romel. Iba si Ronel, iba si Romel.
0: Ano yan? Kambal yan?
1: Juan po, magkapatid.
0: Ah, okay. Sige.
1: Tapos si Raisa, si Jade at saka si Kim Gatusan. Tapos si Dexter, si Jamil, si Andrio, si Ate Plo, tapos sino pa ba? Si Victor, si Ador, sino pa ba? Basta silang lahat. Alam na nila yan kung sino mong pangalan nila.
0: Basta yun na yun.
1: Opo. Kasi kuminsan na nakikirid away talaga ako pag binabati ko sila kay na nalilito tuloy ako eh.
0: Elista mo kasi.
1: Baka kasi pati si Sir Ken, sabi niya na naman doon sa isa, ay, natandaan ko na kung sino yung mga pinangbabati niya. Tanungin mo na lang kung sino doon. Sorry, sir, Ken. Sa technical side.
0: Nasali tuloy ba?
1: Opo. At saka, thank you na rin po pala kay, ano, kay Sir Ken. Siyempre po, ito yung request natin. Hindi man po mapatugtog sa mismong program, at least po sa ibang program o sa ibang oras ay napapatugtog. Maraming salamat po. Kumbaga, ano po yan eh. Kung wala ang technical side, bakit? Makaka-request ba kami ng mga awit na gusto namin? Oh, di po ba? Parang katulad ng ano eh.
0: Yan. Backbone yan.
1: Kaya nga po eh. Kaya nga po eh. Parang katulad lang yan ng limang daliri.
0: Bakit?
1: Pag ginawit mo, 10 mga daliri, putol ang isa. Hindi, joke putol? Lang po. Joke lang po. DJ Mike, binabati ko rin po pala syempre yung lahat po ng mga staff, DJ, reporter, at saka bumubuo po ng XFM Palawan. Magandang hapon po. Bagamat ang inyong trabaho ay peligroso, kuminsan po ay kapalit ay natural. Buhay. Maraming salamat po sa patuloy na paglilingkod sa sambayan ng Palawenyo. Malamang po yung iba, kuminsan hindi nakakaintindi, pero ang pagdating po kasi sa media, ginagalang po natin yan. Marami na pong nagtatrabaho sa industriya ng mga idol natin na siyempre na sumakabilang buhay ng dahil pinagtripan o may hindi natin alam, may nasagasaan.
0: Oo, sa paghahatid ng ano, impormasyon.
1: Opo. Impormasyon at serbisyong totoo. Alang nga naman po, walain natin ang media. Di, parang sinabi na natin na parang kasabihan ni Bishop Pedro Arrigo, kung natatandaan ko pa, yan po yung ang media ay ang check and balance ng gobyerno o ng pamahalaan.
0: Mm-mm.
1: Kung wala ang media, walang expose.
0: Yan.
1: Walang magbabalanse.
0: Ayan.
1: Kung nasaan ba ang ghost project. Ay, hindi, joke lang. Yun na naman. Carried away na naman ako.
0: Napunta na tayo sa ano ba?
1: Hindi po. Napapanahong napapag-usapan. Mainit-init pa.
0: Hindi kasi maiwasan, no? Char.
1: Kaya nga po eh. Lalo pat ako eh. Ano talaga ako? Masyado akong kritiko.
0: Wow. Parang bagay sa'yo maging ano, sir, commentator.
1: Pag wala po kasing kritiko ang isang gobyerno, wala pong pupuna ng tama na ginawa o mali na ginawa.
0: Ayan, no. Hindi mo marirealize. Oo nga, no. Yung ganyan, no?
1: Yes po. O, hindi talaga. Kung lahat tayo ay puro na lang okay,
0: yan, wala.
1: Walang hindi okay.
0: Ayan.
1: Yun lamang, DJ Girlie, at saka yung pa-request na lang po pala, Sir Ken, ng song, sabi ni Paring Romel eh, Larawang Kupas daw. Kasi yung mga bakas ng lumipas, may Larawang Kupas.
0: Oo. Kumupas man, pero at least may anong tawag dyan? Nagpabilin ba?
1: Opo. Kaya nga po, kahit na may Larawang Kupas, may bakas ng lumipas ni Editor Grina.
0: Ayan. Oo. Tumpak ka dyan.
1: Kaya nga po eh. Aray na aray. Pakak na pakak.
0: Ayan. Anyways, thank you so much, sir. Ano, meron pa?
1: Wala na po. Maraming salamat. At ingat po always.
0: Ayan. Ingat din po dyan, sir. Enjoy your hapon. Okay. Sabi niya, larawang kupas, tapos bakas ng lumipas. Ayan. Oo. May larawang kupas na may bakas pa ng lumipas. Kaya, Sharo ka? Oo. Tingnan lang natin kung hindi mo pa maalala yung nakaraan mo. May larawang kupas na nga, may bakas pa ng lumipas. Charot. Ayan yung mga pinaka-importante eh. Hindi naman tayo mapupunta dito kung wala tayong nakaraan. Hoy! Ah! Ayan. Na pa shout out po kay Jevin Idol. Sige. Wag lang natin isali yung ano. Sige, Zakalam. Hello, Zakalam. And Irish. Liza, hi. Dante Mendoza. Hello, good afternoon. And Cinnamon. Hi to Gemar and Angel Shop and Apa. Sino ba dyan? Gandang hapon sa inyong lahat. Ayan na, let's check this out. State of the Nation, mga katropa. Para malaman din natin ano ng estado ng ating ano ba? Nation. Anyways, enjoy the song and we'll be right back. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang tubig.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibilis ang mga butika.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
11: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: XFM.
23: Time check. It is now 2:46 in the afternoon, mga katropa.

back on the track. Nasa last portion na po tayo sa ating programa, mga katropa, sa programang Throwback Sunday. Yes, and you're still with me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan. Ayan, hi pala kay Ann Isula and kay Totski. Kumusta kayo dyan? Sabi niya, nagmahay na naamo sang ana nga kanta, DJ. Let's see if we have that kind of song, Nagmahay Na. Yeah, pahanap natin yan. Looking for Nagmahay Na. Yes, meron talaga tayong mga regrets in life. Lalong-lalo na kapag hindi natin sinubukan, nadala tayo sa takot. Ano ba to? Kaya you must try it, no? If hindi naman masama, then you must try it. Walang masama. Or kung hindi yan masama yung ano, bagay na yan, you must try it para wala kang regrets in life, diba? Just like sa pag-admit sa kanya na meron kang nararamdaman. Or just like sa pagsabi na galit ka sa kanya. Para ano, maiwasan kanya. Charot. Ano ba yan? It's 2:48, mga katropa. Huwag niyo pong kalilimutan, no? Sa pag-inom palagi ng ating food supplement na nakakatulong sa maka ano sa atin, no? Makasuporta sa ating katawan para maging malakas ang ating katawan. Magpapalakas ng ating immune system. Andito na ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Syempre ang premium D3. Alam niyo, mga katropa, ito ang ultimate trio na mas pinagaling, mas pinalakas, at mas pinabisa. Ayan. Ang Santon Plus Gold, Premium D3, at Santon Vitamin C. Alam niyo ba ang Premium D3, mga katropa? Is good for skin and hair. Ang malunggay oil na nasa ingredients ng Premium D3 capsule. At syempre, may reduce inflammation, nagpapa-improve sa health ng ating mata. Yes, improves eye health. At syempre, nagpapa-boost ng immune system. At syempre, ang ingredients nito na virgin coconut oil na nakatutulong din na nagpa-improve din ng ating skin and hair health. Syempre, improves metabolism and helps with weight loss. Ay, nasa mga gustong magpabawas ng timbang dyan. Timbang? Magpabawas ng timbang dyan. Ito ang Premium D3 is pwede nyo i-partner, lalong-lalo na sa mga gym rat dyan. O sa mga nag-gym, nag-jogging, partner

0: At syempre, nagpapa normal sa muscle function. Baka mabilis na ano yung inyong muscles dyan. Mabilis na magsakit. Konting ano lang, konting lift lang ng ano, medyo hindi naman kabigatan, diba? Ano, hindi na kaya, diba? Kaya mag-premium D3 soft gel capsule na po mga katropa. Ayan, hello po, good afternoon. Ay, wait lang po. Okay, sige, wait lang po. Ayan, hello. Ayan, hello. Hello. Hello. Okay. Hello, sir, or hello, ma'am. Hello. Okay. Hello.
1: Hello. Hi.
0: Ay, hello, Nanay Maang. Ikaw pala to.
1: Si tatay gamit mo yun. Your call cannot be connected as of this time.
0: Bakit ganun? Cannot be connected. Bigla na lang nag-cannot be connected. Biglang umepal si ati girl na hindi daw makonek. Ano kaya yung problema nito? Anyways, magandang hapon. Oy, kay ano, Sir Johnard Pineda. Ayan, kumusta ka dyan, Sir Johnard Pineda? Ayan, nakikinig ako ngayon, katropa. Hello, thank you for listening. Nakikinig ngayon sa hapon na to sa inyong programang Tropak Sunday, ang katropa mo. Ayan. Hello, Sir Johnard. Kumusta ka dyan sa Maynara at syempre sa inyong pamilya dyan, sa Pineda family. Avid fan din natin to si ano no, si Sir George Acosta. Thank you for watching our live. Hi to Joyna May Vente. Joyna May? Joyna May. Oy, ang ating oras no, it's 53 minutes past the hour of 2. Sa mga mahilig sa kape dyan, huwag nyo pong kalimutang subukan. Kung hindi nyo pa nasubukan, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. No? Alam nyo ba na ang Santon Plus Coffee Mix sa mga mahilig sa soya dyan? Nakakabusog po ito. Siyempre sa mga, ano dyan, no? Sa mga mahilig sa kape na gusto nyo yung natural na kape. So, uminom na tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects, mga katropa. Mabilis kang mabusog nito sa Santon Plus Coffee Mix. Ayan. Hello po!
2: Hello, DJ Mike!
0: Hello!
2: Wala kasi yung signal.
0: Oh! Tapos meron din pong ano, nagsasabi, your call cannot be connected. Bakit kaya? Bakit
2: kaya nga, nakakainis talaga. Gusto ko na paluin itong cellphone ko.
0: Huwag naman, Nay.
2: Ay, mag-request pa lang ako ng aking song pang ano, DJ Mike.
0: Ayan, ano po yung song na gusto mong i-request, Nay?
2: Andamanaya.
0: Ayan.
2: Pati yung ano, yung wish.
0: Okay.
2: After all this year.
0: Ayan, after all.
2: O yun lang. Sige. Oh, God bless sa inyong lahat dyan. Garoon din kay Pangga Girly. Kay DJ Delicious, IT Delicious,
0: ayan.
2: At Tiki Bam, ano, si Bim Delicious,
0: uh-huh.
2: At saka si Ken,
0: Ken
2: Dantil, kay Kuya Toto. Lahat kayo dyan. Okay, God bless.
0: Ayan. Thank you po, Nay, sa inyong pagtawa.
2: Okay, God bless.
0: Happy Sunday afternoon. Bye-bye. Ayan, parang naiinis na si Nanay ba? Nakailang attempt na intawon siya ba? Sa signal siguro yan, kaya minsan may nagsisingit na operator siguro yan. Sorry, your call cannot be connected right now. Grabe siya. Ayan. Katropang DJ Mike, happy blessed Sunday. Happy blessed Sunday din. Good afternoon, katropang, ano.

Nagsimba ka na ba, katropang Jonard? Hi! Hello to Joanna May Ventero. Sige. Ayan, so magpapaalam na tayo mga katropa. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa hapon na ito. Kasama si DJ Mike. Pero wag po kayo mag-alala, mas mag-i-enjoy pa kayo. Lalong-lalo na sa mga mahilig sa ano dyan, rak-rakan ba yan? Sa mga tunog kalye. Ayan, nasusunod na po ang programa, ang tunog kalye with DJ Curly. Ito po si DJ Mike, magpapaalam na po. At maraming salamat sa inyong pakikinig. At maraming salamat din. Yes, sa mga naki-join sa atin sa programang ito. Sa mga nag-watch, at hello sa mga tumawag. Ayan, maraming salamat sa inyo. And we have to say goodbye mga katropa. Until next Sunday, same time, same station, only here at 104.7 XFM Palawan. Siyempre, ito pa rin ang programang Throwback Sunday. At ito po si DJ Mike. Sa pangalan po sa ating nakasama sa bahaging technical, Katropang Ken. At siyempre sa ating station manager, Kalui La Rosa. At siyempre sa buong pwersa ng XFM Palawan. At lalong-lalo na po sa ating CEO na si Boss Rimili Tooy. Maraming salamat, Boss. At syempre sa ating Vice President, Madam Olivine Oy. Uy, ayan. Happy Sunday na lang po sa ating lahat. Enjoy at ingat po palagi, mga katropa. At syempre, iiwan ko po ang awiting after all these years. Ano kaya ang nangyayari after all these years? Ayan. Ano na kayang nangyayari sa kanya? Anyways, this song is dedicated to Nanay Maan. This song is for you, Nanay Maan. Hope you enjoy the song. Bye-bye, God bless, and take care, everyone. I'm Ping.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: XFM.
2: XFM.
8: Mga katropa, XFM.

0: Happy Sunday, everyone! Good afternoon, maulan na hapon po sa ating lahat. Hello, hello sa lahat po ng mga katropa natin ngayong araw ng Linggo. Talaga namang busy sa kanilang mga bahay para lamang magkasama ang kanilang mga pamilya, magkaroon ng family time. Diba? Because it's Sunday. Sunday is family day para sa ating mga kapwa Pilipino. Ito talaga yung araw na talagang nagsasama-sama ang isang buong pamilya, mga katropa natin. Ito yung araw na binibigay natin sa ating mga pamilya. Ang makasama natin sila dahil tayo'y mga alipin ng salapian. Pero syempre, sa lahat po ng mga katropa natin na talagang busy sa mga araw na to, sa mga oras na ito, samahan nyo po ngayong araw ng Linggo sa programang Tunog Kalye, si DJ Girly. And syempre, yung mga katropa po natin dyan na mahilig makipag-rak-rakan, mahilig makipag-chismisan, at mahilig makipagkwentuhan.
1: Sana all.
0: Mga katropa natin, tawagan nyo lamang po ako sa ating mga hotline numbers na 0985-202-713. O din man po kaya sa 0953-514-1303.
1: Sana all.
0: Ayan yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call, mga katropa natin. Kung meron po kayong mga requests, pagbati, o kahit ano pa man yan. Diba? Sa mga katropa po natin dyan, bakit parang nagiging ano tayo dito? Nagiging X-rated yung tunog ko. Magandang hapon, katropang girly at share din. Ay, maraming salamat, Sir Ding, sa pag-share po ng ating live. Grabe yung timeline ni Sir Ding, puro XFM Palawan na lang. maraming salamat, Sir Ding, ha, sa palagi pong pag-share po ng ating live. I love you, Sir Ding, and syempre sa iyong napakaganda, sexy, talaga namang balingkinitan, napakaputing pagkababae. Hello dyan, ha, kay Ma'am Josephine Estrella. Good afternoon, Ma'am Jo, and syempre from the rest of the family. Good afternoon po sa inyong lahat. And syempre yung mga katropa po natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, good afternoon din po sa inyo. Kamusta naman ang malamig na hapon? Uy, napakalamig ng hapon natin, ha? Bakit kaya ganun, no? Yung tipong tuwing umaga, napakainit. Pero pag-uugali ng mga babae, sa umaga, okay, fresh. Pero pagdating ng hapon, lumalamig. Diba? Bakit? And syempre, para painitin pa po natin ng husto ang inyong mga o ang inyong hapon, mga katropa natin, subukan nyo lamang po ang pag-inom ng ating Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix. Para sa ating mga kababaihan, kalalakihan na mayroong mga wrinkles, mga fine lines ang kanilang mga mukha, mga katropa natin, subukan nyo po yung ating Santon Gold Coffee Mix. Mayroon po itong collagen at glutathione, mga katropa natin, na matutulungan po ang ating mga katawan na mapalighten at kahit papano'y maalis paunti-unti yung ating mga kulubot-kulubot sa mukha. And that's normal. Ano ba kayo? Okay lang yan, mga katropa natin. Sign of aging. Hindi natin maiiwasan yan. But pwede nating maipagpaliban yung pagdami. Diba? Kaya subukan nyo po yung ating Santon Gold Coffee Mix. And at the same time, mga katropa natin, nandyan po yung ating Clear Skin at Herbal Soap para sa ating mga kababaihan na nangangarap maging kutis porselana. Talaga namang hindi po madadamage ang inyong skin dahil ito po ay organic, mga katropa natin. Siguradong hindi po ito mabibili lang dyan sa mga gilid-gilid. Kung walang makikipag-ano, yung mga fake products. Kaya naman para hindi po kayo makabili ng fake products ng mga produkto po ng Yes to Health, ay puntahan nyo po, bisitahan nyo po yung mga clinic po dito sa lungsod at lalawigan po ng Palawan ng Yes to Health Clinic. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa ay matatagpuan po yan dyan sa Barangay San Manuel, sa taas lamang po ng Nokenox Building, mga katropa natin. And syempre sa ating mga relay station from the rest of the municipalities of Palawan, meron pong mga pharmacies, butika, mga katropa natin na nag-o-offer po ng mga produkto ng Yes to Health. And at the same time, bago ko makalimutan at bago ko, hindi dapat, alam niyo, sa totoo lang, kung makasarili lang talaga kami, i-gatekeep na namin to. But mahal na mahal namin kayo, mga katropa namin. Kaya naman, from the bottom of my heart, mga katropa natin, introducing yung buy one box ng Santon Gold Capsule, mga katropa natin. Kapag bumili po kayo ng isang box ng Santon Plus Gold, ay makukuha nyo naman po ng 50% ang isang box po ng Santon Vitamin C. Example, mga katropa natin, ha? Example, ang bumili kayo ng isang box ng Santon Gold, pag bumili naman kayo ng isang box ng Santon Vitamin C, 50% nyo po yung mabibili. Okay? Diba? Napakalaki ng nabawas. Ko example, ang ating Santon Vitamin C ay nag-range ng, actually, hindi ko alam yung specific na magkano talaga itong isang box ng ating Santon Vitamin C. Example na lang natin na, kunyari lang to, ha? Kunyari, tag 1,000, mga katropa natin. Example lamang po ito. Hindi ko po alam yung specific na magkano talaga. Aalamin natin to bukas para maibigay po natin yung concrete na exact na number kung magkano talaga yung ating Santon Vitamin C ascorbic acid. Kunyari, tag 1,000 siya, pwede nyo lang siyang mabili ng 500 pesos, mga katropa natin, kasi 50% off po sila. Okay? And at the same time, kapag bumili naman po kayo ng isang box ng Santon Vitamin C, ay makakakuha po kayo ng another box. Kumbaga, buy one, get one po tayo ng Santon Vitamin C, mga katropa natin. Kaya, huwag niyo pong palalampasin ang promo ng Yes to Health Clinic, mga katropa natin. Sugurin niyo na po sa kahit saang pharmacy, butika po dito sa lungsod at nationwide, mga katropa natin. Yan po yung ating mga bundle, pa-promo na ihahandog po para sa mga mahal po nating mga listeners, viewers, taga-tangkilik po ng XFM Palawan at Yes to Health Clinic.
1: Sana all.
0: Mapapasana all na lang din talaga kayo, mga katropa natin, kasi napahabait ng ating CEO. Diba? Si Boss Remilito Uy and syempre sa kanyang asawa. Kasi binigyan tayo ng discount, binigyan tayo ng opportunity, mga katropa natin, na makabili po ng 50% off and at the same time ay ang buy one take one ng Santon Vitamin C. Hello, good afternoon.
2: Wala signal.
0: Hello. Hello. Yuhu. Wala, George, ang signal. May na yung ano natin ngayon, signal, mga katropa natin. Kasi even yung aming PLDT dito, yung globe, mahina. Kakalurky. Tingnan natin dito sa ating caller. Hello, good afternoon.
2: Walang signal.
0: Walang signal. Pero naririnig mo ko? Hello?
2: Walang signal.
0: Hello?
2: Hindi po.
0: Wala, hindi niya ako naririnig. Mag-text ka na lang, tapos ikaw ano yung request mong song, go. Ipe-play na lang natin yan. And syempre, magandang hapon ka, tropang girlie. Watching from Nara, Palawan, na maulang hapon at malamig na panahon. Amen. Happy blessed Sunday, mga katropa natin. Happy Sunday po sa inyong lahat, mga katropa. And at the same time, hello po sa inyong, ha, sa inyo pong lahat-lahat dyan, mga katropa natin, sa bayan po ng Nara, Palawan. Malapit na po yung Palay Festival! Sara on! Nandiyan si Iskasta Korea. Hello! Good afternoon!
3: Hello! Good afternoon!
0: Yara!
3: Sabi ko na eh, kilala niya na ng boses ko eh.
0: Wala na, wala ka nang maitatago pa. Hala? Na para so bang? Ay, joke lang po.
3: Hindi, okay lang naman.
0: Okay lang sa ating dalawa. Ewan ko lang sa kanila.
3: Oo nga, sabi nga kanina ni DJ Mica, tumawag lang yung gustong magpasaya. Ganon. Kaya nga sabi ko eh, intro ko agad ganon. Siyempre.
0: Siyempre. Ikaw lang. Ay, sino ano yan? Yun? Sino
3: Willie yun? William eh.
0: Alam ko naman na kapag, alam ko naman na kapag ikaw yung kumanto na alam ko naman kung sino.
3: Wala, hindi mo alam kung sino doon sa binati ko. Sagol-sagol na sila.
0: Kanina binabantayan ko, naririnig ko sa nagpapar. DJ Mai, pwede mo ano, magbati, ganyan-ganyan. Tapos inaabangan ko, sabi ko, ayan na, magbati na siya. Tingnan natin dito kung sino yung mga babati. Kasi sabi ko, kapag tumawag to sa akin mamaya, hindi niya na to babatiin. Kasi alam niya, sasauluhin ko. Parang meron kang kaibigan na ano no, yung ano to, yung palabantay.
3: Hindi, okay lang naman 'yon kasi sa ano talaga sa syempre sa kumbaga kilala ba pagkakakilala. Natural may mga pagkakataon kasi yan DJ Garlin na babantayan mo siya para 'yun ang maging gateway mo para maging ka-close mo ang isang tao. Hindi 'yun pagbabantay na sabing bantay na chismis, hindi.
0: Wala rin naman akong pagsasabihan noon. Sino naman sasabihin ko? Paano ko naman i-chismis yun, no? Kunyari nalaman.
3: Hindi. Ang ibig kong sabihin yung hindi naman chismis, pag-uusapan lang.
0: Pag, yung parang pagkakatuwaan lang, kahit naman talagang alam ko naman na kung sino. Hala, gawa-gawa. Babantayan ko nga kung sino yun eh. Inaabang-abangan ko na nga talaga, Sir Jerry.
2: Wala, binati ko na kanina. Kinikilig ang kanila.
0: Sabi, kinikilig ang dalaga ng XFM.
2: Ayun, talaga. Aray mo, papak.
0: Hindi yun sure. Sino kaya sa amin yung kinikilig? Ako ba? O yung kausap kong binata?
2: Ayun, no.
0: Ay, nako.
3: Binata ng mga, ano, ng mga 19 forgotten.
0: Ay, never forget.
3: Kaya
0: you
3: nga,
0: will
3: eh,
0: never
3: kaya,
0: forget.
3: Kaya nga kanina, DJ Girlie, ang request ko nga eh, may larawang kupas na bakas na lumipas.
0: Pinaghalo-halo. Gawan niyo po yan ng paraan kung paano po yan. Yung larawang kupas. Yun
3: hindi po, na-play na kanina ni Sir Ken. Ang kung ka na lang, DJ Girlie, batiin ko na lang. Nakalimutan ko kaninang batiin kay DJ Mica. Baka sabihin na ang kulit-kulit ko.
0: Okay
3: yung
0: lang,
3: mga avid listeners
0: hindi,
3: pala.
0: Batiin mo lahat ulit. Walang problema.
3: Yung avid listeners din po pala natin. Hala. Yung kanina, yung taga-sorin nga na, pagkatapos ko tawag kay DJ Mica, tinawagan ko sila, Aroy, nagtatawanan sila kasi nakikinig pala.
0: Ay! Batingin mo naman sila ulit.
3: Wala, hindi. Nabati ko na sila kanina eh.
0: Hindi, okay lang. Yung mga taga-Samarin yan, walang problema sa akin. Batiin mo sila
3: hindi,
0: ulit.
3: Hindi, may magtatampo.
0: Hindi, batiin mo sila ulit.
3: Decision. Okay na yun. Okay na yun. Babatiin ko naman pala ang mga taga-Sitsuraang barangay, ano ba to, mainit, Brooks Point. Siyempre, mga nakasama ba natin? Hindi lang sa trabaho, kung hindi siyempre sa kasiyahan, katawaan, mga ganun ba?
0: Kalokohan, in short.
3: Kalokohan po eh, hindi. Ako po yung tipo ng tao nang ayoko ng kalokohan. Gusto ko masaya lang.
0: Ako yung tipo ng tao ang seryoso pero hindi seneryoso.
3: Aray!
0: Talaga okay. Naman.
3: Ano, binabati ko po pala sila at Rosana, si Anke Sami, si Charlie, si Kedong,
4: si Buddy, si Rini Boy Gary, magandang hapon. Alam ko nakikinig din ngayon eh. Tapos si ano ba to? Si Nudnad. Si paring Marlon Alcosaba, magandang hapon. Pare, pasensya ka na, hindi pa ako nakakahil dyan. May utang na ako sa inaanak ko. Magandang hapon. Tapos, sila, ano pala, yung nag-iisa kong mama, si Mama Marga. Margaret ba?
0: Si Margaret.
4: Tapos yung nag-iisa kong papa. Mag-asawa kasi yan sila. Si Mama Marga at si Papa JR. Diba?
0: Si Papa Rodrigo. Batiin mo din yung papa natin sa ano?
4: In heaven?
0: Naki papa. Oo, baka mali mo may radyo doon. Di lang natin alam.
4: Hindi, nandito lang yun siya sa paikot. Nagpaparamdam.
0: Oy, totoo ba yun? May ganun ba? Nagpaparamdam? Kasi siya umalis pero hindi ano nagparamdam.
4: Wala. Grabe sa reaction, hala.
0: Na-off guard siya. Hindi niya naman sasabihin niya, hala.
4: Kaya nga kanina eh, nung binati ko siya, nag-chat sa akin, sabi niya, anonymous ang pangalan dito sa akin. Tapos, bigla nag-chat. Sabi niya, dinamay mo na naman pati pangalan ko. Eh, bakit? Sabi ko, binabati lang naman kita. Hindi naman nagtatapos ang lahat. Hindi naman nagtatapos ang lahat. Kilala pa rin kita. Kaibigan pa rin tayo. Sabi ko, ah.
0: Ayaw magpabati?
4: Kaya nga eh. Baka ma-open siya. Buti sana kung siya lang ang binati ko. Pagkarami-rami nun.
0: Yun lang. Okay, sige Sir Jerry.
4: Tapos pala sila ano? Okay, sila ba to? Si Diner, si Jerome, si Joy. Siyempre, ang matatanging cute na Mimi. Magandang hapon. Tapos, DJ Mike.
0: Sinong DJ Mike?
4: Nakirinaway na naman ako.
0: It's okay.
4: Ano po yan eh? Kung tunog kalye tayo ngayon, ito ang iwasan natin. Chika lang yun, pa-request ako ng song. Chika lang yun ng blank tape.
0: Chika lang yun. Okay.
4: Opo, kasi wala namang basihan kung chika lang yun eh. Wala ka namang napatunayan eh.
0: Yes, chismis lang yun. Di yung totoo.
4: Opo. Kasi ang chika lang yun may kaakibat na hari ng kalusot.
0: Hari ng kalusot.
4: Girl, please play the song.
0: Chika lang yun. Okay, thank you po. Sige po.
4: Thank you po at isang mapagpalang hapon sa lahat ng mga nakikinig at sa aking lahat.
0: Okay, thank you Sir Jerry. Chika lang daw yun, di ba? Ayan, mga katropa natin, talaga namang inspired na inspired si Sir Jerry. And syempre sabi ni katropan John or katropan Ma'am Girlie, pwede pa ka-shoutout yung Pineda family na palagi nakikinig at araw-araw pong nakasubaybay sa lahat ng programa ng XFM Palawan. Katropa mo. Hello po, good afternoon.
5: Hello, good afternoon, Pangal Girlie.
0: Hello, nanay. Kamusta po kayo? Ang dami tumatawag.
5: Ayan. Ito, mabuting din. Mabuti nga umulan.
0: Kaya nga, no, kahit pa paano, nabasa-basa tayo.
5: Oh, alam mo ba, iniling ko sa mga mag-ulan? Kaya kanina, sobrang init. Pinag-ulan nga.
0: Ayan, kaya umulan kumulo. Talaga, pinagbigyan tayo.
5: Ayan nga. Ay, kala ko kanina mag-brown out, dahil sabi mag-brown out na naman ang alas 10. Kaya sabi ko sana mag-ulan para kahit brown out, malamig. Kumusta na lang sa'yo dyan. Si DJ Mike, mabuti nga yung maganda-ganda ang signal. Kanina pa ako nabubisit sa signal.
0: Mainak si signal talaga, nanay, kahit kanina pa.
5: Kaya nga, kanina pa nga ako naiinis sa signal. May request na lang ako ng kanta.
0: Yes po, ano pong kanta?
5: Kasi yung tatlong kanta ko narinig ko na kay DJ Mike. Ngayon po, bago naman ito. Itong ano, muling binuhay mo. Saka yung ano yung mahal kita.
0: Mahal kita at muling binuhay mo.
5: Mahal miss kita. Miss na miss kita.
0: Mahal kita, miss na miss kita. Okay, sige po, oo, nanay.
5: Oo. Oh, at saka yung ano muling binuhay mo, ha?
0: Okay po.
5: Okay, God bless. Hindi ko nabaan dahil marami pang tatawag.
0: Okay po, ay, ingat po. God bless. Po.
5: Okay, bye-bye. God bless.
0: Okay po. Muling binuhay mo ang puso't isip ko. So anyways, mga katropa natin, magko-commercial po muna ako para bigyang daan ang inyong mga request na song. And syempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa programang Tunog Kalye.

0: Suan and Don Gonzaga Gura family, as non Lumbaga family, Bacon family. Salamat TJ pa request ng song Aanihin Mo Ang Mundo by Shakol. Ay, katropang Ken, Aanihin Mo Daw Ang Mundo. Wala, sa akin lang yun. Aangkinin ko ang mundo. Hindi ako makikipag-share. Charot. And syempre mga katropa natin, nasa last part na po tayo ng programang Tunog Kalye. At unti-unti na tayong mamamaalam para bigyang daan pa rin ang inyong mga request ng song. Dahil mamaya ay magpe-prepare na tayo para bukas. Dahil talaga namang panibagong Linggo, panibagong Lunes, panibagong pakikipagsapalaran na naman ang ating gagawin. Pero sa mga katropa po natin dyan, palagi po tayong uminom ng Santan Vitamin C Ascorbic Acid, mga katropa natin, pampalakas po ng ating immune system. And syempre sa mga katropa po natin na mahilig magkape, nandyan po yung ating Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santan Gold Coffee Mix. May tumatawag, sige, ihapol natin ito yung ating mga caller with. Hello! Good afternoon!
1: Hello po!
0: Hello po! Good afternoon! Sino po itong gwapong lalaking kausap ko?
1: NRB po, NRB.
0: Si Tatay NRD. Kamusta naman po kayo, Tatay?
1: Ay, mabuti naman yung DJ. Medyo amun-amun lang dito sa Bunubuno ba talaga?
0: Ay, maambun-ambun. Hindi pa masyadong maulan. Hindi pa masyadong malamig.
1: Hindi pa malamig yung DJ. Kaya ako mo kasi.
0: Sakto lang. Mapuno ba dyan sa inyo?
1: Opo, opo.
0: Ah, okay. Mag-ingat po kayo dyan, Tata NRD, ha? And syempre, baka meron po kayong request na song.
1: Patawad mahal
0: katropang Ken. Talaga namang nasasaktan yata si Sir NRD at patawad mahal daw ang kanyang request na song. Hindi ka naman ba broken?
1: Ah, hindi pa, hindi.
0: Ah, okay. At least nagkakalinawan tayo dito.
1: Opo, opo.
0: Thank you po, Sir NRD. God bless.
1: Thank you very much.
0: Okay, salamat po. Maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin na palagi pong nanunood, nagkikinig at sumusubaybay sa lahat po ng mga programa ng XFM Palawan mula Lunes hanggang mula Linggo hanggang Biyernes po. Maraming salamat mga katropa. And ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Linggo sa programang Tunog Kalye, DJ Girly. And God bless you all. See you tomorrow!
2: XFM.
3: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
0: sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi.
4: gumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
4: Premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Inyong
0: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
12: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting! Mga katropa,

0: Matupa, exciting!
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Esel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite.
13: Sa Coffee Nurse.
12: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
11: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
15: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium.
7: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sample Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
7: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katupa, excited!

0: Katrupa. Exciting!
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na?
3: May gamot ka pa?
6: Mabibis sa mga butika.
3: The Secret of Health Santon Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw yan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Mga katupa, exciting!

0: Katupa, exciting!
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Esel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang uri.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
11: Santone Coffee Mix.
8: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin kaila dalitin.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa, exciting!

0: Katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Seryo ko, hindi rin ako taga-Dubarao. May iwang masakit, basta dito sa kusunod ng sakit. Ako ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
5: Ayos na.
4: Ayos na. Hindi kagaya noong niya, hirap ko magtayo, hirap ko magika, hirap ko magupo.
5: Normal lang pagkilos mga yun.
4: Okay.
5: After one week na gamutan.
4: Wala na gani one week, eh, ng araw lang. Dati hindi ko katulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya na kagaya ko, may sakit. Kailangan nung punta kayo dito.
5: Sa Ice to Health.
4: Oo, magpagamot.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
9: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
10: Hello mga katropa, magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig at sa mga taga-subaybay dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Welcome po ang lahat dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Cynthia, na makakasama po ninyo ngayon sa maikling panahon. Pero bago po magsisimula ang ating talakayan, sa lahat ng nais magpadala ng katanungan tungkol sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Sa programang ito, sama-sama tayo mga katropa upang alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi, Doc.
11: Magandang gabi, Katropang Cynthia. Magandang gabi din sa ating mga katropa na lagi nakasunod sa ating programang pangkalusugan. At lagi nyo lang abangan ating programa mga katropa sapagkat ito ay naghahatid ng mga natural na pamamaraan kung paano natin solusyonan yung ating mga karamdaman gamit yung mga natural at tinuturuan din tayo sa mga proseso sa paggamit sa mga natural at pag-iwas sa mga pagkain na dapat iwasan lalo pag mayroon tayong mga karamdaman nararamdaman at lalong-lalo na pag mahina yung ating resistensya ng ating katawan ay kailangan talaga na mayroon tayong mga sapat na kalaman na ating matakbuhan kasi hindi lahat ng panahon katropang Cynthia ay mayroon tayong makukunan no, na budget pang gamot sa ating mga karamdaman. Kaya itong ating programa ay nilika para makatulong no, sa ating mga katropa na kapos sa budget. No? Walang pambili na mga gamot para inumin para sa kanilang mga karamdaman. Kaya itong ating programa ay naghahati din ng mga iba-ibang pamamaraan. No? Lalo na mayroon tayong mga iba-iba ding karamdaman ay dapat din malawak din yung ating karanasan, nalalaman sa pagbigay solusyon ng ating mga karamdaman gamit yung ating natural na pamamaraan. At ngayon, Katropang Cynthia, ay muli na naman tayo na makasama nating mga katropa upang magbigay ng advice, magbanggit tayong mga karamdaman no, na iniinda ng mga kababayan natin at paano din solusyonan gamit yung natural. Kasi sa ating panahon, Katropang Cynthia, yung sa ating mga katropa, pag may kaunting mga problema sa katawan, inom ka agad ng mga over-the-counter na mga gamot. Alam natin na yan ay maraming hindi magandang epekto sa katawan pag tayo ay dependent dyan. Kaya tayo ay nagtuturo ng ibang pamamaraan through natural, Katropang Cynthia.
10: Yes, ayan mga katropa, no? So samahan niyo po kami sa buong talakayan upang marami po tayong matutunan ng mga health tips at mga kaalamang pangkalusugan. Ano mga katropa? At syempre po, bago po magsisimula ang ating talakayan, nais ko pong banggitin ang mga schedule po natin dito sa Puerto Princesa City. Ang aming Yes to Health Wellness Center ay open po from 8 a.m. to 5 p.m. simula Linggo hanggang Huwebes at tuwing Friday naman po 8 to 4 p.m. At syempre mga katropa, nandito po ang ating wellness consultant tuwing Huwebes, Biyernes at Linggo. At tuwing Monday to Wednesday naman po ang ating wellness consultant ay nandoon naman sa Rojas, Palawan. Ang aming Yes to Health Wellness Center branch po sa Rojas ay matatagpuan sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay Dos, Rojas, Palawan. Ayan, nasa harap lamang po yan ng ASMES at nasa tabi ng JNet Appliance. Okay mga katropa, so good evening po muli sa lahat at sama-sama po tayong makinig sa ating wellness consultant sa kanyang mga ibabahagi. At syempre Doc, ano pong ating tatalakayin sa oras na to?
11: Ating tatalakayin Katropang Cynthia, mga katropa, sa gabing ito ay yung tinatawag na mayuma. Yes.
10: So, ano yan, Doc? Paano nagkakaroon ng mayuma ang isang babae lang yan, no?
11: Itong mayuma, Katropang Cynthia, mga katropa, ay ito yung karamdaman na ininda ng mga kababae natin, ng mga kababaihan. No? Kaya, ito yung klaseng bukol, yung muscle na tumutubo no, doon sa loob ng uterus ng babae, Katropang Cynthia. At yung mayuma naman ay tinatawag yan, Katropang Cynthia, mga katropa, na common na mga problema no, ng mga kababaihan. Kasi sa pag-aaral, sa 10 babae, Katropang Cynthia, mga katropa, ay 8 ang nagkakaroon ng mayuma. Kaya talagang pag-usapan yung mayuma ay talagang na-alarm yung ating mga katropa na mga kababaihan. Kasi yan ay hindi din maganda na epekto sa katawan ng babae pagpabayaan. Kasi itong mayuma ay sabi nila, mga katropa, na hindi katakutan kasi hindi siya cancerous itong mayuma. Ang problema lang mga katropa ay ito ay tumutubo, lumalaki siya pag napabayaan. Lalong-lalo na pag mayroon ng mayuma yung babae pagkatapos, nagkakamali pa sa lifestyle. Laging wrong lifestyle. Mahilig sa mga processed food. Isa yan sa pagkain ng mga bukol, Katropang Cynthia, mga katropa. Yung mga oily foods, yung mga instant ngayon na mga pagkain na karamihan hilig din ng mga tao. Lalo pag yung mga taong busy no, sa araw-araw, pag-gising is iniisip na kaagad yung trabaho sa opisina. Talagang nag-iisip yan ng mga madaling pagkain na lutuin. Kaya ang resulta, dahil sa nakahiligan, ay nagresulta sa ibang karamdaman. Dahil sa maling lifestyle na araw-araw, nagiging hindi na healthy yung pinapasok sa katawan. Kasi nga, laging instant yung naluluto para sa pagkain. Kaya itong mayuma, Katropang Cynthia, isa din itong malaking problema ito. Sabi sa pag-aaral, Katropang Cynthia, pamilya. As long na ikaw ay nagdurugo, ay talagang hindi ka makaiwas sa ganitong problema. No? Kaya yung mga sintoma nito ay dapat nating malaman, lalong-lalo na sa mga kabataan, no, na nagdadalaga na, ay ito yung kanilang naranasan. Yung nagmi-mins, panahon ng menstruation nila ay nagdi-dysmenorrhea. Isa yan sa mga symptoms, sign na pwedeng magkakaroon ka ng ganitong kondisyon sa katawan. At yung nagmi-mins din na sobrang lakas yung pagdurugo. At yung mga tao din na kahit nagmenopause na ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdi-discharge. May mga vaginal discharge, nagdudurugo pa rin. Kaya pag mayroon tayong ganito mga katropa na mga sign, no, yung mga kababayan, pag mayroong mga ganitong mga sintoma, ay dapat magpatingin na sa doktor. Kasi itong mayuma, minsan asymptomatic ito. Ibig sabihin, walang sintoma. No, magtaka ka na lang na pag-ultrasound mo ay meron ka palang ganitong problema. Diba, hindi naman nag-dysmenorrhea panahon sa menstruation, pero nagkaka-mayuma pa rin. No, kaya sundin talaga yung regular check-up, lalo na sa mga kababaihan na mayroon ng mga ganitong sintoma, ay dapat sundin yung regular check-up. Kasi pag time na alam natin yung kondisyon ng ating katawan, ay talagang ma-alarm tayo. Masusunod natin yung mga dapat gawin, no, ng mga kababaihan para makaiwas sa ganitong problema at mabawasan o maiwasan yung paglaki ng tinatawag na mayuma. At isa din sa nakakaranas nito, Katropang Cynthia, yung mga genetics. Kung yung magulang mo ay may mayuma, pwede makuha ng anak. May experience din ng anak. Yung auntie mo, kung mayroong mayuma, kapatid, ay pwedeng magkaroon din yung anak. At yung mga kabataan din, no, na maagang nagdadalaga, at risk din sila sa ganitong problema, Katropang Cynthia. Kasi sa pag-aaral, yung uterus ng babae o matris ng babae, pag nagmi-mins yung babae, ay na-expose sa mataas na hormone yung uterus. Kaya pag time na laging mataas yung hormone ng kababaihan, ay maapektuhan yung uterus. Pwedeng matubuan ng mayuma. Kaya isa yan sa dahilan din na yung maagang pagdadalaga, mga 10 pa lang nagmi-mins na. At yung mga may edad din na kahit nagmi-menopause na ay nakaranas pa rin ng vaginal discharge. Nagdudurugo pa rin. O, isa yan sa mga sign, mga katropa, na hindi healthy yung uterus ng babae. May problema. At sa edad din. No, kaya yan yung mga sign na dapat bantayan, na kung mapapansin ng mga kababaihan na yung ganitong sintoma ay dapat magpacheck na sa doktor or mag-inom ng mga supplement, no, na nakaka-healthy ng uterus ng babae. No, makakaiwas sa mga pamamaga sa loob at makakaiwas din sa epekto ng sobrang taas ng hormone ng babae. Kasi itong mayuma, as long na nagdodorogo yung babae, nagmi-mins, hindi pa nagmi-menopause, talagang hindi makakaligtas yung babae nito, Katropang Cynthia, no? Ganitong problema. Maliban na lang kung yung babae ay nagmi-menopause na, yan sila ay hindi na sila gaanong magkakaproblema ng tinatawag na mayuma. Kasi yung pagkatapos na mag-menopause yung babae, ay hindi na na-expose sa sobrang taas ng hormone yung uterus ng babae. Kaya kung may mayuma, ang payo ng mga health expert, hintayin daw na mag-menopause, no, para maliliit at mawala yung mayuma. Pero minsan mga katropa, mayroong mga klaseng mayuma na kahit nag-menopause na, ay nandun pa rin yung mayuma, tumutubo pa rin. No, kaya mayroon tayong mga makita na lumalaki yung tiyan, mga kababaihan, dahil sa tumutubo yung mayuma kahit na nag-menopause na. At dahil din yan mga katropa, sa maling pagkain. Mayroong mga mayuma pagkatapos, yung mga lifestyle nila ay hindi healthy. Mga mahilig pa rin sa mga red meat, mga seafoods, mga fatty foods, ay talagang kahit nag-menopause ka na ay tuloy-tuloy pa rin yung paglaki ng mayuma. Kaya isa yan sa malaki impact yung lifestyle, no, sa epekto sa mayuma. Maliban lang kung hindi ka pa nag-menopause, then maingat ka sa pagkain. Pag menopause ka na, pag mag-menopause na yung babae, ay pwede yun mangyari na yung mayuma ay magliit or mawala siya. Pero kung may mayuma ka na nga pagkatapos yung pagkain mo ay mali-mali pa, hindi talaga mag-expect na pag after ng menopause ay mawala yung mayuma or liliit. Posibleng tuloy-tuloy pa rin yan mga katropa. Kaya yan ay ating itinuturo tinuturo talaga na kung may mga karamdaman, lalo na sa ganitong problema, ay tinuturo natin yung tamang lifestyle para makaiwas sa mas malalang kondisyon sa katawan, no? Lalo na kung may mga karamdaman. At itong klaseng problema sa uterus, marami kasing bukol katropang sintia, iba-iba din yung pangalan, no? Maraming kung saan yan sila tumutubo dyan sa uterus, mayroong sa muscle, mayroon din dun sa loob ng uterus. Kaya isa sa common na klaseng mayoma sa uterus na tumubo katropang sintia, mga katropa, itong tinatawag na intramural katropang sintia, no? Ito naman yung bukol katropang sintia na tumubo sa muscle, no, dyan sa kwilyo ng matres. Pag dyan yung location, no, na klaseng mayoma na tumubo dyan ay makaranas ang babae ng dysmenorrhea. Yung time na mag-menstruation ay sobrang sakit yung kanilang puson. Isa yan sa epekto ng tinatawag na intramural na mayuma, no, na tumubo dyan sa muscle ng uterus ng babae. Kasi magkukos yan ng dysmenorrhea katropang sintia dahil yung dugo hindi gaano nakakadaan, no, dahil sa napipress ng tinatawag na ganitong intramural mayuma. Kaya isa sa natatamaan din nito katropang sintia yung sobrang timbang, yung sobrang overweight. Kasi yung mga overweight, ayan sila ay matataas yung estrogen niyan. Kaya isa din yan sa dahilan nagkakabukol o nagkakamayuma dahil sa mataas yung estrogen level sa dugo at mababa yung progesterone. Kaya sa mga sobrang taba, sobrang timbang, lalo na sa mga kababaihan, kung gusto na makaiwas sa ganitong problema sa inyong uterus ay dapat sundin nyo yung ideal nyo na timbang. Dapat magbaba ng timbang kung sobrang bigat kasi yan ay mayroong hindi maganda epekto sa katawan pag sobrang taba. Isa yung magkakaroon ng mayuma. Kaya yung mga dapat gawin natin, mga katropa, ay dapat mag-iwas tayo sa mga bawal. Yung minensyon natin kanina, no, mga fatty foods, mga processed drinks. Isa yan sa nagkakos ng hormonal imbalance at nagpapataba pag mahilig tayo ng mga processed food at saka mga processed drinks. Kasi yan ay mga matataas yung mga calories niyan na magpapatrigger ng sobrang timbang. At saka mas maganda ay mag-inom tayo ng mga supplement na nakatulong sa pagpapakondisyon ng uterus, lalo na yung ating produkto po ng Yes to Health, yung ating Santon Gold, Santon Plus. Yan ay mabisa po sa mga bukol para makaiwas tayo sa mga iba-ibang bukol or matunaw yung mga bukol sa loob at labas ng ating katawan, ay iinom tayo ng ating Santon Gold. Inumin natin yan 1 capsule 3 times a day at siyempre inuman din natin ng mga vitamins. Yung mga ating Santon Vitamin C, yan ay mabisa, mga katropa, para makaiwas sa ganitong problema. Kasi yung karamdaman, resulta yan sa hindi mo nasuplayan yung katawan mo ng mga kailangan niya sa healthy o sa wala pang karamdaman. Kaya yung ating vitamin C, yan ay napaka gandang klaseng vitamin C dahil yan ay alkaline vitamin C. Yan ay nagpapaganda, nagpapahealthy po ng ating katawan. Lalo na sa mga kababaihan, tumutulong din siya na mapahealthy yung uterus ng mga kababaihan para makaiwas sa mga iba-ibang mga problema, yung mga picos, mga mayuma, ay dapat isupply araw-araw yung vitamin C. Yung ating Santon Bitsi, yan ay na-absorb, no, sa ating system dahil siya ay alkaline vitamin C. At siyempre, mayroon tayong premium D3. Yan ay maganda at mabisang pamuksa ng mga virus, bacteria, fungus, no, na nagre-resulta din ng mga infeksyon, mga bukol, no, sa katawan. Kaya yung premium D3 natin ay hindi lang pumupuksa ng mga virus, bacteria, siya ay nagpapatibay din ng buto dahil mayroon po siyang vitamin D3 at mayroon din siyang malunggay oil. Yan yung pinaka-upgraded ngayon na premium vitamin D3. No, yung ating premium D3, yan yung pinaka-upgraded ngayon na mga D3 supplement kasi mayroon siyang vitamin D, BCO, mayroon pa siyang malunggay. Kaya mas maraming benepisyo ang maibigay sa katawan i-compare sa mga ibang mga vitamin D3. At siyempre, mayroon din po tayong Santon Herbal Tea sa ating clinic, mga katropa, tropa, yan ay maganda sa may mga mahina ang pantunaw, nagdusa sa kanilang mga hyperacidity, ulcer. Yung ating Santon herbal tea ay maganda sa may mga matasang sugar din kasi meron po siyang spirulina, cinnamon. Yan yung mga natural na mga herb na maganda mag-control po ng sugar. At meron din tayong mga coffee, no? Sa mga mahilig sa coffee, meron tayong mga natural coffee na talagang magbigay sa inyo ng malusog na pangangatawan. Kasi yung coffee natin, talagang yan ay ginawa para mapasigla yung mga gumagamit nito at mapalakas yung kanilang katawan. Kasi ito ay mga natural na kape, at hindi lang kape katropang Cynthia, siya din ay nakatulong maglinis ng bituka, no? Yung ating coffee. Kaya yung ating mga kababayan na hindi po araw-araw nakakadumi, lagi nakakaranas ng pangasim ng tiyan, yung coffee natin, katropang Cynthia, mga katropa, ay napaka gandang gamitin, no? Bukod na masarap, healthy pa siya na coffee. Kaya kung iinom yung ating mga katropa ng ating coffee, ay hindi lang mapalakas yung kanilang katawan, natutulungan din yung kanilang karamdaman na mawala. Kasi ito ay gawa sa mga herbal, mga natural, no? Na mga coffee. Meron tayong premium D3 coffee, meron tayong Santon coffee mix at Santon gold coffee. Yan sila ay nakatulong talaga sa iba-ibang mga karamdaman, lalo na may mga hormonal imbalance. Yung Santon coffee mix natin ay talagang epektibong mag-regulate ng hormone, lalo na sa mga kababaihan. At yung premium D3 naman natin coffee ay mabisa yan sa may mga mahilig sa coffee at mahina yung mga kalamnan, mga buto, mga joints. Yung premium D3 natin ay talagang maasahan, no, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating mga joints sa katawan. At mayroon din tayong mga Santon na panghaplas dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, no, na epektibo at subok sa ating mga user, no, na may mga problema sa mga pananakit sa mga joints, panakit ng ulo, tiyan. Ayan, ihaplas lang yan ay talagang maramdaman kaagad yung magandang epekto, gagaan yung pakiramdam sa katawan. At dyan din sa ating clinic, available din yan, dyan ang ating natural na mga sabon, no, yung Santon soap natin, Clear Skin, at yan ay mabisa sa mga tao na gustong puputi at hydrated yung kanilang balat, no, kasi yan ay may mga sangkap na glutathione at mangosteen, no, kaya maganda siya sa mga taong gustong puputi at may mga problema sa balat, kasi yan ay mga herbal yung ating sabon. At dyan din sa acting clinic, mga katropa, ay available lahat ng produkto po ng Yes to Health. At kung dyan kayo pupunta sa ating clinic, maabil yung ating check-up, pre-check-up, at siyempre discount sa bawat produkto natin. Yung SRP po ng ating produkto dyan sa ating clinic ay napakababa na, lalo na pag maabil nyo yung ating discount sa bawat produkto, dalhin nyo po yung inyong PWD ID at Senior Citizen ID, no, para maabil nyo po yung discount sa bawat produkto po natin. At dyan din sa ating clinic, mayroon po tayong therapy na ginagamit dyan na subok na nakakagaan at nakakagaling din ng mga karamdaman. Yung ating BioZapper, yan yung therapy na ginagamit natin sa ating clinic na subok na magpuksa ng mga virus bacteria, no, sa ating katawan para makaiwas sa mga iba-ibang mga karamdaman, mga fungus, mga virus. At bukod yan ay cleanse, dinidetox din niya yung ating system, no, para mailabas yung mga toxin na na-accumulate, na ipon sa ating katawan. At siyempre, dyan din sa ating clinic, mayroon din tayong tinatawag na iTira, TeraHertz. Iyan naman yung libre natin na therapy dyan, Katropang Cynthia, no, sa ating clinic, na nakakagaan din ng pakiramdam sa katawan, no. Lalo na pag yung mga katropa natin na mayroong mga iniinda na sakit sa joint, pamamagaan ng mga joint nila, pananakit ng katawan, mahihina yung pakiramdam ng katawan, yung ating TeraHertz ay napaka-bisa, no, na magpapa-improve po ng circulation ng dugo at magpapalakas ng pakiramdam ng katawan, no, kasi yan yung pinaka-dahilan, no, na nagkaka-problema yung katawan dahil sa hindi maganda yung circulation ng dugo. Kaya isa yan sa may tulong ng ating TeraHertz therapy, Katropang Cynthia, dyan sa ating clinic, no. Kaya sa ating mga kababayan na mayroon pong mga karamdaman, no, sa kanilang katawan, ay mas maganda kayo ay magbisita sa ating clinic. Araw-araw po may libreng check-up sa ating clinic gamit gamit po yung ating high-tech machine na magbasa po ng mga mainin ng organ no, sa katawan at magbasa din ng mga kakulangan ng mga minerals, vitamins sa katawan. At kung yan ay mabasa o makita, mabasa ng ating machine ay talagang matutumbok yung sakit. Kasi yung sakit katropang Cynthia, yan ay nagresulta dahil sa mainin ng organ na at maraming kulang sa katawan. Kaya mostly sa mga pumunta sa ating clinic katropang Cynthia na may mga karamdaman ay talagang sila ay nakakaramdam ng kagalingan dahil sa tamang approach no, sa pag-undergo ng treatment. Maisupply talaga yung kulang sa katawan at mapapalakas yung mga organ no, na nagbubunga ng mga iba-ibang karamdaman.
10: Okay mga katropa, narinig po natin ang mga pamaraan, mga prevention para sa ating mga karamdaman. Ano mga katropa, so kung gusto nyo po magpakonsulta, pumunta lamang po sa Yes to Health Wellness Center. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building. Open po kami simula 8 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday mga katropa. At nandito po sa Puerto Princesa ang ating wellness consultant tuwing Thursday, Friday and Sunday. At syempre meron tayong free consultation, free dietary guidelines na ibibigay po ng ating wellness consultant para malaman po ninyo mga katropa ang mga pwedeng kainin at bawal kainin at kailangan iwasan para mas mapabilis ang inyong mga paggaling. At syempre meron din po tayong mga katropa ang BioZapper Therapy at available po ang lahat ng mga Santon products dito po sa Yes to Health Wellness Center sa murang presyo. At syempre po meron po tayong branch sa Rojas, matatagpuan po sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At meron din pong Yes to Health branch sa Nara, matatagpuan naman po yan sa Caltex Compound, Panakan, Nara, Palawan. At meron din po sa Brooks, matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuling branch po ng Palawan ay meron sa Cuyo, matatagpuan po ang Yes to Health sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At pumunta lamang po kayo mga katropa simula Sunday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming programang The Secret of Health, dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ay inyong lingkod, Katropang Cynthia.
11: Tanong po niyong Willis Consultant, Tuk J. Maribit, magsasabi, stay healthy, stay happy.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Tayo ay makinig sa The Secret of Health.
12: Los Bimenda de Vera po, taga Libi, San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito kay Yes to Health po na nagpakonsulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim ko yun, may approval po. Kasi hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito, talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
13: Dante po, sa hindi pa po kayo nakaharyo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman niyo sa katawan?
12: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhid po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talagang halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ano ang Yes to Health.
13: At ngayon po, ano pong improvements nakita niyo?
12: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
13: Wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
12: Wala na po.
13: Yung pagtulog niyo, okay na po?
12: Okay na po.
13: At ano po yung masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
12: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam niyo po, hindi na kayo gumagaling. Na kahit anong inom niyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan ko na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talaga napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Sundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, huro talaga kung kainin.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health, lunas at solusyon, iyong makakamit.
14: Samson Gold Coffee Mix.
15: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samson Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samson Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samson Gold Coffee Mix.
14: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabilis ang mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
17: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
19: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero SysDePain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. SysDePain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
14: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
20: Mga katrupa, excited!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santone Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Sakit ng katawan?
14: Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Para sa Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
16: XFM.
17: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Kami na naman po ay nandirito, si Brother Mark Louis Bangkasan at kasama po si Pastor Marcelo Hines upang ibahagi po muli ang pag-asa upang mapalaas po ang ating pong pananampalataya. Dito po sa ating pong radio station, sa Tinig po ng Reformasyon at sa ating pong social media live. So muli po, aming pong ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa Panginoon sa walang sawang pag-ingat, paggabay at patnubay, lalo tigit sa pagkakataon pong ito, lalo tigit kay Doc Remili Tuoy sa nagmamay-ari at ganun din sa anyang mga kasamahan, especially kay Brother Louie La Rosa. Maraming salamat po at lalo tigit sa anyang mga staff. So welcome po ang lahat sa ating pong mga tagapakinig dito po sa social media at sa radio program. Kami po ay humihingi po ng pwersahang panalangin upang mapalaganap po natin sa karamihan po sa mga taong hindi pa nakakaalam ang mensahe pong ito. Naway inyo pong suportahan, like and share po, mga kapatid, atin pong ibahagi upang marami po ang mapapaabutan. So meron po aming dalawang uri ng mensaheng maibabahagi, mensahe po ng awit na pagkakaloob po, at ganun din ang mensahe po ng salita po ng ating Panginoon Diyos na ibabahagi po ni Pastor Marcelo Hines. Pero bago po ang lahat, ay tayo po muna ay makakakinig ng awitin.

0: So atin pong ibalik ang papuri at pasasalamat sa mensahe ng awitin. So ngayon po mga kapatid ay dadako po tayo sa atin pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon Diyos. Pero bago po yon, tayo po na aming manalangin, humingi po ng patnubay at gabay. So Diyos Ama, ang tahanan po ay nasa katastasan po sa mga langit. Sa mga oras po na ito Panginoon, patuloy po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa walang sawang pag-iingat at paggabay. At lalo tigit sa pagkakataon pong ito, na kami po ay makapagbahagi po ng inyo pong mensahe, naway pangunahan po kami ng Banal na Espiritu at naway ang lahat po na makakapakinig ay mapaabutan at makamit po ang nais nyo pong iparating sa bawat isa po sa amin. Ama, amin pong hinihiling ang kapatawaran sa lahat po naming pagkukulang at pagkasala. Ito po aming sinasamo at tinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. So, sa lahat po ng aming mga minamahal na tagapakinig sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, at ganoon din sa mga nanonood sa Facebook Live, ay muli po kayong bumabati sa inyo sa gabi ito ng isang mapagpalang gabi. So ang ating tatalakayin ngayong gabi ay atin pong pagpapatuloy yung ating nasimulan ng tema na may pamagat pagtutuwid sa mga maling aral. Nasa ikatlong bahagi na tayo, Brother Louis, sa ating temang ito. At bali, pero ikaapat na paksa ito, ano, dahil lang una, dalawang paksa kasi yung tinlaki natin, dalawang maling aral ng tinlaki natin. Tapos nung nakaraang linggo ay isa lang, tapos ngayon din ay isa. At sa gabing ito, bali, ikaapat na ito, ano, na dapat maituwid na maling paksa. O maling pagkaunawa ng maraming mga Kristiyano. Ito ay may pamagat na predestination theory. No? Alam ko kung napakinggan mo na ito, Brother Louis. At sa aming mga minamahal na tagapakinig at nanonood sa Facebook Live, kung familiar na kayo dito sa aral na ito, predestination theory. Ito ay yung paniniwala na sadyang may mga taong itinalaga ng Diyos sa impyerno at meron ding itinalaga ng Diyos sa langit na kahit ano pa ang gagawin ng tao na pagsisikap o kaya pagpili, kung talagang hindi raw sila itinalaga para sa langit, talagang sa impyerno sila. Kahit ano pa ang kanilang pagsisikap at pagpapasyang gagawin.
0: Ay, opo, marami pong mga tao ang nag-iisip ng ganyan.
1: At marami na po ang naniniwala sa ganitong aral. Kaya atin pong liliwagin ngayong gabi kung tama ba ang aral na ito o sapagkat ito ay maliwanag na taliwas eh. Taliwas sa ugali ng Diyos o taliwas sa sinasabi ng Banal na Kasulatan. Mali lang kasi yung kanilang pagkaunawa doon sa tinatawag na predestination. Actually, ang salitang itinalaga doon kasi sa English, nga dito nga nila kinuha yung kanilang doktrina. May apat na beses ito na nabasa ko, Brother Louis. Dalawang beses sa Roma at dalawang beses sa Epeso. Yung salitang predestinate, kaya predestinated. Doon nila kinuha yung doctrine ng predestination. Okay. Ngayon, basahin natin itong, kahit dalawa lang na, na teksto ang ating basahin dito sa Epeso. Sa Epeso Kapitulo 1, talatang 5, ay ganito ang sabi. Na tayo itinalaga niya ng una, itinalaga doon sa English, Brother Louis, predestinated. Ginamit dito. Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Tayo ang tinutukoy ko dito, di ba? Yung mga sinusulatan niya manampalataya. Sa Epeso 1:11 naman ganito ang sabi. Tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalaga niya. Predestinated ulit ang ginamit dito. Na itinalaganan niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Ibig sabihin, nung una pa, tayo itinalaga na raw niya. Itinalaga sa kaligtasan, ibig sabihin. Yon ang sabi ng kinasayang apostol ni Apostol Pablo doon sa kanyang mga sinusulatan ng mga manampalataya doon sa Epeso. Dalawang bis niyang binanggit ito sa kanila. Ngayon, itong itinalaga, ito kasi galing doon sa salitang Gregoy na pror idso. Hindi ko na inlagay dito. Pro or idso na ibig sabihin predetermined. Noon pa man, ang Diyos ay determinado na.
0: Sa ating kaligtasan.
1: Oo, sa ating kaligtasan. Determinado na iligtas talaga ang tao. Kaya lang, ang mali nga dito ng mga nag-aaral sa mga tekstong ito, na meron na talagang itinalaga ng Diyos para sa kaligtasan at may itinalaga nga sa impyerno. Ganun daw ang Panginoon. Pero hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia kung ating titingnan yung suma total na sinasabi ng Banal na Kasulatan. Kaya nga, lalabas lang tayo muna dito ano, sa tekstong ating mga binasa. Kasi ang tanong dito nga eh, lahat ba ng tao ay tinalaga ng Diyos sa kaligtasan? Lahat ba ng tao ay predestinated ano, sa kaligtasan? O kaya determinado ang Diyos na iligtas ang lahat ng tao? Diba, maliban sa atin ang napag-aral ng mga nakaraan, sa gabing ito ay muli nating balikan nga. Talaga bang ang Diyos ay determinado na iligtas ang lahat ng tao bago pa man pumunta si Kristo dito sa lupa? Basahin daw natin ang sabi dito sa... Ganito ang patutuo ng Banal na Kasulatan. Sa Titulus 11, ganito ang sabi. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So, ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos ay may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Ang biyaya ng Diyos na tinutukoy dito, yung ginawa nga ni Kristo para sa buong sangkatauhan. Amen. At napag-aaral na natin nung nakaraan eh. Na yung ginawa ni Kristo na yung pagliligtas ay para sa lahat ng tao. Kaya nga sabi dito, yung napakita na biyaya ng Diyos na ginawa nga ni Kristo ay may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi para lang sa ilang tao na determinado ang Diyos na iligtas, predestinated. Tapos may iba naman na predestinated talaga sa impyerno kahit anong pang gagawin nila. Ay yun po ang hindi tama sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi maliwanag dito na yung pagliligtas ni Kristo ay para sa lahat ng tao. Okay? Ngayon, ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa lahat ng tao? Kasi Barlowe, ano pa ang sinasabi ng ibang kasulatan? Kung ating basahin itong unang Timoteo 2:3, ganito ang sabi, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat na mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng kautuhanan. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia, Barlowe, no? Na ang gusto talaga ng Diyos, ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng kautuhanan. Kaya nga ito'y pinapangaral sa lahat, eh. Walang pinipili. Ang pinibigyan, pinapangaralan ng Ebanghelyo. Kaya nga, di ba, nung inutusan ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha, sabi. Lahat ng nilikha, sinabi ng Panginoon. Pero siyempre, ang nilikhang tinutukoy doon, lahat ng tao na nilikha ng Diyos. Dahil sinaman ang nakaunawa sa Ebanghelyo. So, yun po yung sinasabi, maliwanag dito na sinasabi ng Biblia. Kasi ang ibig nga ng Diyos, ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng kautuhanan. Kaya, ito yung nakalulugod, sabi nga dito, sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya, hindi nalulugod ang Diyos na mayroong mapahamak na may mapunta sa impyerno. Dahil napag-aralan na nga natin nung nakaraan, di ba, na ang impyerno naman ay hindi talaga nakalaan sa tao. Nakalaan talaga sa Diablo at sa kanyang mga anghel na masama na naihulog na dito sa lupa. Hindi sa tao. Ngayon, ang tanong nga lang dito, kung lahat ng tao ay itinalaga ng Diyos o predestinated ng Diyos sa kaligtasan, bakit maraming tao ang mapupunta sa impyerno? Di ba? Kaya muli natin balikan. Anong sabi dito sa Roma Kapitulo 2, talatang 5 at 6? Ito po ang sabi, datapwat ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sariling puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag na tapat ng tapat na paghukom ng Diyos na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Yun kasi ang Panginoon naman dahil siya ay Panginoon din ng hustisya. Ano? Hindi lang Panginoon ng pag-ibig at Panginoon ng awa, kundi Panginoon din siya ng hustisya. Na pagkatapos ng sapat na panahon na ibinibigay niya sa tao na makasalanan, halimbawa, o sama-sama, na magsisi at ayaw pa rin niya, patitigasin niya ang kanyang puso. Yun nga ang sabi dito eh. Datapot ayon sa iyong katigasan ng iyong pusong hindi nagsisisi. Sa kabila ng pagsusumama ng Diyos at sapat na pagkakataong ibinibigay ng Diyos tao at ayaw pa rin niyang magsisi kundi magpatuloy pa rin sa pagpapasama, pag mamamatay yun ay siyempre, sa impyerno talaga mapupunta. Lalo eh. Pero kung magsisi naman, katulad ba ng criminal, kahit huli na nga eh. Di ba, maalala mo yung criminal na napako doon sa krus.
2: Apo.
1: Oo. Naihabol ang kanyang pagsisisi. Nanampalataya kay Kristo, ay dinaligtas. Kahit huli na ang lahat. Pero, ibig sabihin, dahil ang gusto ng Diyos nga ang lahat ng tao ay
0: maligtas.
1: Maligtas. Kaya nga, binibigyan niya ang lahat ng pagkakataon na magsisi kung halimbawa man na hindi sila nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa unang buhay nila. Pero kapag naabutan sila ng ebanghelyo, no? At sila naman inanampalataya at nagsisi, tiyak na sila ay maliligtas dahil ang gusto ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao at walang sino mang mapahamak. Kaya nga lang, yun ang sabi nga, masakit na kautuhanan na ang bawat isa kasi ay may kalayaang pumili kung saan siya hahantong. Kaya nga yun ang ating babasahin dito sa Deuteronomy Kapitulo 30, talatang 15 at 16 at doon sa 19. Basahin natin na itong apat na talatang ito na sinasabi sa Biblia. Dito naman tayo sa 15 at 16 ng Deuteronomy Kapitulo 30. Ito ang sabi ng Panginoon. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan, na iniutos ko sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. So yun ang ibinibigay ng Diyos sa tao. Binibigyan niya ang bawat tao ng kalayaang pumili kung saan siya hahantong. Kaya nga may dalawang daan na inilagay ng Diyos sa harapan niya na kanyang pagpipilian. Dito sa kabila ay daan ng buhay at dito naman sa kabila daan ng kamatayan. Ngayon ang tao ay binibigyan ng Diyos na kalayaang pumili kung saan sa daan na yon ang kanyang pipiliin. Daan ng buhay o daan ng kamatayan. Pero ano ang gusto ng Diyos na kanyang piliin? Piliin mo ang iyong buhay, sabi dito. Upang ikaw ay mabuhay, babasahin natin ang sabi dito sa susunod na mga talata. Sa talatang 19 at 20, ganito ang ating pagpapatuloy na pagbasa. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan at ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Na yung ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang mga tinig at lumakip sa kanya sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw. So yun po ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa. Pero yun nga, bagamat may kalayaan ng pagpili kung saan natin gusto, sa kamatayan man o kaya sa buhay, eh gusto ng Diyos, piliin daw natin ang buhay upang tayo ay mabuhay, tayo at ang ating binhi.
0: Amen.
1: Ngayon, ang ayaw kasi dito ng tao, yung kondisyon, Brother Louie. Kasi mayroong kondisyon dito eh. Kung pipiliin natin ang buhay, di ba may hindi siya na sinabi dito? Anong sinabi dito, Brother Louie, na kondisyon? Na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Kapag pipiliin natin yung daan ng buhay, ibig sabihin, ibigin natin ang Panginoong Diyos, sundin natin ang kanyang tinig. Sinabi pa dito kanina eh, mayroon sabi dito, sundin natin ang kanyang mga utos, tuparin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan at ang kanyang kahaturan upang tayo ay mabuhay at dumami upang pagpalain tayo ng Panginoon. Ito ang ayaw ng tao. Kasi ang gusto nila, lumabag.
0: Gusto buhay pero ayaw sumunod.
1: Oh, yun nga ang mahirap dito. Kung siguro pagpiliin ang tao, alin ang gusto mo? Langit buhay o impyerno? Gusto niya ang langit.
0: Apo.
1: Pero pagdating na doon sa kondisyon, pero kung gustong piliin ang langit, ay ganito ang gagawin mo.
0: Yes.
1: Yun ang ayaw ng tao. Kaya yun ang dahilan kung bakit marami paling pipili doon sa daang masama. Kaya nga, itong sunod na tanong natin, sa pagbibigay ng kalayaang pumili sa pagitan ng buhay at kamatayan, alin ang pinipili ng higit na nakararaming mga tao? Baloy. Basahin natin na katulad ng panahon ng Israel, hanggang ngayon, ganun din, tuloy-tuloy. Jeremias Kapitulo 8, talatang 3, ganito ang sabi. At ang kamatayan ay pipiliin na higit kaysa kabuhayan, ng lahat ng naiwang nalabi rito sa masamang angkan, sabi, na nalabi sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa kanila, sabi ng Panginoon ng Maukbo. O katulad ng bayang Israel, ang bayan ng Israel sa kabila na ipinapadalhan sila ng Diyos ng mensahe sa pamagitan ng mga propeta, eh ano ang pinili ng mga tao? Mas pinili nila ang kamatayan kaysa kabuhayan. Yun nga ang dalawang daan na inilagay ng Diyos sa harapan ng tao na pagpipilian niya. Ito ang daan ng buhay. Ito, susundin mo ang kanyang mga utos, ibigin mo ang Panginoon mo sa nagbigay sa iyo ng buhay, at ang kanyang mga patuntunan upang ikaw ay tumagal. Pero ang masama doon, yung kamatayan ang kanilang higit na pipiliin, na ayon dito sa ating nabasa sa Jeremias, na hanggang ngayon ganoon pa rin. Kaya kung marami man mapupunta sa impyerno, dahil ayon nga doon sa Apocalypse 20, di ba, ang dami nila, sabi doon, ang bilang nila parang katulad ng buhangin ng dagat. Bakit ganoon karami ang pupunta sa impyerno? Samantalang ang Diyos gusto niya lahat ay maligtas. Amen. Ayon sa ating nabasa, dahil nga sa yun, mas higit na pipiliin ng nakararaming tao ang daan kasi ng pagpapakasama. Ayaw nilang dumaan doon sa gusto ng Diyos na kanilang daanan upang sila'y mapunta sa langit. Yung kondisyon ang ayaw nila. Yun ang mahirap doon. Kaya nga, ano ang gusto ng Diyos na piliin ng tao sa pagbibigay niya ng kalayaan sa pagpili mo ni Brother Louis?
0: Buhay po.
1: Oh, maliwanag ang sabi nito, ano, balikan natin Deuteronomy 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Yan. Kaya okay. Siguro kung pagpipilian ang tao sa pagitan ng langit at impyerno, ay natural, mas marami talaga ang pipili sa langit. Sino naman, baka wala nang gustong pumili sa impyerno, sino man gustong mapunta sa impyerno. Kaya lang, pag pinag-uusapan na ngayong kondisyon, dito na tumatanggi ang marami. Kasi ang kondisyon dito, ayon nga sa atin ang nabanggit, muli kong basahin, ano? Kasi ang tanong natin, ano ang kondisyon sa pagpili ng buhay? Deuteronomy 30:16, na iniutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Di ba? Yun ang una at dakilang utos ayon kay Kristo doon sa Matthew 22, di ba? Binanggit ng Panginoon ito eh. Yung dakilang utos, itong una. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Di ba? Doon sa Matthew, sabi ni Kristo, ng buong puso mo.

0: o sa kasalanan.
1: Pakasarap buhay lang.
0: Oh. Ngayon, noong andito si Kristo sa lupa, ano ang kanyang itinuro at ng kanyang mga alagad upang mapasakmay ng tao ang kaligtasan? Okay? Sabi dito sa Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun pa nga ang kondisyon dito. Kasi marami nga naman talagang gustong pumasok sa langit, Brother Louie. Kung tatanungin mo ang lahat ng tao, ay gusto namin pumasok sa langit eh. Sino naman gustong pumasok sa impyerno? Kaya lang, ang sabi ng Panginoon dito, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Sino lang, Brother Louie? Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pero ang tanong nga, ano ba yung kalooban ng ating Ama na nasa langit para tayo makapasok doon? Ito ang sabi sa 1 Thessalonica 4:3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Maliwanag dito ang sinasabi. Yan ang kondisyon kasi upang tayo makapasok sa langit. Kaso, mas maraming tao na ayaw magpakabanal. Dahil ang gusto nila, sundin ang gusto ng kanilang sarili, ng kanilang laman. At ayaw nila na sundin ang gusto ng Diyos. Ayaw nilang magpakabanal. Di ba? Maliwanag naman na nagpag-aral na natin ito ng nakaraan eh. Na ang sabi ng Diyos, sa unang Pedro, kayo ay magpakabanal sapagkat ako'y banal. Pwede bang magsama nga naman yung banal at masama sa langit? Ay banal yung andun. Pagkatapos papasok ka ron, ayaw mong magpakabanal. Kaya nga dito sa lupang subukan eh. Kaya tinitingnan ng Diyos kung sino yung gusto talagang magpakabanal dito sa lupa, yun ang dadalhin niya sa langit.
1: Amen.
0: Mm. Pero paano naman, halimbawa, walang pagkakataon yung tao dahil alam natin may mga tao na nabuhay na sa, ano ba, hindi nila alam ang tungkol sa pagpapakabanal. Nabuhay sila sa kasamaan. Pero sila ba ay may pag-asa pa rin? Mayroon pa rin, Brother Louie. Kasi ang tanong dito, kung sakaling hindi ito nagawa ng tao dahil nabuhay siya sa kasalanan, ano ang kanyang gagawin bago mahuli ang lahat? Brother Louie. O mayroon dito, panawagan ang Diyos sa lahat. Lalong-lalo sa mga nabuhay sa kasalanan. No? Sa kanilang nakalipas. Ganito ang sabi. Sa Gawa 3:19, ganito ang panawagan ng Diyos. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Kaya nga bago mahuli ang lahat. Katulad ng criminal nga na nabanggit ko doon na napako na kasama ni Kristo. Halos mahuli na ang lahat noon eh. Pero na itaon pa nung nakatabi pa niya si Kristo, ay nanampalataya yung criminal niya. Talagang nagsisi. Ayon sa kanyang pagsaway, di ba, doon sa kasama niyang criminal. Na ibig sabihin, itong binatang ito, pinagsisisihan talaga niya ang kanyang kasalanan at nanampalataya pa doon sa kanyang kapwa na kapako sa krus. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. At doon pa lang, binigyan na siya ng pangako ng kaligtasan ng Panginoon. So yun ang sabi dito, kung halimbawa man sa nakalipas na mga panahon ay nagpakasama tayo, nabuhay tayo sa kasalanan. Pero pag malaman natin ang kautuhanan, makilala natin ang husto yung ating tagpagligtas at tayo manampalataya, magsisi tayo sa ating kasalanan at ang kanyang dugo ay sapat na panglinis, pangbura lahat doon, pangpawi sabi nga dito o pang mga pawi. Doon sa English kasi ang sinabi doon, blotted out. Ibig sabihin, talagang punasin ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan sa oras na tayo ay magsisi at magsisampalataya sa Panginoon. Kaya hindi pa rin huli ang lahat kung halimbawa man na malaman natin ang Ebanghelyo. At sabi nga dito sa Apocalypse 3:19, sabi, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw ngay magsikap at magsisi. Kaya nga, dahil ang Diyos naman, lahat ng tao ay kanyang iniibig sa totoo lang. Kaya lang, simple ang tao kapag piliin talaga niya ang kasamaan, magpakasama. Bagamat mahal siya ng Panginoon at isa siya sa layunin ng Diyos na iligtas nung ibigay ng Diyos ni Kristo ang kanyang dugo na nabuhos doon sa krus. Wala siyang magagawa dahil kanyang kikilalanin nga kung ano ang pinili ng isang tao. Kaya yun po ang sabi. Pero sa lahat ng talagang magsisi, ngayon sabi dito, ay

0: tiyak na sa kanilang kaligtasan. Ngayon, mayroon pang ginagamit itong mga naniniwala dito sa tinatawag na predestination na tsorya, no? Na mayroon na talagang itinilaga ng Diyos sa langit at sa impyerno. At mayroong mga teksto na ginagamit, yung kaso ba ni na ano ni na Jacob at Esau. Basahin natin, ha. Kasi yun ang isang ginagamit nila, sa ganong tsorya na hindi pa raw ipinanganak ng tao, mayroon na talagang itinalaga ng Diyos para sa kanya. Hindi pa ipinapanganak ng tao, nakatalaga na raw siya kung sa impyerno man o sa langit. Yeah. Ganun raw. Basahin nga natin. Kaya unawain natin ng mabuti itong isinulat dito ng kinasayang apostol. Apostol Pablo ang sumulat na ito. Papaano natin unawain ang mga pahayag na ito ng Biblia dito sa sulat ni Pablo? Kunin natin itong ang anim na teksto ito. Sa Roma Kapitulo 9, talatang 11. Simulan natin sa talatang 11. Sabi, sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganganak, tiyan mo. Unawain mo ito na mabuti, eh, Brother Louis. Yeah. Sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama upang ang layon ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, yung pagkahirang o pagkapili, na hindi sa mga gawa, you know, kundi doon sa tumatawag. O hindi daw ayon sa gawa ng tao, kundi doon sa tumatawag. Ang Panginoon na tumatawag sa tao. Ay sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Okay? Diba sa lumang tipan kasi, kung panganay ka, doble ang pagpapala sa iyo kaysa doon sa mas bunso. Kaya si Esau, dahil siya ang naunang ipinanganak, panganay siya, doble sana ang pagpapala sa kanya. Kaya lang, nung bandang huli, naging baliktad eh. Gaya ng nasusulat, sabi dito, si Jacob ay inibig ko, datapot si Esau ay aking kinapuutan. Ano nga ang ating sasabihin? Meron baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. O yun ang kanilang ginagamit na teksto, Brother Louis. Kaya kung hindi natin uunawain ng mabuti ito, baka magkamali tayo ng pangunawa nito. Kasi kung titingin, oh, di tama pala, hindi doon sa may ibig maligtas, diba? Kung sa kaligtasan ang pinag-uusapan. Kahit gusto mong maligtas, kung tinatakbo mo ang kaligtasan, kung hindi naman sa'yo naaawa ang Diyos, hindi ka pa rin maliligtas, sabi ng iba. O kahit doon sa hindi naman nagsisikap, sabi nila eh, hindi naman talaga doon sa ibig maligtas, kung talagang itinalaga ng Diyos yun sa kaligtasan, maliligtas pa rin. Yun ang kanilang pagkaunawa dito. Kaya ngayon, ano ang dapat nating unawain lalong-lalo na sa mga sulat ni Pablo, dahil alam natin, Brother Louis, mayroong isang apostol na nagbigay ng payo at babala doon sa mga nagbabasa sa sulat ni Pablo, kasi may mga sulat si Pablo kasi na mahirap unawain, malalim. Dahil alam nga natin si Pablo, di ba, attorney ito, napakatalino, napakalalim ng kanyang pag-aralan. Isang naging membro ng ito ng Sanhedrin, isang rabbi ito na talagang malalim at malawak ang kanyang pinag-aralan. Kung hindi natin unawain ang mabuti, wala tayong tiyaga na mag-unawa sa kanyang mga sinasabi, baka masisinsay tayo o kaya magkamali tayo ng
1: pagkaunawa.
0: Malilito
1: lang tayo.
0: Oo, malilito lang tayo. Kaya ngayon, ano yung payo ng isang apostol kapag pinag-aralan natin ang mga sulat ni Apostol Pablo? Basahin natin na sa ikalawang Pedro 3:15 at 16, ganito ang sabi. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, dahil marunong talaga siya, ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, kanino? Susulat ni Pablo, no? Na do'y sinasalita ang mga bagay na ito, na do'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga. Yun nga, walang tiyaga sa pagsasaliksik. Nagaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Ako, mapanganib pa naman. Pag wala tayong tiyaga sa pag-aaral sa mga sulat ni Pablo at isisinsay pa natin, lalong-lalo na, o imamali natin ang kahulugan, ay magre-resulta yun sa ating ikapapahamak. Maliwanag po dito yung babala ni Apostol Pedro, ang nagbigay dito ng babala eh. Ngayon, upang higit nating maunawaan itong sinabi dito ni Pablo, no? Doon sa, 'di ba, may binanggit nga si Pablo dito sa ating binasa sa Roma na hindi pa nga raw ipinapanganak itong dalawang magkapatid, ay mayroon ng kinapuutan ang Panginoon, si Esau nga, at mayroon naman siyang kinaawaan o inibig na si Jacob, na bagamat mas bunso si Jacob, di ba, napunta sa kanyang pagpapala ng kanyang ama. Napakahalaga kasi yung pagpapala, di ba, nung pinagpala siya ni Isaac. Ngayon, pupunta tayo dito sa pagpapaliwanag. Bakit pinili ng Diyos si Jacob at hindi si Esau? Okay? Bakit inibig ng Diyos si Jacob at kinapuutan si Esau? Dahil ba talaga sa ano? Sa panig lang ng Diyos ang tinitingnan, hindi naman sa panig ng dalawang magkapatid ating daw tingnan. Sa ayon dito sa Hebreo 12, no? Ipagpatuloy nating basahin. Itong Roma, sulat ni Pablo, no, yung binasa natin kanina, na pinagkunan natin doon sa kasaysayan nga ng dalawang magkapatid. Itong Hebreo ay sulat din ni Apostol Pablo, na sulat naman niya sa mga, di ba, sa mga Hudyo, sa mga Hebreo. Kaya basahin naman natin dito yung iba pa niyang sulat. Para sa ganun, ay timbang-timbangin natin. Tapos punta naman tayo doon sa pinaghanguan doon sa lumang tipan. Kati itong bagong tipan na isinulat ni Pablo, hinango lang niya ito sa lumang tipan. Kaya ating titingnan ito. Hebreos 12:15, pababa, sabi dito, napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Sabi dito, baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau na isang pinggang, nasa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. So ano yung sinasabi dito ng kinasiyang apostol? Yun bang pag-ibig ng Diyos kay Jacob kaya napunta sa kanya yung pagpapala ng pagkapanganay? At pagkapuot niya kay Esau, dahil nawala sa kanya yung pagpapala ng pagkapanganay. Dahil ba sa Diyos lamang talaga ang pumidil? Dahil inibig niya si Jacob at kinapuotan si Esau? O mayroong dahilan? Diba? Maliwanag dito ang dahilan, diba? Sa sulat ni Pablo sa ibang mga katulad nga ng sinulat niya dito sa Hebreo. Eh ano bang ginagawa kasi ni Esau? Diba, ayon na dito sa ating nabasa, eh, di ba, isang araw, punta nga tayo sa pinagkunan kasi nitong kwentong ito. Sinano, yung ipinapaliwanag dito ni Pablo, punta mismo tayo doon sa kwento, ano, sa pangyayari na inirecord sa Genesis. Basahin natin, ha. Medyo mahaba-haba lang ito. Genesis chapter 25, simulan natin sa talatang 29. Ganito ang sabi. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang at siya'y nang lalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo na pakanin mo ako, niyaong mapulang lutuin sapagkat ako'y nang lalambot, kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. Kasi si Esau, di ba, tinawag siyang Edom, kaya nga yung mga lahi niya naging mga Edomites. Okay? At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Ito naman si Jacob, mapagsamantala rin. Ngayon, sabi ni Esau, at sinabi ni Esau, narito ako'y namamatay. Sabi dito, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? Sabi dito, at sinabi ako ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilotong lintihas, at siya'y kumain at uminom, at bumangon at yumaon, gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. So may pangyayari pala. Bagamat nung nasa sinapupunan pa lang itong dalawang magkapatid, 'di ba, nung nag-aaway sila doon sa tiyan ni ano ni itong ama nila na si Rebecca. Eh sabi ng Panginoon kay Rebecca, may dalawang bansa kasi na nagtatalo diyan sa yung tiyan. Ibig sabihin, kambal yung nasa loob ng tiyan mo. At yung bunso ay maghahari doon sa ano sa panganay. At yung panganay ay maglilingkod sa bunso. Bagamat si Rebecca, siyempre nung panahon na yun, nagtataka dahil alam nga niya na nung panahon na yan, kung sino yung panganay, yun nga ang pagbibigyan ng pagpapala, dubling pagpapala ang panganay. Kaya imposible na mangyari na paano mangyari na maglilingkod yung panganay doon sa bunso, samantalang dapat yung bunso ang magpalilingkod sa panganay dahil dubling pagpapala nga ang ibinigay. Pero ito ang nangyari. Dahil nung nagutom nga isa, kasi ang gawain ni itong si Esau, di ba, mangangaso.
1: Opo.
0: Gutom siya na galing sa pangangaso, wala siguro siyang nahuli sa panahon na yon. Pag-uwi niya, nalat niya na si Jacob na nagluluto nga ng pagkain. Ay dahil sa nang nalambot, sabi niya, eh, bigyan mo ako ng luluto mo. Eh ito namang Jacob, ay chance ako na ito. Kasi si Jacob talagang gusto niya na makuha yung ano, pagpapala ng pagkapanganay. Kaya sabi, ibinta mo sa akin sa araw na ito yung ipagbili mo sa akin yung pagkapanganay mo. At itong si ano naman, si Esau, hindi na niya inisip na ay mahalaga yung pagkapanganay dahil siyempre pag ibibigay na sa akin ng ama yung pagpapala ng pagkapanganay, doble yung pagpapala sa akin. Yun sanang inisip niya Esau, kaya lang wala yun eh. Kaya nga sabi dito, dito ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Kaya sumumpa-sumpa pa siya kay Jacob. Sige, ipagbili ko na sa araw na ito ang aking pagkapanganay. Basta bigyan mo lang ako ng pagkain na yan. Kaya yun, dahil lang sa pagkain, eh, isang pagkain, hindi naman totoong mamamatay siya. Pakiramdam lang niya yun. Eh anong silbi nitong pagkapanganay ko kung mamamatay naman ako sa gutom? Eh andyan na siya, nakauwi na. Imposible mamatay sa gutom. Kaya lang, ibig sabihin, doon winalang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Yan nga ang sinasabi dito. Pagkatapos nung bandang huli, gusto niya makuha yung pagpapala ng pagkapanganay na ibinintangan niya kay Jacob. Kaya nung nalaman niya na napunta na kay Jacob yung pagkapanganay, well, dinaya nga ni Jacob din yung kanyang ama para siya ang bigyan ng pagpapala ng pagkapanganay. Kaya, di ba, nung bulag na si Isaac, kaya nakuha ni Jacob nga yung pagkapanganay. Yung pagpapala ng pagkapanganay. Dahil, gawa naman din ni Esau na ibinintangan niya kay Jacob ang kanyang pagkapanganay pagkatapos bandang huli, pagsisisihan niya. Ito ang ipinapaliwanag dito. Kaya, maliwanag na hindi unfair ang Diyos ano, sa kanyang pag-ibig kay Jacob at pagkapuot kay Esau dahil sa gawa mismo din nila. Gawa mismo ni Esau. Kaya yun ang ibinibigay sa atin na babala dito nga dito sa ating nabasa sa Hebreo. Kaya nga, kung ating titingnan ng mabuti, sa totoo lang, ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa lahat ng tao? Meron ba siyang gustong maligtas at meron siyang ayaw maligtas? Parang meron bang pinapaboran at hindi pinapaboran?
1: Apa.
0: Tingnan daw natin, basahin natin itong ikalawang Pedro 3:19. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So maliwanag na ang Diyos, ayaw niya na sino man ay mapahamak. Gusto talaga niya ang lahat ay magsisi kahit napakasama na sila nung nakaraan. Pero binibigyan pa nga sila ng sapat na panahon na magsisi upang silang lahat ay makapagsisi at bandang huli, sila pa rin ay maliligtas at hindi mapahamak. Dahil yun ang saloobin ng Diyos. Kaya po yung nagsasabi na meron talagang itinalaga ng Diyos o predestinated para sa impyerno at o kaya para sa langit. Hindi po ganun ang ugali ng Diyos. Kaya muli, basahin natin itong dalawa pang patotoo ng Biblia na talagang sa puso ng Diyos, lahat ay gusto niyang maligtas, lahat ay predestinated talagang maligtas. Pero yun nga, dahil sa may kalayaan ang tao na pumili, kaya may maimpyerno. Pero kung sa loobin ng Diyos ang ating iisipin, yung kanyang plano sa lahat, maliwanag. Diba itong tatlong teksto na ating babasahin, nabasa natin yung una sa ikalawang Pedro 3:9. Meron pang dalawa na sinasabi dito sa Titus 2:11 at saka Unang Timoteo 2:4. Basahin natin dito, sabi. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. So kanino napakita ang kaligtasan ng Diyos?
1: Sa lahat po ng tao.
0: Sa lahat ng tao. Ibig sabihin, lahat ng tao ililigtas niya, ba't ipapakita niya ang kaligtasan sa lahat ng tao kung hindi rin niya layunin na iligtas ang lahat ng tao? Di po ba? Di ba? Against reason eh, sabi nga. Against common reason. Ngayon, sabi pa dito sa 1 Timothy 2:4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. So ano ang ibig ng Diyos? Ang lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng kautuhanan. So ayaw ng Diyos na may maimpyerno. Yun po ang maliwanag. Lahat ay gusto niyang maligtas at walang maimpyerno. Kaya hindi po totoo yung kaisipan na meron talagang predestinated para sa impyerno at predestinated para sa langit na kahit ano pa ang gagawin ng tao na pagpili. Dahil ang saloobin ng Diyos, gusto niya na ang lahat ng tao ay mga ligtas at walang sino mang mapahamak. Kaya kung sa bandang huli ay may mapapahamak pa rin at marami nga ang nakahulan mapapahamak dahil siyempre ang Diyos alam niya ang mangyayari sa hinarap, di ba? Kaya nga, bago pa ang anak si Esau at Jacob, nakita na kasi niya kung ano ang desisyon na gagawin ng dalawa. Kaya sinabi na niya yun. At ganun din dito sa sinasabi ng Biblia, nakita ng Diyos na talagang marami ang ayaw pa rin piliin ang kaligtasan kahit sila ay layon ng Diyos na iligtas. Kaya mayroon pa rin, may impyerno. Pero ang maliwanag dito, kung ating kukunin ang pasya at saka layunin ng Diyos, saloobin ng Diyos para sa lahat, gusto niya na ang lahat ng tao ay maligtas. Hindi po totoo na mayroon talaga siyang itinalaga na para sa impyerno. Yung impyerno, magiging resulta na lang yun dahil nga sa katigasan ng puso ng tao na ayaw manampalataya at ayaw magsisi. Yun po.
1: Amen.
0: So, yun po yung maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, at sa aming mga minamahal na tagapakinig. Kaya kung sakali man na meron pa rin may impyerno, yun ay bunga kasi ng pagpili ng tao, okay? Sa kanyang sariling hantungan dahil may kalayaan ng bawat isa na pumili kung saan siya hahantong. At kung anuman ang kanyang pinili, yun ay igagalang ng Diyos dahil nga sa may kalayaan tayong pumili. Kaya nawa habang maaga pa, piliin natin yung buhay ayon nga doon sa sinabi ng Diyos upang tayo ay mabuhay. At bahagi noon ng ating pagpili, natural, yung kondisyon ng ating pinili ay ating isa sa kabuhayan.
1: So, amen po.
0: At maliwanag naman yung inilahad sa atin ng Diyos na kondisyon para sa ganun ay kamay nga natin ang kaligtasan. So yun po yung ating pag-aaral sa gabing ito na pagtutuwid sa timang ito na yung ang aral na mayroon na raw itinalaga talaga ng Diyos na para sa langit at mayroong itinalaga para sa impyerno na kahit ano pa ang gagawin ng tao na pagpili. Yun po ay taliwas sa maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Okay. So hanggang dito lang po ang ating pag-aaral sa timang ito. At muli po, magandang gabi sa lahat ng aming mga minamahal na tagapakinig at mga nanonood sa Facebook Live.
1: So, shout out po natin, Sister Sarah Hernan, Brother Elben, Pateño, maraming salamat po sa ating patuloy na pagsusubaybay. Ganon din po sa lahat po na mga naikinig sa social media at ganon din sa radio station. Brother Marcelo, ba meron po kayong gustong pasalamatan na shout out? Pwede po.
0: Kung nakikinig po yung ating mga kapatid dyan sa Baraki, na si Sister Dennis, ayaw ko kung alam nila itong programa natin. At ang kanyang mga kasama ay magandang gabi po sa inyo.
1: So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Like and share po mga kapatid upang marami po ang ating mapapaabutan. At sa ating pong pagtatapos, maaarinig po tayo ng mensahe ng awit. Pero bago po yon, tayo po muna ay manalangin. Para Marcelo.
0: Langit. Ama naming Diyos, sana sa mga langit, kami po ay muling lumalapit sa iyong harapan sa gabing ito at muling nagpapasalamat sa pagkakataong ito ang pinagkaloob mo sa amin upang magbahagi ng iyong mga banal salita. Naway pagpalain at tulungan ang lahat ng aking mga tagapakinig at mga nanonood sa kanilang Facebook. Naway bigyan sila ng paggabay upang makaunawa sila sa iyong buong kautuhanan. At tulungan mo nawa sila din na tanggapin nila ang iyong inialok na kaligtasan upang ang bawat isa sa amin ay makaabot sa pagpapasya na aming tanggapin ang iyong inialok inaalok na kaligtasan upang sa ganon ay maging karapat dapat kami sa iyong inihandang tahanan sa kalangitan. Naway tulungan din kami na makapagtagumpay sa maraming mga tukso at pagsubok sa buhay na ito upang manatili kaming tapat sa inyo at naway magsilakad kami sa daan na patungo sa iyong kaharian. Upang sa iyong itinaktang panahon, kami ay iyong ipunin upang magmana ng iyong inihandang walang hanggang kaharian. Naway patawarin din kami sa lahat ng aking mga pagkukuha at pagkakasala, alang-alang sa mahalagang dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
3: Exciting!
4: Exciting! Mga katropa! Exciting!

0: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Batarasa. 91.6 XFM Quezon. 103.7

0: 93.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: XFM.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
9: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium-chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high-density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're a Reyes family and we're certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan, The Secret of Health, a
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado,
13: si Balob Antique.
12: Masakit ang aking katawan.
13: Palagi
12: narinig ko
13: sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil.
12: Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika. Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan,
3: mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Exciting!
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25
3: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Santon Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus
8: Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Sa
8: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
14: Vision X Plus! Softgel Capsule!
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sis the Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
4: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko.
0: Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite.
12: Sa Coffee Nurse.
11: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligid.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sample Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
12: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. Our radio station, owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated, is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
19: XFM.

0: at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
1: Santone Coffee Mix. XFM.
3: Mga katropa, excited!

Exciting time, mga katropa! 4 na minuto makalipas po ang alas 4 ng

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Mayadyo Temprano, lalabigin ng Palawan at lunsod ng Puerto Princesa! Hoy, ngayon po nga ikalima na po sa buwan ng Oktubre 2026. Hoy, another Manic Monday, another Manic Monday, mga kabay, mga katropa. Hoy, may pasok po sa mga opisina ng gobyerno. At syempre sa ating pong mga paaralan. Mga school! Pagkabat ngayon ay Teacher's Day. May pasok daw po, ha? Pasok. Hoy, welcome, welcome, welcome.

Bulahawa ang sa inyong mga tahanan at cellphone kada umaga. Ah, mga kabayan, mga katropa, ito po ang ating pamalatong tunang. Oy, what an excitement morning, mga kabayan, mga katropa. Ah, siyempre pa mambubulahaw at manggigising ho kami, pero kami po'y maghahatid ng mga balita at impormasyon para sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Mga balita at impormasyon na dapat po ninyong malaman.

0: sa umaga pa lang. Sasabay na po namin kayo. Ano mga magulang, mga guardian, na nag-aasikaso na, nakadala na po mga estudyante ngayong araw ng Lunes. Sabayan niyo po kami ha, habang kayo po abala dyan sa inyong mga tahanan. Sa pag-aasikaso na dapat asikasuhin. Ayman naman po ay maghahatid ng mga balita ha. Hoy, sa ngalan ng ating pong partner sa bagong technical engineer, Renboy Federico. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunan naman ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako po ang inyo pong tagapagbulakaw. Yung nanggigising sa inyo kada umaga o para magatid ang balita. May katropang Alison Salvatus. Siyempre ba'y nagmamagandang morning na po kami sa inyo, mga katropa. At ngayong araw na ito, mga kabayan, mga katropa, since na ngayon po ay Teacher's Day, kaya happy, happy Teacher's Day po sa lahat po ng mga guro sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Hoy, 81 days more to go before Christmas. Maghahanda na ba ang lahat? May mga ipo na ba ang lahat? Ipunin pa ba? Ipunin pa ba, mga kabayan, mga katropa? Yun ang tanong, di ba? Well, anyway, ako, mga kabayan, mga katropa, syempre, ganot-ganot pa man, tuloy lang po ang haman ng buhay, ha? At sa mga kabayan natin, mga katropa natin dyan na pupungas-pungas pa lang sa mga oras na ito, nakapag-usala po ba kayo ng panalangin? Thank you, Lord! Kayo po'y nakaarating pa sa araw na ito. At ikalima ng Oktubre. At sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na yung pong napamulagat na, napabalikwas dyan sa ingay na ating pong ginagawa ay ano, kapag paumanhin, ha? Pamanman na. Alam niyo ba, masarap magpamanman ngayon pong malamig na umaga. Siyempre yung pong pagpapainit. Pagpapainit ng ating punsikmura. Opo, mga kabay, mga katropa, kape na! Kape! Doon sa ating po, mga kabay, mga katropa, na maaga rin po yung lokso sa mga bahay nila. Okay, magkape na lang muna tayo. Tapang almusal mamaya na yan. Magkape, magpain po na tayo ng sikmura. Pero dapat, mga kabayan, mga katropa, o yung ating pong gagawing pampainit ng ating pong sikmura ay yung healthy, ha? Gaya po ng ating pong laging nakakagapay sa ating pong balatuntunan, yung premium D3 coffee mix. Apo, mga kabayan, mga katropa, premium D3 coffee mix. Nako, napakasarap na kape. Dahil ito'y gawa po sa mga natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder. Opo, mga kabayan, mga katropa, mangosteen powder na pinatatamis po ng stevia. Stevia, isang uri po ng halamang gamo, halaman na nagpuproduce po ng natural sweetener na hindi po nakakapeko sa ating pong blood sugar level sa katawan. O kaya sa ating pong, mga kabayan, mga katropa, dyan na diabetic, meron diabetes or ayaw magka-diabetes, pero gustong-gusto talagang magkape, narito na po ang kapeng nararapat sa inyo, ha? Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Bukod nga po sa ito'y pinatatamis ang stevia, ito yung kape na meron pong vitamin D3. Vitamin D3! Nasa ang kinakailangan naman ng ating po mga buto sa katawan para maratiling matibay, matatag sa hamon ng buhay. Kaya ako, pampainit ang umaga, healthy. Wala kang alalahanin mag-fluctuate ang iyong blood sugar level sa katawan. Kinakailangan mo bang mapatibayin ang mga buto mo sa iyong katawan? Dito lang po yan sa Premium D3 Coffee Mix. Mga kabay, mga katropa, ang ating pong Premium D3 Coffee Mix ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan po ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: excitement, mga kabay, mga tropa. Oh, how excited ang Lunes na ito. Dami pong mga abangan. Dami pong mga balita. Kaya naman, oh, sana lahat good news. Mga kabay, mga tropa. Gaya na lang po ng ating po mga headlines. Para po sa ating mga balita ngayong umaga. O ito na nga, mga kabay, mga tropa, sa mga nagtatanong dyan ng mga magulang. O, ayon po sa Malacanang, oy, meron pong ano ha, wala pong nilalabas. Wala po sila daw nilalabas na class suspension. Ngayon pong araw na to, may kaugnayan nga po sa Teacher's Day. So ibig sabihin, may pasok. Samantala mga kabay, mga katropa, prosecution team naman, isa sa formal daw po ngayong araw. Ngayong araw, isa sa formal nila sa Senado o sa Senate Impeachment Court, yun daw pong planong pagbasura sa bribery case laban kay Vice President Sara Duterte. At sa atin naman po ang balitang international, ang bansang Iran, tiniyak naman daw po ang kanilang kahandaan sakaling hindi raw po magtagumpay ang peace deal plan sa pagitan nila ng bansang Amerika. Sa atin naman po mga balitang local, 187 mga mag-aaral mula daw po sa isang eskwelahan sa bayan ng Batara sa Palawan nakatanggap naman ang mga kagamitan mula daw po sa First Provincial Mobile Force Company. Local government unit ng Quezon na mahagi naman daw po ng mga gamot at bitamina sa mga estudyante. Paglalagay ng mga fire hydrants dito sa lungsod ng Puerto Princesa, dapat din mo nang pondohan ng Bureau of Fire Protection, ayon yan. O ayon yan, sa Puerto Princesa City Water District. At electric vehicle, tinanggal na raw sa mga pangunahing angulo sa nangyaring sunog sa MV June Aster. At XFM Palawan, namigay po ng tulong sa sanggol na meron pong hydrocephalus. Bagong MDRRMO rescue boat para sa bayan ng Brooks Point, abay dumating na. Mga guro sa bayan naman ng Nara, Palawan, binigyan pugay ng local government unit. Ang binigyan pugay po ng local government unit sa paggunita ng Teacher's Day. City government, binigyan pugay din yung mga guro sa pagdiriwang nga ng National Teacher's Day. Vendors sa Old Market, muling makikiusap daw po sa city government. Ayun pong nasa Old Market na sila nasa Old Market na lang daw sila magtinda kaysa ilipat daw sila sa second floor sa Baywalk Palengke. At pagpapababa sa edad nang tatakbon din mo ng sanggunian kabataan sa 2028, isinusulong. Mga kabay, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayong umaga sa ating po palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At ang mga headlines na yan, mga kabay, mga katropa, handog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yung kapeng magkakaroon ka muli ng younger looking skin. Ito yung po makakatuwang na ating po mga kabay, mga katropa dyan na medyo namoblema. Hindi yung talaga namoblema talaga. Ando sa dumarami na pong mga kulubon. Nabalat. Lalo na po sa mukha. Mga kabay, mga katropa, kinakailangan natin dyan ng katuwang para magkaroon ka uli ng younger looking skin. Alam niyo ba kung ano yun? Yan po yung glutathione at collagen. Apo, glutathione at collagen na meron pong anti-aging properties. Ito nga, unti-unti nga pong tumutulong para muling isaayos ang pabatain ang ating pong mga balahad. Yes, mga kabay, mga katropa, yan pong glutathione at collagen ay inihalo na po ng Yes to Health Incorporated sa ating pong mga kape. Special po ang Santon Gold Coffee Mixer. Opo, mga kape, mga tropa, kapag narinig nyo ang Santon Gold Coffee Mixer, matik na yan. Meron po yung glutathione and collagen. Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kape, mga tropa, gawa pa rin po yan sa mga natural sangkap. Nandyan pa rin naman po yung mangosteen powder at yung moringa powder. Ha? Kaya naku, tandaan mga kabay, mga tropa, gusto mo bang magkaroon ng younger looking skin? Mag Santon Gold Coffee Mix na, katropa. Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga tropa, dumaan din po yan sa masusing pagsusuri ng FDA. Kaya makakasiguro ka pong ito po ay safe at effective. Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga tropa, mabibili na rin po ninyo sa lahat ng mga butika at ganoon din po ng mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ay, good morning! Good morning! Sir Alonso Arevalo, patal ng Barangay Bato. Tay-tay Palawan. Ganun din kay Cards Naba. Good morning po. Sa lahat na po ng nakikinig sa X7 Palawan. Salamat Sir Cards. Ha? Ma'am Aline Dagaraga Santino Cambayan. Good morning, good morning. At ganun din siyempre sa ating pong mga kabay mga tropang nakikinig na sa kanikanila pong mga radyo. Sa mga nanonood sa ating pong Facebook Live. Opo, live na tayo, ha? 104.7 XFM Palawan. At ganoon din sa XFM Palawan page, Broadcasting Network page. Ako, 18 minutos makalipas po ang alas 4 ng napakalamig na umaga. Umang painit muna tayo, ha, mga kabay, mga tropa. Painit muna ng sikmura. Mag iniisip yung pampainit porke malamig eh. Kayo talaga oh. Oo, isikmurang painitin natin ah. Hindi po ulo. At lalong hindi yung ano. Alam mo na, oy sir. Pigil-pigilan mo yan. Umiinit na yan ha. Umiinit mong ulo. Dahil hindi ka pala titimpla ng kape ni Mrs. Wag yan ha. Ikaw na magtimpla ng kape para kay Mrs. O dalawa kayo, ha? Huwag ulo yung paiinitin, ha? Yung sikmura lang. At sana yung pong gagamitin o iinumin yung pampainit ng sikmura, yung ating premium D3 coffee mix or yung ating Santon Gold coffee mix. O sabay na kayo ni Sir, Ma'am, mag Santon Gold coffee mix para manumbalik yung pagkakaroon nyo ng younger looking skin, ha? Nako, laba Sir Randy Santisans. Nakikinig na rin. Good morning, good morning. Kape, kape. Oy, nako, 20 minutos makalipas po ang alas 4 ng morning, ha. Mga kabay, mga tropa, sa pagbabalik po ng ating pampalatuntunan. Sabayan nyo kami habang kayong may higop ng mga kape dyan. Yung detalye ng ating pong mga balita. Mga balita ngayong umaga nito ng Lunes sa ating pong pagbabalikan. Siyempre, ay dito lang sa ating pong palatuntunan.
1: XFM. XFM. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you.
2: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
4: Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
4: Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkil Estrella, isang...
10: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
12: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
14: Sanzone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
14: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Ganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
16: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
14: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
18: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
19: XFM.
20: XFM.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Magising.
1: 26 minutos na po, makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Okay, balik kayo sa ating pong mga balita. Ay, good morning muna, Ma'am Aline Dagaraga Santino Campaña. At ganoon kay Ma'am Alona Dagaraga, Alona Dagaraga Santino. Ayan, baliktad pala. Ayan, tama. Diyan sa Barangay Bangko Bangkaw, ha? Okay, Tayalon. Kay Naijo, mayad ka timprano, ha? Ay, naka, mga kabayan, mga katropa, siyempre, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan. Andog din po sa inyo ito ng Santon Plus Coffee Mix, ha? Para naman sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, lalo na po yung mga hyper acidity. Nakakaranas po ng humahap din yung kanilang sikmura. Kaya nagkakaroon po ng palpitation o sumasakit yung dibdib. Ano po yan, gawa po yan ng acid reflux. Mataas yung pong, inyo pong asido sa katawan, ha? Kaya ako sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, na gustong-gustong magkape pero nagdadalawang isip. Kaya nga, ito yung kanilang nararamdaman kapag sila po ay umiinom. Lalo po ng mga non-healthy coffee. Ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Sinasuggest na po namin sa inyo para ma-enjoy nyo yung pagkakape na hindi po kayo nakakaranas ang paghapdi ng sikmura o di kay palpitation. Ito, mild coffee ang dapat sa inyo, mga sir, mga ma'am, ha? Opo, mild coffee gaya po ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Nagawa pa sa mga purong natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Dumaan po ito sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong safe ito at effective. At ito yung non-caffeinated. Kaya nga po mild coffee. Kahit bata, pwede pong uminom nito. Ha, mga kabayan, mga katropa. Para sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, hyper acidity, acidity ba ang problema mo? Ha, lalo pag umaga. Gusto mo magpainit ng sikmura? Eto na, Santon Plus Coffee Mix, ang bagay sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ha? Ang ating po nga Santon Plus Coffee Mix, available po yan, mabibili na po niya sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available din po yan sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers, mga kabayan. Tandaan po, oy, Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Alas 4:30 na po ng umaga. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Namin na natin ang ating pong balitang nasyonal ngayon pong araw ng Lunes, Oktubre 5 na po, ha? Mga kabayan, mga katropa, taong 2026. At syempre, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyong pong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga, Tropang Alison Salvatus po. Sa detalye ng ating po mga balita, una natin balitang nasyonal o sa mga magulang na nagtatanong, may pasok ba? O ito po, mga kabayan, mga katropa, pakinggan po ninyo. Itinanggi na po ng Malacanang na nagpalabas po sila ng class suspension sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa ngayong Oktubre 5, bilang pagdiriwang ng World Teachers Day nga. Ayon po sa Presidential Communication Office o PCO, wala po silang inilabas na namang anunsyo na kanselado ang mga klase. Pinayuhan din po nila ang publiko na huwag nang ibahagi o ipakalat pa ay yung pong mga naglalabas ang mga anunsyo online. Kuya Juan, wala pong opisyal, hindi po opisyal yan ha. Mahalagaan yan na kumuha daw po ng impormasyon o anunsyo sa mga official government sources. Wala din ano yung pinirmahan nito pong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nang sinasabing proclamation na nagsususpinde ng pasok ngayong pong araw na ito ng Lunes. Balit may ilang mga local government units o LGUs yun daw po nagsuspindi ng face-to-face classes dahil naman sa pagdiriwa nga ng National Teachers Day. Depende na po yan sa mga LGU. Pero kung yung pong tatanungin natin ay yung direktang mismong anunsyo mula sa ating pong national government, wala po ha, mga kabayan, mga katropa. Kaya sa mga nagtatanong, mga magulang, wala pong suspension ng klase ngayon pong National Teachers Day o World Teachers Day, mga kabayan, mga katropa, ha?
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Ay, mga kasidyante, may paso kayo. Iyan nga, di ba, mga kabayan, mga katropa, ang pagdiriwang po ng National or World Teachers Day na sinasabi. Kalimitan kasi dati ito, every first Monday ng 1 Oktubre, mga kabayan, mga katropa, ha? Ay, nagkataon ngayon na 5. Pero may pasok, ha? Mga sir, mga mama, may pasok, may klase, ha? Happy Teachers Day, Teachers Day na lang, ha? Sa lahat ng ating pong mga ikalawang magulang, ika nga, ha? Ating pong mga guro, mga minamahal at pinagpipitaga ng mga guro, ha? Happy, happy Teachers Day po sa inyong lahat.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Okay, samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, handog naman po sa inyo, ha, ng Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus, meron pong kakayahan na maipanumbalik sa maayon sa paningin yung ating pong mga mata. O sa ating pong mga guro, ito malimit. Nakakaranas sila po ng mga panlalabo ng paningin. Dahil alam niyo naman, ha? Magdamag, maghapon, nakatutok sa paggagawa ng mga lesson plan, pagsasawata sa mga makukulit na mga estudyante, di ba? Minsan ng iba na inaatake ng hypertension, tapos bigla malalabong paningin, ako. Pero sa karamihan sa ating mga guro, mga kabayan, mga katropa, yung tutok talaga sa pagtuturo ng mga estudyante, malimit po, nakikita niyo ba, mga nakasalamin na sila. Kasi nga po, paggagawa pala ng lesson plan, inaabot na sila ng magdamag. Ha? Pagod po yan, tapos gagawa pa ng lesson plan, gagawa pa ng iba pat ibang mga report, tapos karamihan dyan, sulat kamay pa. Ngayon ba ata, upgraded na. Unti-unti, nag-digitalize na rin. Okay? Pero gano'n pa man, siyempre nakaharap pa rin sa computer. Pangalagaan po ninyo ang mga mata ninyo, mga minamahal namin po mga guro, ha? Ito po, kaagapay po ninyo. Pwede nyo pong makaagapay para po sa pagpapanatili po ng magkakaroon po ng malinaw na paningin. Yung ating pong Vision X Plus Softgel Capsule, ha? Kasi mga sir, mga ma'am, ang ating pong Vision X Plus ay meron pong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus, at zeaxanthin. Ito po kasi yung mga vitamina at mineral na kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Kaya sa ating pong mga guro, sir, ma'am, para mapangalagaan po ninyo ang inyong pong mga paningin, napaka-importante yan. Para makita nyo po yung mga medyo makukulit, mga pasaway ng mga estudyante. Kung babalikan natin mga panahon namin noon, napagkakamalan pa, lalo mang magkakahawig ang mukha. Kasalanan na Pedro, napunta kay kasalanan ni Juan. Dahil nga po mga medyo malalabong paningin, ha? O para maiwasan nga, mga sir, mga ma'am, Vision X Plus Softgel ang kailangan po ninyo, ha? Ang ating pong Vision X Plus Softgel Capsule, mga sir, mga ma'am, na idumaan din po yan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong ito po ay safe at effective. Ang Vision X Plus, mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at yun din po sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 36 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Dire-direjo pa rin tayo. Sa karagdagang balitang national pa rin mga kabayan mga katropa. O ito naman, usapin sa politika. Nakatakda daw po nga isa formal ng prosecution team sa Senate Impeachment Court. Yun daw pong plano nilang pagbasura sa ilang kaso laban sa Vice Presidente Sara Duterte. Ito po sinabi ni Batangas Representative Gervais Luistro na responsibilidad nila na sundin daw po ang mga ebidensya at dalhin ang focus well-supported na kaso sa konklusyon. Bawat responsibilidad daw po ay siyang gumagabay sa bawat nilang desisyon. Noong po nakalipas sa buwan ng Setyembre ay sinabi po ng prosecution na kanilang pinag-aaralan kung itutuloy ba ang aligasyon na sinuhulan umano ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga opisyal ng Department of Education o DepEd para daw po may ma-bypass yun daw pong panuntunan pagdating sa procurement rules noong ang Vice Presidente ay naging kalihim nga po ng DepEd. Magugunit ang inanunsyo ni Manila Representative Joel Chua na hindi na itutuloy ng prosecutors ang kasong bribery laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Tanong, bakit hindi na itutuloy? Kung may nakita sila, may mga ebidensya ba? Dapat kung may mga ebidensya, ituloy nyo. Diba, mga kabayan makatuloy, inumpisahan nyo na eh. Kung may ebidensya kayong hawak, bakit nyo pa iatras? Yan lang naman yun, diba? Ibig sabihin ba dito, wala silang matibay na ebidensya na nagkaroon ng aligasyon ng bribery ang ating Vice Presidente sa anong kalihim pa ito ng DepEd? Kaya iatras nila? Kasi walang testigo or ebidensya? Katanong lang. Diba? Eager na eager nga kayong sampano kung ano-ano ng kaso, di ba? Ngayon, iatras ninyo. Kapag dudo na tuloy.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Baka tropang Rene Boy. Igo na igo sila sa paano kung ano-ano kaso. Tapos ngayon meron silang, sabi nila may mga ebidensya sila doon sa bribery. Eh, tapos iatras nila ngayon. So yung mga ebidensya nila hindi ba sapat?
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Katanong lang kayo naman, no? O mga kabayan, mga katropa, yan po ang ating pong balita o karagdagang balitang national na yan. Sa usaping pa rin politika, nagatid sa ating orasan, nagharap na po nga 40 minutos makalipas ang alas 4 ng morning. Para hindi na madagdagan yung problema ng prosecution, siguro. Pero kailangan ba na talagang tapusin yung trial na yan. Bago mag Disyembre. Diba? Kasi nga magkakaroon sila ng Christmas break, mahaba-haba, 'di ba? So kailangan tapusin na. So yung mga iba pang mga kaso na nagsulputan habang nagsasagawa ng trial nga impeachment trial laban sa Vice Presidente katulad dito. Oy, yung mga lumabas sa mga naging testigo nila noon. Na tila may nakita silang bribery kuno. Nagplano silang idagdag. Ngayon, iatras na nila. Ito kaya siguro isa kailangan na nilang madaliin, tapusin. Yung impeachment trial na yan. Dahil anong pecha na? Ay. Anong buwan na kasi dapat November. Ang sabi, diba, target November. Matapos na lang yan. At ma-decision na na kung acquitted ba or convicted. Magkakaalaman na. Malapit-lapit na raw mga kabayan, mga katropa, ha?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ay, naka- ako mga kabay mga katropa sa oras na 41 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Lakay muna natin ang ating mga pong balitang international. Nakahanda raw po ang bansang Iran sakaling pumalpak. Pumalpak yun daw pong isinusulong na peace deal sa pagitan nila ng Amerika. Ayon ito kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na naisimitin na nila yung kanila pong kasagutan sa 7-day plan. At ito ay kasalukuyang sumasailalim sa internal review. Layon daw po ng nasabing plano na matigil na yung pong gyera at muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Nang sa ganon, ang muling pagbubukas o maaaring pagbubukas na po ng final peace deal sa mga susunod daw po mga araw ay i-anunsyo rin po ng bansang Iran yung daw pong kanilang posisyon ukol sa plano o sa naturang plano nga. Subalit kanilang tiniyak o tinitiyak yun daw pong kanilang kahandaan sa anuman daw pong senaryo sakaling pumalpag ang peace deal sa pagitan nila ng bansang Amerika.
2: Ito ang exciting Pilipinas.
1: Hindi talaga itong bansang Iran. Hindi pa nga napapag-usapan yung peace deal. Nakahanda na sila. Advance! Ganun talapat mag-isip katropang rin yung boy, ha? Hindi pa napag-uusapan. Advance na. Kapag hindi na karoon ng magandang resulta, yung kanilang pong peace deal sa pagitan ng bansang Amerika, in the worst case scenario, syempre, alam mo naman, ang presidente ng Amerika, kapag hindi nagustuhan yung mga terms and conditions, doon sa mga plano, ha? Katulad ito, 7-day plan. Yung para matapos na itong sigalot o tensyon dyan sa gitnang silangan. Makabalik man lang tayo sa maayos-ayos na pamumuhay. Naapektado tayo ng pandaigdigang presyo ng mga produktong petrolyo. Sana naman maging magkaroon na po na maayos itong peace deal na ito sa pagitan ng Iran at Amerika. Lumambot na sana yung puso ni President Trump. Alaman natin yan sa mga susunod daw pong araw at ilalabas din po at i-a-anunsyo rin daw po ng bansang Iran yung kanilang posisyon dyan sa 7-day plan na binabanggit nila na peace deal sa bansang Amerika.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Mga kabayan, mga katropa, yan pong ating pong balitang international na yan. Nagatid sa ating orasan na 15 minutos bago ang alas 5 ng umaga. At ang oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ay handog naman po sa atin. Anang numero unong vitamin C sa bansa ngayon, mga kabayan, mga katropa. Ito po yung Santon Vitamin C, ha? Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri po ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayong magkasakit, mga kabayan, makatropa, ha? Para po palaging malakas ang ating pong resistensya, malabanan yung pong mga banta, ha, ng iba't ibang uri ng sakit. Lalo pong itong mga panahon ito, papalit-palit. Nagbabanta dyan ng busipon, trangkaso. Malimit po yan. Nakapag lumala, ha, mga kabayan, makatropa, hindi po natin naagapan. Kapag hindi po natin bigyan ng atensyon yung simpleng ubo, simpleng sipon, ha? O pag hindi po natin yan agapan agad, maaaring lumala yan, ha? Lalo na kapag mahina po ang ating pong resistensya. Kaya ugalayin na pong uminom ng Santon Vitamin C araw-araw, mga katropa, ha? Para makasisiguro po tayong always na malakas yung ating pong resistensya laban sa banta ng mga sakit. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: 14 na minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Hoy, gising na mga estudyante.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Gising na rin yung ating po mga empleyado ng gobyerno. Mayroon kayong mga flag raising ceremony, ha? Sa oras naman na ito, mga kabayan, mga katropa, punta muna natin ang ating po mga kasamahang mga field reporters para sa ating pong mga balitang lokal. Unahin na po natin itong balita ni katropang Dennis Chua kung saan 187 mga mag-aaral daw po mula sa isang eskwelahan sa bayan ng Batara sa Palawan ang nakatangkap ng mga kagamitan mula daw po sa 1st Provincial Mobile Force Company. Ano kaya itong mga kagamitan na kanilang natanggap? Hindi naman siguro mga balat, baril ito. Alamin na lang natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Dennis Chua.
2: Live report! Live report!
0: Nagsagawa ng Community Outreach Program at Awareness Drive ng 3rd Plateau 1st Palawan Provincial Mobile Force Company sa Rafael Esteban Elementary School, Barangay Bulubulo, Batara sa Palawan. Itong nakalipas na araw, naging mas makabuluhan ang programa dahil bahagi ito ng Thanksgiving Celebration ni Board Member Marite Crohansa na siya naging katuwang sa pagbibigay ng tulong para sa mga mag-aaral. Kabilang sa mga pinamahagi ng grupo ay ang food packs, chinelas at mga school supplies sa 157 na mga mag-aaral. Ayon sa 1st Palawan PMFC, patuloy ito ng kanilang pangako na hindi lang tagapangalaga ng kapayapaan at kaayusan ang kapulisan, kundi katuwang din sa pag-unlad, kaligtasan at kapakanan ng bawat komunidad. Ang balitang ito ay atin sa inyong sample plants, copimix ng kapi, siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala mga kabayan, mga katropa, local government unit ng Quezon naman, namahagi daw po ng mga gamot at vitamina sa mga estudyante. Detalye ng balita niya mula naman kay katropang Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
3: Namahagi kamakailan ng mga gamot at vitamins ang LGU sa mga estudyante ng pinaglabanan elementary school at sa Ilian Extension na nagadistino sa barangay pinaglabanan Quezon Palawan, kung saan pinangunahan mismo ni Mayor Lily Garilao Torrico ang pamamahagi sa mga mag-aaral na ang layunin ay upang mapanatiling malusog at ligtas sa sakit ang mga bata. Samantala, sa naging pagbisita ng opisyal sa naturang eskwelahan ay laking pasasalamat na rin ng mga guro, lalo't nakita o mano ang kalagayan ng mga mag-aaral. Karon rin ang mga pasilidad sa lugar. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, sa kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, paglalagay di mano ng mga fire hydrants dito sa lungsod ng Puerto Princesa, dapat di mo nang pondohan ng Bureau of Fire Protection. Ayon po yan sa Puerto Princesa City Water District. Katrapa natin sa balitang yan, Mikey Scotte.
2: Live report! Live report!
4: Dapat daw punduhan ng Bureau of Fire Protection, Puerto Princesa, pagtatayo ng mga fire hydrants dito sa lungsod. Ayon kay Puerto Princesa City Water District General Manager Walter Laurel, na sa buong kulang, kung tatanungin daw, ang Bureau of Fire Protection kulang talaga ang fire hydrants dahil gusto ng Bureau of Fire Protection bawat kanto ay may fire hydrants, subalit ayaw naman nilang gumastos. Sabi ni Laurel, dati sila ang gumagastos sa paglalagay, subalit mayroong audit observation memorandum sa kanila o findings ang Commission on Audit tungkol sa kanilang paggastos dito. Sa batas daw kasi, dapat ang koleksyon ng Bureau of Fire Protection mula sa fire clearance tuwing may magre-renew ng Mayor's Permit na establishment na ay napupunta sa paglalagay ng fire hydrants pero ayaw daw gumastos ng BFP dahil dito ay sumulat na rin daw sila sa Bureau of Fire Protection Puerto Princesa tungkol dito pero ang sagot daw sa kanila ay ang city government ang magpupunto sa kanila. Kaya gumawa raw sila ng tripartite, nag-draft daw sila ng tripartite agreement pero hanggang ngayon wala pa rin silang tugon. Sa katunayan daw, nakaapat ng bisis daw na sumulat ang water district sa BFP Puerto Princesa para marisaluban ang issue sa fire hydrants. Pero hanggang ngayon ay wala pa nga nabibigay na sagot. Magkagayon man sinabi daw rin na kapag may bagong subdivision, mayroon silang tinatawag na standard at naglalagay sila ng fire hydrant. Naong katausapin sa fire hydrants dahil sa nalalapit na Super El Nino at mahalaga ito para may tubig na magamit kapag mayroong naganap na sunog. Yan ang balita katuwang Santo Golder Baltina tutulong para maging maganda pakiramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Marcel Gagay sa Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropa nga Mike. Sino ba talaga ang dapat magpondo niyan? Tutulok ka nata mga kabayan, mga tropa. O kailangan talagang sundin yung direktiba o yung memorandum na BFP dapat ang magpo-pondo niya. Si BFP naman, tinutulak naman sa LGU. Ano ba talaga, mga sir, mga mama?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Hindi ba talaga kaya?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Bagay, kita nyo naman nga, hirap nga sila mag-procure ng kanilang mga bagong fire truck.
2: Exciting Pilipinas!
1: Fire hydrant pa kaya?
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Ayun, si Sinyo yung national. Dapat yan sa paglalaan ng pondo, paghingi ng pondo. Wala ngayon, diba? Nagde-deliberate na ng mga ano, pinag-uusapan na. Ang susunod na national budget dapat isingit ng Bureau of Fire Protection. Headquarters, yung pong pagpupondo sa mga fire hydrant. Sa inyo pala yan eh. Sabi ng Puerto Princesa City Water District eh. Kaya dapat ang magpondo niyan. Ayon daw po dun sa memorandum. Ano ba yun? Anong kuha? Hindi nyo dapat paggagastos niyan. Dapat yan Bureau of Fire Protection ang gagastos diyan. Sa paglalagay ng mga fire hydrant. Tapos sasabihin ng Bureau of Fire Protection, dapat bawat kanto meron. Pala, kayo palang dapat magpondo dyan, mga sir, mga ma'am. Ano na?
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Ay, kung ganito po, yun po ang gusto ninyo, bawat kanto at sulok. Wow, kanto at sulok. Kanto! Meron fire hydrant. Kayo pala dapat ang magpondo daw, sabi ng PPCWD, BFP. Ano na raw po? Nakailang beses na raw pong pagkikipag-ugnayan. Ang PPCWD sa inyo. Kabi-kabi lang po yung kanilang pong mga maintenance work. Sa mga linya ng tubig, lalo po yung mga main water pipeline. Dapat maiyanan nyo na yan para sabay sa trabaho. Yung pong trabaho na tapos kakalkalin ulit. Nakakapahala sa karamihan. Lalo po sa mga main line. Sasagawa ng mga maintenance work, di ba? Butas dito, kalkal dito, yung ginagawa ng mga taga Puerto Princesa at City Water District. Pero hindi naman tayo natin pwedeng sagaan yan dahil nako, nakasalalay din yung pong kasiguraduhan at kaayusan noon ng distribusyon ng tubig. Tapos yung pong fire hydrant dapat maisabay na, di ba? BFP, kamusta na?
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Sabi ng PPCWD.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Yung usapin regarding sa kayo pala ang magpupondo ng mga fire hydrant.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Apat na minuto, makalipas na po. Makalipas, bago! Apat na minuto, bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso pa rin po tayo sa iba pa nating mga kasamang mga field reporters. Nainan mo natin itong electric vehicle. tinanggal na raw po sa mga pangunahing angulo. Sa sunog na nangyari sa MB June Aster. Ito yung unang sinasabi na dahilan daw ng pagkasunog ng MB June Aster baterya ng EV o electric vehicle. Alamin po nga natin yung iba pang detalye ng balitang ito. Mula naman kay katropang IC Pacaldo.
2: Live report. Live report.
5: Hindi na electric vehicle ang pangunahing tinututukan ngayon ng investigasyon sa sunog ng MV June Aster matapos matukoy ng marina ang iba pang potensyal na pinagmulan ng apoy sa nangyaring trahedya. Ayon sa marina, kabilang sa mga nakitang kargamento ang lithium batteries, paint thinner, Clorox at iba pang flammable at corrosive materials. Sinabi ni Marina Enforcement Service Director Luisito de los Santos na posibleng mahalagang suriin ang pagkakaimbak ng mga kargamentong ito, lalo na ang mga lithium battery na maaaring nagkaroon umano ng contact sa tubig alat. Wala pang pinal na konklusyon ang marina sa sanhi ng sunog na ikinasawi ng 77 katao sa Curon, Palawan. Inaasang ilalabas ang formal na ulat matapos ang ginawang forensic examination. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang IZ. So, hindi pa rin sure. Nag-aaralan pa rin. Pero yung unang mga naging usapin nga na isa sa mga tinitingnan ng angulo ay yun daw pong baterya ng isang electric vehicle na nakasakay din o bilang cargo ng naturang pong barko, mga kabay, mga katropa, ang pinagmulan ng sunog. Naku naman. Hanggang ngayon, wala pa rin pong konkreto na inilalabas yung ating pong mga authority kung ano ba talaga ang pinagmulan ng sunog dahil patuloy pa rin daw po yung kanilang pong pangangalap ng mga ebidensya. Sa sinasabi nilang maaaring ang pinagmulan ng sunog ay mga flammable materials. Ano-ano nga yung mga flammable materials na yan? So, isa na sabi nila, isa sa mga dulot, maaring dulot daw ng baterya, lithium battery, ng isang electric vehicle, mga kabay, mga katropa.
2: Ito ang Exciting Babies!
1: Gulo nila. Tinanggal na pero pag pinag-aaralan pa rin. Ano ba talaga mga sir, mga ma'am?
2: Ito ang Exciting Babies!
1: Isang minuto bago po ang alas 5 ng umaga, mga kabay, mga katropa. Punta muna natin itong si katropang Gerald Gallez. O inyong pong katropang istasyon, ha? Yung XFM Palawan, namigay po ng tulong doon po sa sanggol na meron pong hydrocephalus. Italian ng balita ngayon, mula naman yung katropang Gerald Gallez.
2: Live report! Live report!
6: Muling pinuntahan ng XFM Palawan ang bahay na mag-asawang Emily at John na may anak na kambal na ang isa ay may hydrocephalus. Sa pagbabalik, may dalang tulong ang XFM Palawan, mismong si Station Manager Kaluwi La Rosa ang naghatid ng bigas, noodles, itlog at iba pa. Sabi ng mag-asawa, umabot na ng 15,000 pesos ang tulong na kanilang natanggap na ipa-check up na rin nila ang anak nilang may hydrocephalus at ang sabi ng doktor, kailangang operahan sa lalong madaling panahon ng bata. Pinaghahandaan na rin ito ng pamilya at kasabay nito ang pagpapasalamat ng mag-asawa sa lahat ng mga tulong na kanilang natanggap. Plano naman ng XFM Palawan na tulungang ipaayos ang kanilang bahay dahil halos magigiba na ito dala ng kalumaan. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo. Pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gallez, XFM News.
2: Ito ang Exciting Babies.
1: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantalang balita niya, nagatid sa ating orasan, nagkanap na pong isang minuto. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang ng ilang paalaala.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C.

0: tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
17: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
18: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
18: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
18: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM.
22: XFM.
21: Mga katropa, excited!

0: Ding!
1: Aras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 8 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Okay, good morning muna, Ma'am Joraimi Vicente Bernal ng Barangay Santa Maria, Dumaran, Palawan. Good morning kay Ma'am Yade Capia. Oh, good morning po mga katropa. Good morning, Siksikan. Happy Teacher's Day lahat ng mga guro. Sir Alfonso Bacomo, good morning, katrops. Oba, talaga naman. Good morning din, Sir Alfonso. Ha? Ma'am Maribi Kakal Kabate Cesar, good morning daw mga katropa. At ngayon kay Ate Maribel at kay Manong Galo Gasita ng Santa Monica. Mayaga timprano kanindo, ha? Ay, samantala sa pagpapatuloy ng ating po mga balita, puntahan muna natin si katropang Kuya Toto Ronnie. Mula po sa Ospital ng Palawan, Police Station 1 at ang ating pong pamilang bayan. Katropang Kuya Toto Ronnie, good morning!
3: Live report! Live report!
4: Yes, good morning katropang Ali. Happy Monday and happy Teacher's Day.
1: Ayan.
4: Oo. Oh. Sa ating mga pinagkautangan.
1: Oy.
4: Dahil kung wala sa kung wala sila, wala rin tayo ngayon katropang Ali.
1: Oh, grabe naman 'yon.
4: Siyempre,
1: wala tayong kaalaman. Ayan.
4: Kung wala sila.
1: Oo.
4: So, maraming salamat no sa ating mga kaguruan na itong araw ay para sa inyo ito.
1: Enjoy.
4: Enjoy.
1: Enjoy kayo doon sa makukulitin yung mga estudyante.
4: Oo. Mataman Teacher's Day pero may pasok.
1: Oo, may pasok.
4: Ayan na. Update natin katropali at ang ating ospital ng Palawan.
1: Ano meron?
4: Merong dalawang vehicle accident. Mm-hmm. Kagabi pasado alas 10 ng gabi. Mayroong banggaan sa may bahagi ng Barangay San Manuel National Highway. Oh. Motor versus tricycle, katropang Ali.
1: Mm.
4: Na base dito sa medical record, isang driver na lalaki, edad 26, residente naman ito ng Barangay San Jose. Abang yung kanyang angkas naman ay isang babae na edad na 34 anyos, residente naman ito ng Barangay San Miguel. Base sa medical record ng ospital ay habang pareho binabaybay nila man itong kahabaan ng National Highway ay bigla lang man ito sila nagkaroon ng hindi pagkaunawaan at pagkabanggaan katropang Ali. Maswerte naman itong dalawang sakay ng motor ay nagtamo lamang ng mga galos sa kanilang mga katawan katropang Ali at agad naman itong nadala sa ospital ng Palawan. Abang yung tricycle, hindi naman ay ulat na dala at dito sa ospital ng Palawan. Nanatili itong dalawa dito sa ospital ng Palawan matapos ngayon ma-accidente kaninang alas 10 ng gabi.
1: Oo, katropong kayo ito, sinong hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan?
4: Dahil itong motorcycle, katropang Ali, bagaman bawal pa. Dahil nga wala pa silang palangkisa pero base dito ay mukhang may angkas na ito na pasahero.
1: So rider?
4: Rider. Ito katropang Ali. Dahil nga medyo pagkaaraw kasi medyo mainit sa mata. Sa gabi tayo sila buhabanat katropang Ali.
1: Sinong hindi nagkaroon ng unawan? Yung driver, tricycle driver tsaka yung motorcycle driver?
4: Yung tricycle at itong dalawa. Sila parehas katropang Ali. Itong dalawa dito sa may... Kung matatanda natin na gumagana na yung traffic light natin dito sa may kahabaan ng San Jose at San Manuel katropang Ali.
1: Mm.
4: O doon sila malapit nagkaroon ng doon sa nagkabanggaan katropang Ali.
1: Mm.
4: So kasi kung minsan yung iba dyan na akala ng iba minsan hindi na pinapansin itong ating traffic light na ngayon ay gumagana na dyan sa may kahabaan ng National Highway sa San Manuel at San Jose na pagitan katropang Ali. So sa ibang balita, kagabi naman pasado alas 9, may nag-overshoot dyan naman sa bahagi ng Barangay Montibli pasado alas 9, katropang Ali. Nangyari alas 9, nadala naman ito sa ospital ng Palawan pasado alas 2 kaninang madaling araw. Dahil nga nung ma-aksidente ito, katropang Ali, hindi agad nakapag-desisyon na magpadala dito sa ospital ng Palawan. Nagawa pa niya itong magmaniho mula doon sa kanyang pagka-aksidente, doon sa kanilang bahay. Pagdating sa kanilang bahay, doon pa na-convince na magpapadala dito sa ospital ng Palawan, Tropangali, lula ng kanyang motorsiklo. Nagdamo naman ito ng sugat sa mukha at sa kanang tuhod itong motorista, Tropangali. At sa ngayon ay nanatili pa ito sa ospital ng Palawan, itong taga-barangay Montibli, Tropangali. At ang ating inaabangan ay nasa apat. At doon tayo kanina, doon sa Police Station 1, mayroong tatlo na bagansya, Tropangali. Yung dalawa ay dito sa may malapit sa atin, dito sa may dulo ng Libis, ay ito magkakainuman at nagkaroon ng hindi pagkanawaan at kapwa dinala dito sa Police Station 1 at nagpahinga itong dalawa, Tropangali. Habang yung isa naman ay nagmaoy naman sa may bahagi naman ng barangay Masikap, dito lang sa kabilang kalsada, no, yung Valencia Street na yan, papuntang cementerio, Tropangali. Diyan yung isang itong lalaki na nagmaoy, kung saan dinala dito sa Police Station 1. At kinukustodya muna, maaaring mamaya ng konti ay makakawin na itong lalaki na ito, Tropangali. Habang yung isa naman, yung suspect doon sa stabbing sa barangay San Pedro, particular na dyan sa may temporary shelter, ay nag-wave na ito o winidrawn na nung kanyang nasaksak, Tropangali. At ay naantay na lamang yung court decision para pakawalan na siya dito sa Police Station 1, Tropangali. At ngayon ay dito tayo ngayon sa ating pamilyang bayan, sa Old Market natin. So makikita natin sa ating live, medyo kukunti pa yung ating mga nailabas, yung kanilang mga isda, Tropangali. So yung ating, Sir, good morning. Magkano isda natin? 120. Ano siya? Pantul? Yellow pin. Itong ating pusit. Ano siya? Anong pusit to, kalawang? Oh, 120, Tropangali. So, yung iba, nag-asikaso pa lamang yung kanilang mga paninda. Dito sa kabila naman, alam mo, Tropangali, mayroon pa tinapapansin doon sa San Jose Public Market. Mayroon pala doong bangos na made in Cebu.
0: Ay!
4: Oo, made in Cebu. Dati, yung pamilya natin, Dagupan.
0: Dagupan.
4: Pero doon sa San Jose, may napansin tayo kahapon na mayroon palang bangus mula sa Cebu.
0: Yan, yung bangus na yan dyan. Saan galing yan?
4: Ito ay, ma'am, saan ito galing bangus natin?
5: Cebu at Palawan.
4: Cebu at Palawan.
0: Cebu at Palawan.
4: O, wala lang Dagupan, no? Oo, wala pang dumadating.
0: 300 ang kilo.
4: 300. Pagkano po yung natawag ito? Boneless na siya?
5: Depende sa size.
4: Depende sa size. Depende sa size. Oo. So, pagka-bonus na Tropangali, merong 240, merong 230.
0: Ayun, depende sa size. Katulad
4: niya. Depende sa size. Kumbaga, depende sa large, medium, and ano ba, triple X. Good morning. So, ito, panghuli. Ito lang sila yung ating mga nakikit. Good morning. Anong isda yan, sir? Talakitok, magkano ng kilo niya ngayon?
0: Talakitok.
4: 200 hanggang? Pag may ulo?
0: 200 ang with ulo. Yung laman?
4: Yung laman, 250.
0: 250. Masarap yung may ulo.
4: Oo, siyempre alam ko na kung bakit.
0: Yan! Sipsipin mo yan.
4: Oo.
0: Sipsipin ang mata niya.
4: Itong...
0: Ano yan, dalagang bukid ba yan? Dalawang buntot? Ano ba yan?
4: Isdang bato ng magkang kilo niyan. 160.
0: 160. Oh, dugso, pula. Yung mahabang yung uso.
4: Oh, dugso. Maya-maya? Magkano naman siya?
0: 300.
4: Itong bayanin nating isda?
0: Lapu-lapu.
4: 200.
0: 200.
4: Okay. So, ayan. Yung ating mga presyo natin ngayon. Siguro mamaya, marami pa siguro, Tropangali, dahil sinasabi nga nila, mukhang padilim na rin.
0: Padilim
4: at,
0: na.
4: Medyo okay naman yung panahon.
0: Yan.
4: So, asahan naman ang ating maninindan na sana magiging favorable sa kanilang itong araw ito.
0: Bagaman
4: sa kanila, mayroong humihiling, no, Tropangali, na sana malipat ng schedule na paglilipat nila doon sa bagong palengke.
0: Kailan ba?
4: Ngayon na October, pero sila nakikiusap, baka pwedeng sa January na lang sana. Kasi November, December, dalawang buwan. Pagsapit naman ng January, renewhan naman ang kanilang mga MERS permit, Tropangali.
0: Bago na lumipat doon, pag naka-renew na.
4: Oo, kasi gusto daw sila makaipon din ng kanilang pang-renew ngayong buwan ng January. kung pagbibigyan ng ating city government, yun ang kanilang pakiusap. Kung sakaling pagbibigyan, isang malaking umanong regalo sa kanila, kung sakaling didinggin yung kanilang kahilingan na ipagpaliban muna, no, yung paglilipat nila kung maaari hanggang December sila para makapag-ipon at makapag-renew sila ng kanilang mga MIOS permit ngayong susunod na taon, Katropang Ali.
0: Ayan. Depende kasi bukas ata meron pang another set ng committee hearing yung public market.
4: Oo.
0: Public consultation na rin.
4: Sana, yun nga.
0: Sige.
4: Sige, sana. Yun lang hiling sa atin na baka daw pagbigyan kung sakali man lang. At bago tayo magpaalam ka, Tropang Ali, binabati natin si Mr. De La Cruz ng ating All Public Market na iyang kanyang karawan ngayon.
0: Aba talaga. Happy birthday!
4: Oo. So, doon na. Muwi na muna siya. Magsisipa muna siya ngayon. Aba talaga. At magpasalamat. Kahit na wala doon siyang handa, pero isa sang magandang binigay sa kanya ng mailalang, binigyan pa siya ng isang araw ng kanyang tapanakan. 61 years old na raw siya ngayon, Katropang Ali.
0: Sige.
4: So, sa kanya, kay Gilbert, Bert De La Cruz, yung pangalan niya. Hindi ko alam kung Gilbert o Robert siya, pero siya.
0: Basta Bert.
4: Basta Bert o Bert De La Cruz yung kanyang pagkakilala dito sa All Public Market. At isa siyang kargador, Katropang Ali.
0: Sige.
4: Yan muna natin ang live update mula dito sa All Public Market natin. Hatid sa atin yan ng Santon Vitamin C na ito'y mabibili dito sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang ko ito, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, 19 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga, balikan natin si katropang Dennis Chua, bagong MDRRMO Rescue Boat ng Bayan ng Brooks Point. Uy, dumating na raw. Magagamit na ba? Gatra pa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
6: Live report. Live report.
7: Formal ng babasbasan at pasisinayan ang bagong MDRMO Rescue Boat ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Gaganapin ang Blessings and Ribbon Cutting Ceremony ngayong araw October 5, 2026 na pangungunahan mismo ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO. Ang bagong rescue boat ay inaasang magpapalakas ng kakayahan ng nasabing tanggapan na sa pagtugon sa mga emergency, sakuna sa dagat at rescue operation lalo na sa mga coastal area na barangay. Ang karagdagang rescue asset na ito ay bahagi na patuloy na pagsisikap ng LGO Brooks Point na mapabuti ang disaster preparedness at masiguro ang mabilis na pagrespondi para sa kaligtasan ng kanilang nasasakupan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Copemensa, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
6: Ito ang exciting videos.
0: Samantala, mga guru naman sa Nara, Palawan, binigyan pugay daw po ng LGU sa pagunita nga po ng National Teachers Day. Katra pa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
6: Live report. Live report.
8: Binigyang pugay at kinikilala ng LGU sa Nara, Palawan ang kagitingan at sakripisyo ng mga guro para lamang magbigay ng paghubog ng kaalaman at kinabukasan sa mga kabataan, kung saan nitong kamakailan lamang ay pinagdiriwang ang Teacher's Day na ginanap sa Nara Municipal Gymnasium. Kasabay nito ang isang programa na inilunsad para magbigay ng kasiyahan sa mga guro habang nagkaroon ng Farafol Talent Competition, salo-salo at mensahe ng mga guro. Samantala, ilan rin mga opisyal mula sa pamahalaang panlalawigan ang dumalo at nagbigay rin ng mensahe sa mga guro para umano ito sa kanilang walang sawang dedikasyon, sakripisyo at iba pa. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XF FM News.
6: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, o yung atin naman po ng city government dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nagkaroon din po ng pagkilala at pagpupugay sa atin din po mga guro dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kagunay pa rin sa National Teachers Day. At rapa natin sa balita niyan, Mikey Scotte.
6: Live report. Live report.
9: Pinasalamatan ng city government ng Puerto Princesa ang mga guro na sa buong bansa kasabay ng pagdiriwang ng National Teachers Day ngayong araw. Ayon sa City Information Office at City Government ng Puerto Princesa, kinikilala nila ang mga guro sa kanilang araw-araw na pagtuturo, paggabay at pagbibigay ng malasakit sa kanilang mga mag-aaral. Binigyang tindiin ng City Government na bago matutong mangarap ang isang bata, may gurong unang naniwala sa kanyang kakayahan. Hindi lamang umano kaalaman ang nituturo ng mga guro, kundi nakakatulong din silang humubog ng karakter, magbigay ng direksyon at maghanda sa mga kabataan para sa kanilang kinabukasan. Saludo daw ang City Government sa lahat ng mga guro na patuloy na nagtuturo, gumagabay, nakikinig at naniniwala sa kanilang mga mag-aaral dahil ang bawat batang natulungan nilang maniwala sa sarili ay bahagi ng kanilang mahalagang pamana. Sa Pilipinas daw, ipinagdiriwang ang National Teachers Day tuwing October 5 sa Visa ng Republic Act 10743. Ito rin daw ang petsa kinikilala bilang World Teachers Day. Samantala, mula sa September 5 hanggang October 5 o ngayong araw, ang itinakdang National Teachers Month sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 242. Yan ang balita, katuwang ang Vision Express Capsule na tutulong para maibalik naman ang paningin, ang linaw ng paningin, lalo na ng ating mga teacher. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
10: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Vendors sa Old Market, muling makikiusap daw po sa City Government. Nasa Old Market na lang daw sila magtinda kesa ilipat sila sa second floor ng bagong palengke sa Baywalk. Katrapa natin sa balitang ito, Gerald Gales.
11: Live report. Live report. Muling makikiusap ang mga vendors ng City Government kaugnay sa napaulat na tuluyan na silang ililipat sa Baywalk Palengke ngayong buwan na Oktubre. Sa Martes sa public consultation, makikiusap silang muli na payagan na lang silang magtinda sa Old Market kung ipipilit silang ilagay sa second floor ng Baywalk Palengke. Una na silang nakiusap sa dalawang konsehal na nag-inspeksyon noong nakaraang linggo sa bagong palengke, pero wala naman daw nangyari at tila hindi naman nabago ang desisyon. Pero sila buo ang desisyon ayon kay Winnie Cajetas, Board of Director ng Sabahan ng Mga Vendors. Walang hihiwalay, lahat sila gustong nasa baba ng Baywalk Palengke. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka-Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Pagpapababa naman sa edad di mano ng mga tatakbong sanggunian kabataan, isinusulong ngayon. Sino ba nagsusulong nito? Katropa natin sa balitang yan na Girly Kadasyo.
10: Live report. Live report.
12: Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang ibaba sa 15 hanggang 21 taong gulang ang edad ng maaaring bumoto at kumandidato sa Sangguniang Kabataan o SK. Sa kasalukuyang batas ay nasa 18 hanggang 24 na taong gulang ang kwalipikadong edad para maging opisyal ng SK. Layunin ng panukala na mas mapalapit sa mga kabataan ang mga magiging kinatawan nila sa lokal na pamahalaan. Napakaloob dito sa Senate Bill No. 2510 ni Senator Vicente C. Soto III na naglalayong magpatupad ng mga reforma sa SK at palakasin ang accountability sa youth governance sa barangay. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo XFM.
10: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat sa ating po mga kasama, mga field reporters, ang mga balitang inyong pong napakinggan. Mga kabay, mga katropa, handog naman po sa inyo ang Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ang Premium o ang ating pong Santon Plus Coffee Mix. Yan pong mga healthy at effective na mga kape.
0: ay produkto po ng Yes to Health Incorporated. Mabibili na po ninyo yan sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala!
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa magiging tayo naman po ng ating pumarahon ngayon pong araw ng Lunes sa Teacher's Day. Ayon pong Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte ay makakaranas daw po ngayon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagulog, pagkidlat. Dulot pa rin yan ng trap ng tropical cyclone na si Choi Wan, na ito ay namataan sa layong 2,605 kilometro mula sa Silangan, Hilagang Silangan ng Extreme Northern Luzon. Taglay pa rin itong si Super Typhoon Choi Wan. Ang lakas ng hangin na abot sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 240 kilometers. Babat oras, kumikilos itong si Bagyong Choi Wan panorte, northward, sa bilis namang 20 kilometer per hour. Samantala, ang Metro Manila at lalabing bahagi po ng bansa kasama na po ang ilang pong mga rehiyon kasama Mimaropa ay makakaranasaw po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may tinatawag pong mga isolated rain showers at thunderstorms. Dulot yan ng localized thunderstorms.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Wala naman direktang epekto si Choi Wan maliban dun sa trap niya. Ayan, nagpapaulan sa bahagi po ng Mindanao, Western Visayas at mga lalawigan sa Leyte provinces, mga kabayo, mga katropa, ha? Samantala, 29 minutos makalipas ang alas 5 na po ng umaga, ha? Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes, Oktubre 5, 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa Puerto Princesa. Nasabay na po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po ay napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ng ating nakapartner sa bagay technical engineer, Rene Boy Federico. Ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ang tagapagbulakaw at tagagising ninyo sa kada umaga. Ako po si Katropang Alison Salvatos. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
2: Narini ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
13: XFM.
14: XFM.
13: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
15: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
16: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
13: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto sa pagpapalusog at pagpapanatili ng lakas ng ating pong pangangatawan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At andyan din ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo mapuntahan, pwede nyo mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail, makasubok ng ating pong mga services, iba't ibang klase ng mga modalities na available sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness centers. Sa ano po ni Dr. Emilito Uy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner, makakasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Misael, sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao na lagi ho nating kasama sa ating programa. At salamat sa lahat ng tumatangkilik. Ano? Ito po ang programang maghahatid sa atin na mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. So, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at stay tuned dahil marami ho tayong matututunan ngayong araw hong ito.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng pong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasala niyo po mga katanungan o mga mensahe, ay lagay po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan ni like and follow ang ating pong Facebook page. Ma-search nyo lang ating pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. At huwag kalimutan ha, nabisitahan po. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Sunphone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Sunphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunphone Gold Coffee Mix.
3: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po tayo mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan itong iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan at kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan at itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mga prutas, gulay na kapakipinabang sa atin pong kalusugan. Pero bago yun ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga ano, mga kababayan natin na nakasubok na nung atin pong Sunphone Gold Coffee Mix. Eh tatanong sila dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng Sunphone Gold Coffee Mix? At ano yung pwedeng maitulong nito sa aming kalusugan?
1: At isa sa mahalagang sangkap ng ating produkto na yan ay collagen. O, kung ang tanong, ano yung kahalagahan ng collagen at bakit ito itinuturing na isang mahalagang sustansya para makaiwas tayo sa mabilis na pagtanda? Ano? Hindi lang kasi isang aspeto ng benepisyo ang madadala sa atin ng collagen. Yeah, actually, yung collagen, siya yung pinakang most abundant protein sa ating katawan. Nasa almost 30% ng ating total body protein ay collagen. At ang collagen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks at semento, ano? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, yung ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga doon sa ating blood vessel, yung daluyan ng ating dugo, ano? And also yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen. So anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support and structure itself, ano? Yung lakas o strength, at sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to release and produce new cells. Ano? Ang nagagawa din niya is yung protective covering ng ating organ, nagbibigay ng structure, ng lakas at elasticity. Bahalaga kasi yun eh. Yung tinatawag na elasticity. Kung meron kang malakas na balat pero hindi naman elastic, eh para kang ano? Para kang hindi ka makangiti. Ganyan nangyari. At tinutulungan din po na maiwasan natin yung blood clotting sa ating katawan. So merong 28 types of collagen na na-identify, pero ang pinaka-importante nito yung 5. Katulad na 5, no? Type 1 collagen. Ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So kaya yan ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage o yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta. Yung type 3, ito ay matatagpuan sa ating mga muscles o sa ating pong artery, sa ating mga organs. Type 4 collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata at sa layer ng ating skin, ng ating buhok at doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae. So makikita mo na ang collagen nakakalat sa buong parte ng katawan. natin.
0: Tama daw. Eh, ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan, Doc? Pagka itong collagen na ito, dun sa mga nabanggit mo kanina, no, na kung saan dun matatagpuan itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
1: Yun nga, no? Kasi, alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan kasi natin, we can produce our own collagen. Mm-hmm. Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
0: into collagen.
1: Oh. At commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin, galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin, ano? So, habang umiida ng tao, yung capacity to produce our own collagen, nagdi-decline yan.
0: Mm-hmm.
1: Especially kung nasa age 25 to 30 ka. Ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na itsura ng tao.
0: Tama daw.
1: O, diba? Kaya yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw bumabagsak yung collagen mo eh. Saka yung mga certain lifestyle factor, katulad ng smoking, pagkain ng sobrang mataas ang sugar content.
0: Yan, isa pa.
1: Oo, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown. So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag, bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin. Ano? Kaya minsan, yung mga makikita mo yung balat, pwede nang pagdrawingan eh, kasi gumuguhit na eh.
0: Oo.
1: Saka yung paggaling na sugat, napakabagal. O, at yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag, di ba, mga nagbubuntis, tapos nagkakaroon ng, yung mga kababaihan commonly, kasi sa lalaki, bihira akong makakita ng may stretch mark eh. Sa babae lang. During pregnancy kasi, masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen. Kasi nga, syempre, may binubuong baby sa tiyan. And also, yung tinatawag na hormonal decline. So, madali magkaroon ng deficiency sa collagen. Kaya yung stretch mark, nagiging mas madalas. Wow, ano?
0: Parang common na lang.
1: Oo. So, yun yung isa, no? Yung sa balat natin. Pangalawa, yung joint pain. O pananakit ng mga kasukasuan at pag-develop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan dun sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo. Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung cracking sound. Di ba? Pag ginagalaw
0: every
1: yung
0: movement.
1: Every move mo, may pumuputok-putok. So, meaning, hindi maganda yung kondisyon ng iyong kasukasuan. And nagkakaroon ng mas mabilis na cartilage breakdown. Kaya nagde-develop ka ng osteoarthritis. Itong wear and tear of aging na type of arthritis. So yun. And another thing is madali kang magkaroon ng osteopenia at osteoporosis. Humihina yung buto mo. So kasi 30% ng buto natin ay collagen. Kung walang collagen, magiging marupok yung buto natin, mataas yung risk o panganib sa pagkakaroon ng fracture to the point na yung mga elderly, mga 70, 80 years old, minsan mapabagsak lang sa supa. Malambot yung supa, di ba? Pero pag umupo sila ng mabilis, yung mapabagsak, meron na tayong mga cases niya na pumunta sa clinic, naputulan sila ng femur area, di ba? Nagka-fracture. Umupo lang ng pabagsak sa supa. Ibig sabihin nun, masyadong yung density brittle ng bone nila na-decrease because of collagen deficiency. At ikaapat, yung ating muscle, madaling magkakaroon ng muscle loss. Makikita mo yung mga...
0: Nag-shrink yung mga muscle.
1: Yeah, yung mga nagkakaroon ng yung muscular dystrophy, yung degeneration ng muscle mass, di ba? Minsan, lumiliit na yung mga kalamnan na dati naman okay. O yun, nagkakaroon ng ganun. Tawag nila doon sa age-related muscle loss is sarcopenia. Na lumiliit talaga. Minsan makikita mo yung kamay, di ba? May mga malalaki na pagitan. So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda. At saka, mas mabagal yung recovery mo after exercise. Ganun din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagrupok ng kuko. Yung mga buhok mo, lagi na lang may slip ends. Tapos yung kuko mo, nagka-crack. Yan. Tapos yung commonly, may issue sa digestive system. Yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, madali kang magkaroon ng problema sa sa ating panunaw.
0: Digestive tract.
1: Yun. Isama mo pa yung cardiovascular issue kasi nga ang ating daluyan ng dugo, pinatitibay ng collagen. Magkakaroon ng mahina yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness, saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daloy ng dugo. Isa pa dyan, yung mga gum and dental problem.
0: Mm-hmm.
1: So kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung ano mo, yung gums. Pati yung ngipin mo, hihina yan. Ano? Kaya pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda. Kasi yung ngipin natin, nakadepende sa matibay na gilagid.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanilang pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, mm-hmm, nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen, patibayin yung structural integrity ng bawat kasukasuan natin.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan doc, or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question doc is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangatawan.
1: Oh, ganito yan, ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen
0: production.
1: Hindi pa nila sila nangangailangan ng kahit anong supplement.
0: Mm-hmm.
1: Oh, for example, yung mga teenage,
0: yan, oh,
1: huwag nyo masyadong bigyan ng mga collagen. Oh. Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Mm-hmm. Actually, ito yung totoo. Ano? Even yung mga vegetarian, malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen, wala sa plant.
0: Mm-hmm.
1: Nasa mga tinatawag nating animal sources.
0: Mm-hmm.
1: Una-una, yung mga bone broth, sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, so you can have a direct collagen access. Yung sabi nga nila, chicken skin daw, mga isda, mga ganyan, itlog. Yan yung direct source of collagen sa dietary, ha, sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga direct collagen na yun, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi pag mataas ang fat, hindi ito okay.
0: Mm-hmm.
1: So, like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
0: Tama,
1: Yung chicken skin, isa daw sa pinaka-the best yung collagen. Mm-hmm. Ang problema, mataas ang taba.
0: Mm-hmm. Tama.
1: So, may ano rin, may risk din.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, huwag kayong mag-alala mga vegetarian gaya namin. Kasi, our body have the capacity to produce collagen. Hindi niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
0: Yun.
1: Ibig sabihin ng collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan. Binubuhay mo yung katawan na yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kainin collagen, minsan hindi rin naman nagagawa ng katawan ng collagen yun.
0: Tama.
1: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, vitamin C.
0: Yun.
1: So, ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga, ito yung pinakang unang precursor ng collagen production. Huwag muna yung supplement. Kasi sabi ng iba, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. Yung mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, moringa nga, yung malunggay leaves, napakataas ng vitamin C niyan. So, kung wala kang vitamin C rich food, then napakalaking tulong ng supplement. That's why dito meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Vit C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga mabiberding gulay ay mayroong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen. Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content niyan. Ano? And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seed, laging pinopromote natin yung nakainin natin araw-araw. Kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, katulad ng soya. Ang soya ay itinuturing nilang beans yan, legume family. Ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis na tinatawag. Even yung mga pagkaing mataas ng pigment, katulad ng tomato, o katulad ng mangosteen, mm-hmm. mataas yung lycopene niyan, mataas yung kanyang collagen na precursor, eh kailangan natin kumain na araw-araw. Alam mo, isa sa pinakang the best daw na source ng collagen precursor, ano, mga tropical fruit.
0: Yun.
1: O katulad ng mangga, papaya, mm-hmm. pinya. O kaya nga yung pinya, pag meron kang arthritis, talagang pinupumot natin ito, mm-hmm. nakakatanggal ito ng pain eh. Kasi nga, yung bromelain ay isang enzyme na sinusuportahan niya yung tissue repair and collagen production.
0: Mm-hmm.
1: So, next, huwag kayo masyadong magbilad sa araw ng hindi protected. O, kasi nakakabilis ng pagtanda ang pagpapainit. Kaya nga, di ba, sa mga farmer, mas mabilis silang tumanda. Makikita mo yung itsura nila kung pair mo doon sa hindi nagpapaaraw. Pero, hindi rin maganda hindi ka nagpapaaraw. So, balansihin lang. Huwag masyadong, you know, kailangan mong balansihin. Yung mga bisyo like paninigarilyo, ang bilis magpabagsak ng collagen yan. Yung pag-inom ng alak. Yung mga bisyo na may kinalaman sa pagpupuyat. Nako. Tapos yung mahilig tayo sa mga sugar, high sugar food. Alam niyo ba na pag lagi ka nagsusugar, after a few days, sasakit na yung tuhod mo.
0: Nako.
1: O kasi nagde-deteriorate ng mabilis yung collagen kung mataas yung sugar content ng katawan natin. O yun yun. Saka get plenty of sleep. Kasi kung matutulog tayo, the body will automatically repair. Unlike kung puyat tayo lagi, wala. Nasira yung collagen mo sa tuhod, hindi magre-repair yan because wala kang sapat na tulog. So yun yun. Yun yung mga nagiging pamamaraan paano ibabalik yung collagen. At the same time, malaking tulong sa pag-aaral. Sinabi na yung magtitake ka ng mga collagen supplement. Kasi alam mo, iba yung collagen sa pagkain. Iba yung collagen doon sa supplement.
0: Yeah,
1: anong difference? Kasi ang nakalagay sa mga supplement ay hydrolyzed form of collagen. Ibig sabihin, ito yung mga collagen na readily available for absorption. Hindi ito yung ipoprocess pa ng katawan natin ng maraming kung ano-anong proseso. Ang hydrolyzed collagen, pagpasok sa katawan mo, it is good as being metabolized. Mabilis na absorb ng katawan natin.
0: Kung baga gagamitin na lang ng katawan mo, isipin na lang niya yung sustansya.
1: Kaya makikita mo naman, di ba, yung commonly umiinom ng halimbawa mga collagen supplements, especially nagkakape ka lang, may collagen pa yung kape mo. Iba yung nararamdaman nila. There's something na difference dun sa kahit kakain ka lang ng mga sinasabing mga mataas yung collagen precursor or collagen mismo. Kaya yun yung nagagawa ng supplement sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung Santon Plus Gold, ang karamihan na meron dyan, precursor of collagen. Kaya di ba kahit di kayo umiinom ng collagen, noon pang panahon na maraming nagsasabi na wala daw yung rayuma nila, na wala yung mga pananakit ng kasukasuan, umiinom sila ng Santon Plus Gold, yun ang reason kasi marami siyang precursor. Ibig sabihin yung nagbibigay sa katawan ng boost na mag-produce tayo ng collagen.
0: Tapos sabay mo pa ng mga vitamin C's na yan. Mas nagiging synergistic yung kanya pong epekto sa ating pong pangangatawan.
1: Tama ka dyan, partner. Kaya kinakailangan maging wise din tayo sa pagpili ng ating kakainin. Dapat yung kinakain natin, tama si Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kasi ang pagkain, dalawang pwedeng gawin. Sirain yung katawan at tulungan na gumaling ang katawan. So, it's a matter of choice kung anong pipiliin mo.
0: Nasa inyo na yan.
1: Gusto mo ba yung kakainin mo, sisirain yung katawan o i-re-repair ang katawan para gumaling?
0: Oo. Kadalasan, Dok, na na-miss ano tayo. Kumbaga, yung sa choice na food na atin pong napipili, nagkakamali tayo minsan. Nadala kasi tayo dun sa dun sa advertisement.
1: Kasi ngayon, alam mo, ang pinakang mahirap sa pagkain na yung modern food. Kasi ito ay manufactured commercially. Meaning, ang purpose, ang focus ng manufacturer, paano to magtatagal sa shelf at paano to magiging sarap, masarap at maganda sa paningin. Kasi yun daw yung yung psychological aspect of promotion.
0: Tama daw.
1: Kinakailangan maganda sa paningin, maganda yung packaging. Pero alam mo ba, nakaramihan ng mga pagkain ngayon sa shelf natin, most of them, nagtataglay talaga ng una refined, highly processed, ang tawag nga, ultra processed, and more on sugar. More on salt. Kasi ngayon, yung mga pwede magpahaba ng shelf life.
0: Preservative. So,
1: ang problema, yung mga pagkain din na yun, ang dahilan kung bakit tumihina yung ating vitality.
0: Yan.
1: O kaya nga, uso na ngayon yung tinatawag na back to organic and back to basic diet. O sabi nga nung diba, kung kumakain ka daw ng karne, sa mga hindi vegetarian, iwasan mo daw yung mga hindi mo makikita yung buto. Sabi nila, may isa ako nabasa, sabi niya, from now on, pag hindi ko nakikita yung buto sa karne kinakain ko, hindi ako kakain. Kasi kung wala ka nakikitang buto, hindi mo alam ano nakalagay doon, paano prinoseso yun. Ganon din naman sa mga vegetarian. Mas the best pa rin na nakikita mo kung paano to hinimay, paano to ginawa. Di ba? Kasi may mga alternative din naman ng mga vegetarian eh. Pero hindi natin ini-encourage na mag-ano tayo noon na always depend on that. Dapat talaga simple and basic yung ating kinakain.
0: Yun. As simple as possible. Mas ano yan, kumbaga mas kapaki-pakinabang sa sistema ng ating pong pangatawan. The more na mas mabilis mong makuha, makain. Yung bagang
1: ready na,
0: bubuksan mo na lang.
1: Iinitin mo na lang.
0: Iinitin mo na lang. Kakainin mo na agad. Hindi, kumbaga mag-aalangan ka muna dapat doon sa pagkain ng mga yon.
1: Yung mga pagkain na yon, hindi naman natin sinasabi totally matanggal. Pero sa totoo lang, yung mga pagkain na yun, yung mga emergency lang dapat. Yung wala kang naihanda, nasa biyahe ka.
0: Kasi walang, not on a daily basis.
1: Walang perfect na naman na talagang always and everything, lutong bahay ang makakain mo. Kailangan lang talaga, maging ano tayo, maging maayos ang planning natin pagdating sa... Kaya nga ang Yes to Health, talagang pwede naman tayo magbenta ng supplement na lang eh. Pero bakit we did a lot of campaign, katulad nito, program. Bakit nag-spend tayo ng millions of pesos just to produce this kind of program? Kasi nga mahalaga na yung mga tao ma-educate natin. Ma-educate sa tamang pangangalaga ng katawan. Kasi wala man talagang pwedeng magbigay ng malaking impact sa atin kundi yung mismong sariling gawa natin. Yung pagbibigay namin ng advice, it's just a part, pero kayo talagang mga nakikinig ang based dun sa natutunan nyo, kayo yung gagawa. Yun yung purpose natin.
0: Hands-on kayo dyan dapat. So mga kaibigan natin, mga kababayan natin ha, kung gusto niyo po na maingatan, mapalakas ang ating pong pangangatawan, as natural as possible, as simple as possible, yun yung kailangan ngayon ng katawan po natin, mga kaibigan. Ha? At sa pagkuha ng sapat na mga nutrisyon, mga sustansya sa mga pagkain, ganun din. Ano? As natural as possible, mas maganda po sa ating pong kalusugan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin, kung hindi man nakakakuha ng sapat na mga sustansya mula sa mga pagkain na atin pong nakakain, see to it na meron kayong pang backup dyan ng mga suplemento. At nandyan ang atin pong ultimate trio na pwede natin paghugutan ng mga sustansya at mga ano na ito, mga compounds na ito na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Ha? Ganoon din sa mga coffee lover dyan, subukan nyo ang atin pong Santon Gold Coffee Mix na meron po yan siyang collagen and glutathione. Mga kababayan, dyan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
5: The secret of health.
0: Paradok, no? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: So maraming salamat sa inyong pagtutok at sana po ay nakapaghatid kami ng makabuluhang mga mensahe na makatutulong sa ating kalusugan. Maraming salamat, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan. Na lagi po nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito, atin pong CEO, ito po yung ko Doc Michelle Hines, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pong laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa

0: ito na Kasanton Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: XFM.
4: XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: Magising.
1: X7 Time 605 ng umaga. Oras atin sa atin ng 1 plus numero 1 ang alaga.
0: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa mga pangunahing headlines. Headlines. Sanggol na may hydrocephalus. Kumapito sa daliri ng ina habang kinakausap na habang pamilya pansamantalang titirahin sa bahay ng Borok President sakaling ipaayos ang kanilang bahay.
3: So, nagkataon yata na parang ganun, di ba? Biglang
4: na siguro nakaraan may titira sana, kailangan din natuloy siguro may purpose ang Panginoon na para makatulong din dito sa pamilya.
5: Ilang vendor sa Old Public Market total pa rin na mailagay sa pwesto sa second floor ng Borok Public Market.
6: Nandiyan na. O, yun nga lang, sana humingi kami ng awa, tulong, na ibaba kami. Sino pa bang mamimili doon?

0: Samantala, lithium batteries tinututukan sa sunog ng MV Jonah Aster ayon sa Marina.
1: Once na nagkakaroon sila ng interaction sa salt water, ay nag-i-spark po ito ng fire.
2: Sa balitang nasyonal, 300,000 magsasaka mayang isda tracker tatanggap ng 3 bilyong pisong fuel subsidy ayon sa Malacanang.
0: Sa balita international, North Korea nagsagawa umano ng intermediate range strategic missile drill.
2: At sa ating balitang sports, Jalen Dorin pumirma ng 200 million contract extension sa Pistons.
3: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami

0: sa inyo mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, October 5, 2026.
2: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
2: Kami rin ay napapakinggan sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si katropang Mike Escote.
3: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
1: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
3: Express Balita sa umaga.
1: Kabilang ho sa pinakamalakas na lumalabas sa investigasyon ngayon ng Maritime Industry Authority o ng Barida na posibleng naging sanhi ng sunog sa MV Junaster ay ang hindi maayos na pagkakaimbak ng mga cargo na may lithium iron batteries. Ayon sa isang panayam, sinabi ni Marina Enforcement Service Director Luisito de los Santos na tukoy sa barko ang mga lithium battery, flammable at iba pang materials na hindi nakalagay sa mga container. Sinisilip din ng mga investigador kung nagkaroon ng contact sa tubig alat ang mga battery na maaaring nagdulot ng spark at apoy sa cargo hold. Matatandang 77 katao ang nasawi sa insidente sa Coron, Palawan nito pong September 9 matapos na masunog ang barko. Wala pa umanong pinal na conclusion ng Barida habang nagpapatuloy ang forensic examination.
4: Iron batteries, ang strongest po na theory ng Maritime Industry Authority sa kanyang Maritime Safety Investigation Report na pinanggalingan po ng sunog. Kasi ang mga baterya na po na ganito, once na nagkakaroon sila ng interaction sa salt water, ay nag-i-spark po ito ng fire.
1: Yan ho ang tinig ng Marine Enforcement Services Director Luisito de los Santos. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Dito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Dito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Ito pala, mag-i-spark pala. Siyempre, mababasa yung dagat yun eh. So, kung nabasa ng dagat, may malaki yung posibilidad, Choy, na nabasa ng dagat yun.
1: Pero wala pa. Lihis pa ito. Doon sa tingin ng marami na yan ay blasting materials. Pero sa ngayon, sige, yan ang tinitignan ninyo. Gaano ba kalakas? Halimbawa, okay, sige, sabihin natin yan na, Choy. Lithium battery.
2: Lithium battery.
1: Gaano kalakas yung pagsabog at gaano kabilis yung pagkalat ng apoy kung yun ang talagang pinagmulan ng apoy. Kasi segundo lang, mabilis yung pag-usok, pagkalat ng apoy. Mats kaya yan doon sa sinasabi nyo, pinalalabas nyo ngayon na lithium battery yung pinagmulan na ng apoy, di ba?
2: Kaya nga, yun ang titingnan ng mga investigador. Pero as of now, yun ang kanilang nakikita na dahilan kasi pag nanon ng dagat, mag-i-spark pala.
1: Yun na nga eh.
2: Yun pala yung kanyang effect, no? So, tapos siyempre kung may mga ano pa doon, may mga flammable materials doon, barko yun eh. Tapos may mga sasakyan doon eh. Diba? Sa cargo hold? Maraming ano doon eh. So, dati na, kung yun ang nag-spark yung lithium, tapos na, ano, na nadamay na yung mga ano, talaga yun kayo may mga sasakyan.
1: Kaya nga, Sige na, wag niyo na ilis. Tumbukin niyo na yung ano pa, yung isang
2: resort.
1: Isang wing van na hindi makita kasi tatlo yun eh. Yung bibiyahin na yun, dalawa pa lang yung na-intercept. Na-apprehend yung isa, wala pa, hindi pa matukoy kung nasaan. Baka pwedeng itoon nyo na doon. Mahina ito, yung ano na ito, lithium battery na ito.
2: Spark lang siya, spark.
1: Oo, oh, hindi ito.
2: Siguro, ano, Choy, ito kasi yung mag-spark eh.
1: Mm.
2: So kung yung mga yon mga yon, yung blasting cap tsaka ano, kung...
1: Yun pa pwede, kasi ang tugma man doon sa sinabi ng tao na sabog. Pero ito, sabi mo nga, pagka yung mga lithium battery na yan, mag-spark, tapos aapoy.
2: Aapoy, mapupunta doon sa, ano, sa truck.
1: Pag apoy nun, ang gagawin nun, magigising pa yung tao, pagtutumpukan pa yon, kukuha ng fire extinguisher. So, maapula nila kasi nga, lithium battery lang yun eh. Lithium naman, oo. Oh. Lithium battery? Wala yung titignan lang yun, tapos gaganunin lang yun ng ano, ng... Fire extinguisher, tapos okay na. Yun na yun, ganun lang.
2: Ang problema kung walang tao doon sa, no, sa cargo hold.
1: Mm.
2: Hindi ka agad ang monitor.
1: So, ano pa? Kunti pa, galingan nyo pa, Philippine Coast Guard, makukumbinsin nyo rin yung tao. Pero sa ngayon, hindi pa talaga makumbinsin.
2: Coast Guard ba yan ang mag-iimbestiga o Bureau of Fire Protection? Sunog eh.
1: Sama-sama na kasi sila dyan eh. Yung Marina, Bureau of Fire, yung Coast Guard, yan sila kasi yung Coast Guard yung ano eh, yung talagang
2: may
1: vocal dito sa ano sa investigasyon. Yung Marina ganun din kasi may parte rin talaga sila
2: kaya
1: na mag-imbestiga.
2: Yung bang mga kamag-anak, yung mga natukoy na ba, yung mga nasaway, nasawi?
1: Yun nga no, kasi di ba?
2: Pansamantala
1: inilibing muna sila sa koron. Sabi nga eh nasa isang buwan lalabas yung resulta, lumabas na ba? O wala pa. Para naman na maiuwi na.
2: Kaya nga
1: pamilya,
2: eh.
1: Yung bangkay na pansamantalang nakalibing dyan sa koron.
2: At mabigyan na ng maayos na libing.
1: Yan, kasi yung iba, pag kinawa yun, may pandasal pa yun.
2: Meron pa.
1: Tapos pupunta pa, lalamay pa yung mga pamilya.
2: Oo, meron pa.
1: O, kahit na pero yan kung, ay saradong kabaong na, di ba?
2: Oo, pero kung ano lang, diretso pagka nakuha na identify, mas maganda kung diretso na lang. Kasi yung agony. Yung agony ng family, yung sakit na mararamdaman kung ibuburol mo pa ng matagal.
1: Mm.
2: Tapos, siyempre, hindi mo na matingnan yun eh.
1: Wala na, sarado wala na yun. Silyado yun, silyado. So, yan po, sa ngayon, sana maniwala na rin ho kayo sa ating mga kababayan, sa mga tao, na yan ang isa sa tinitignan ho ngayon ng tinatakbo ng investigasyon. Lithium iron battery.
2: Yun. Express Balita Show. Samantala sa iba pang balita na nindigan ng mga vendors sa Old Market na ayaw nilang ipuesto sa itaas na bahagi ng Bewok Market sa oras ng paglilipat sa bagong palengke. Ayon kay Winnie Cajetas, Board of Director ng Samahan ng Palengke, isa ang kanilang desisyon at wala umanong iwanan sa hanay ng mga vendors. Lahat umano ay nais mailagay sa iba pang bahagi ng palengke. Umasa si Cajetas sa napagbibigyan sila ng city government. Kung hindi anya, mas pipiliin nilang manatili na lamang sa Old Market. Matatandang sinabi ng market superintendent na target ng ma-operate ang Bewok Market ngayong buwan ng Oktobre.
5: Ang hirap nung ngayon talaga, ang hirap na ng mga taong magpunta pa sa palengke na sadyain doon sa papasok pa doon sa may Bewok, mamasahe pa sila. Because marami naman silang mapuntahan dito saan-saan mga barangay na may talipapanan.
1: Oo. Eh, tapos...
5: Hindi namin kini-question nga, tanggap namin yun talaga. Tanggap na namin yun.
1: Nandiyan
5: o yun nga lang, sana humingi kami ng awa, tulong, na ibaba kami. Sino pa bang mamimili doon?
2: Yan po ang tinig ni Winnie Cajetas, Board of Director ng Samahan ng Mga Titinda sa Old Public Market. At yan ang balita atin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Iisa ang kanilang kumpas, kumbaga, isa ang direksyon na gusto nila mangyari. Walang iwanan.
2: Walang iwanan.
1: Kung meron mang ilalagay sa taas, di sila papayag.
2: Siyempre, ano kakitain mo doon?
1: Kaya nga eh, gusto nila sama-sama silang lahat nasa baba. Ibang ano, yung
2: mas, tipong... Joy, maganda itong sa San Jose Market.
1: Lahat
2: walang
1: sa baba,
2: second
1: no?
2: floor, oh, sa lahat sa baba.
1: Kailan magbubukas yun?
2: Wala pa.
1: Wala pa.
2: Wala pa schedule.
1: Kailangan ba ng panibagong pondo? Oh, tuloy-tuloy naman yung ginagawa.
2: Tuloy-tuloy naman.
1: Mabuti, okay.
2: Kasi na ano na yan, diba sa dating contractor, na palitan na contractor, tuloy-tuloy na.
1: Yun, mabuti.
2: Kung ganyan na lang ang ginawa dyan sa, ano, wala pang away.
1: Hmm, yung sa baba lang, ano?
2: Oo, tapos ang mangyayari pa, pagdating mo dyan sa bagong palengke, isa na lang yung pwesto mo. Pero may resolution yung ano, may resolution ng City Council na... status ko, wala mo nang ganun.
1: Adi kung wala, ganito, kung naka-status ko yun, kung ano ang bilang na meron ka dito, status ko eh. So, dapat yun lang dinaman mo na.
2: Yun.
1: Kasi status ko eh.
2: Status ko.
1: Ngayon, kung gusto mong baguhin, gawin mong isa, i-lift mo muna yung status ko order ng City Council at baguhin mo kasi gusto mong maging isa na pala. Ayaw mo nang kung ilan ang bilang dito. Baguhin mo muna yun.
2: Yun, wala mo na i-lift na. Yun na nga, hindi. Actually, request ni Market Superintendent nung nakarang linggo
1: na
2: i-lift na yun. Hindi pumayag si Consel Bitoy.
1: Status
2: ko muna. Pero sa Tuesday, bukas,
1: yun.
2: Kasama na yung mga taga-Talaypapa at iba pang mga ahensya na pamahalaan.
1: Yun na nga eh. Ang sabi ni Board of Director Winnie, talagang i-request nilang uli. Kasi nga, nirequest na nila pero wala rin nangyari.
2: Wala nangyari.
1: Sino bang mga konsyal yung pumunta doon? Kasi mukhang wala rin daw nangyari doon sa pagpunta ng mga...
2: Si Konsyal Marqueta, si Konsyal Gila, wala doon din eh. Si Konsyal Bitoy, si Konsyal Damasco. Hindi, kasi mas remote yung pag-uusap eh.
1: Konsyal Patrick, nandun din, diba?
2: Patrick, nandun din.
1: Mga konsyal na yun, wala man nangyari doon sa hiling nila.
2: Wala, hindi pa tapos yung pag-uusap eh. Meron pa bukas.
1: Sige, bukas sa mga konsyal. Kayo kasi yung, ito yung pakiramdam ng mga vendor ha. Kayong mga konsyal na nakaupo ngayon dyan sa City Council, umaasa sila na para bang kayo ang kakatawan sa kanila para makausap at makumbinsi si Mayor. Huwag niyong isipin na ano na naipabot na namin sa taas yung gusto ninyong mangyari. Tapos na ang aming trabaho. Hindi ganun.
2: Pero ang bola kasi, Choy, kay Mayor pa rin eh.
1: Kaya nga, hanggat maaari, meron kayong pwedeng gawin na paraan bilang kinatawa ng mga vendors na ito dyan sa City Council, gawin ninyo.
2: Paano nila makukumbinsi sa bagay, pag Monday, pag nandiyan si Mayor, meron silang breakfast.
1: Yan.
2: Siguro ligawan nila si Mayor.
1: Kaya nga, hindi ba parang trabaho lang na... for compliance. Hindi ganun. Mag-effort din kayo.
2: Ipaliwanag kay Mayor. I-ero talaga kay Mayor. Na Mayor, bagamat hindi kami supporta sa'yo nung nakarail. Hindi supporta.
1: Oo nga pala. No?
2: Wala pala.
1: Oo nga pala.
2: Hindi ganun. Nagkamali lang ako.
1: Nagkamali.
2: Pasmado yung bibig ko eh. kasi po hindi talaga kami kikita. Kaya Mayor, huwag ka na po magtampo.
1: sa City Council, di ba? Dalahin ninyo si Mayor. Kung pwede madala ninyo sa public market.
2: Ipakita doon.
1: Pakita yung kalagayan. Mayor, ang liit lang. Gaganon yung mga vendor doon. Ang liit lang ng pwesto namin, Mayor. Yung ilalatag namin dito, dalawang bilao lang ito.
2: Kaya nga. Wala. Tapos nakahiwalay pa yung ice ni Sir Homer.
1: Oh.
2: Sa second floor ba yung ice?
1: Tamo na yan. Oh. Sa baba rin,
2: siya. Akala ko sa second floor, pagdala, tunaw na doon yung ice.
1: sa baba rin siya.
2: Sa baba rin pala, Sir Homer. Ito bukas, malalaman natin ito. Hindi na natin alam kung mayroon na pag-uusap kay Mayor with yung mga city councilor natin. Madang samayan sila magkasama. Pero parang nahihirapan yung mga city councilor natin na convincing si Yorbia.
1: Hirap sila.
2: Hirap, no?
1: Hanggang doon na sila na naipaabot na namin eh. Hirap talaga. Pero minsan pa, baka sakaling mapakiusapan pa, dalhin ninyo si Mayor sa public market at yung bang actual na makita niya, ay oo nga no, napakaliit nga ng pwesto na ito. Gawa natin ng panibago.
2: Magkano po ito?
1: Ibig sabihin ba yung panibagong option?
2: Option. Nakala ko, pupuntuhan natin ulit eh.
1: Huwag mo na structure. Yung parang baka may mga, pwede pa silang magawang paraan.
2: Paano rin si Ma'am, si Engineer Lagrada, kung yung sa mga paninindigan niya. Siguro, under instruction din siya eh. May bus din siya eh. Sumusunod lang naman siya eh.
1: Yan ang nga.
2: Pagka sinabi niya, ilipat po ng galon yan. Pero maganda sana, win-win solution. Lagi tayo sana sa win-win solution. Maayos yung vendors, maganda rin yung city government. Kasi actually, napakagandang proyekto yung palengke. Malaki investment yan.
1: Yan nga eh. Naisip ko siya halimbawa, sabihin lang ng city government, sige, yung mga nasa pwesto sa taas, Gagawa tayo ng bagong palengke, katabi lang din. Kayo ang nasa harapan, nasa baba. Ilalagay natin pagka natapos yung bagong palengke na gagawin natin, isa pa.
2: Ano gagawin natin doon sa second floor? Ate, ghost town yun.
1: Wala na, mga barbershop na yun doon, mga patahian. Mga food court.
2: Pwede rin.
1: Ayaw rin nila. Food court, gusto rin sa baba rin.
2: Sa baba rin lahat.
1: Inisip ko, pagka gumawa ng panibago, aruy, hindi naman yan isang taon lang. Alam nyo naman.
2: Alam ko na.
1: Ang pagawaan, matagal masyado.
2: Alam ko na.
1: Limang taon mahigit yan, sobra.
2: Choy, meron akong suggestion dyan.
1: Ano?
2: Payaw ng mga, di ba, i-privatize na natin yan, paupahan natin yan.
1: Maroy! Yan na, pag pinrivatize yan.
2: Magawa tayo ng bagong palengke, tapos yan, ipaupahan natin.
1: Ganun ba?
2: Oo, paupahan na lang natin yan. Gawin natin mall.
1: Palagyan, hindi papayag sila.
2: Pondo naman eh.
1: May pondo. Okay, naranasan na naman natin na i-privatize.
2: Kaya nga, wala rin nangyari.
1: Wala rin.
2: O, diba na, ano pa. Pero ito, bukas, malalaman ito, kidding aside, bukas, malalaman natin kung ano yung pinaka-desisyon. Kasi yung ordinansa ay inaamendahan yung market code, city market code. Kasama itong mga issue na ito sa mga napag-uusapan. Yan ha. Sige. Yan ang yung i-draw lots pala ito, Joe, yung pwesto.
1: Aroy.
2: I-draw lots pa.
1: Hindi, pero naka-section na sila. Yung section ng isda, sigurado na yung sa baba na.
2: Yun,
1: kaya lang yung perstol nila ang idodrolats kung saan ka banda.
2: Kaya nga. Pero yun. Status ko muna dahil may resolusyon ng City Council. Ngayon, kung yung resolusyon ng City Council, damdamin ng City Council yon. Kung susundin niya ng Mayor's Office, yun naman yung... Ano, pero sa tingin ko, igagalang naman ng Mayor's Office nila Engineer Lagrada ng palengke yung resolusyon. Kasi ano yun? Resolusyon na buong konseho yun eh.
1: Oo, buong konseho yun.
2: Bagamat yun ay expression lamang ng damdamin. Papwede nilang hindi sundin, papwede nilang sundin.
1: Nasa pero, ano pa rin talaga? Nasa taas pa rin
2: sa
1: ng bula?
2: Sa taas pa rin.
1: Nasa mayor's office pa rin.
2: Nasa mga Diyos pa rin ng ano? Talaga. Ang Decision. Bula sa kaharian ng Olympus. Kapag sinabi ng Diyos na, sige, doon na kayo sa baba lahat. Ano ba po pwedeng ano kasi itanggalin sa baba na pumili kapalit ng mga gulay?
1: Wala talaga eh.
2: Wala talaga?
1: Ang gusto nila walang iwanan eh. Lahat sila sa baba.
2: Ay, hindi ka sila kasya doon. Paano yun?
1: Yun ang malaking tanong doon kung paano.
2: Hindi,
1: pero kung siguro kung ipapatupad yung isa-isa, kakasya na sila. Kasi maraming pwesto niya sa kanila. Tig-tatlo. Tig-dalawa. Ang bilang naman ng ano, ang bilang naman ng bilang diyan ay nakadepende rin doon sa kabila eh, sa luma eh. So kung halimbawa merong 50 na pwesto, mababawasan na 'yon dahil kung isa-isa na lang.
2: Isa-isa. Oh. 300 plus sila eh.
1: 300?
2: Oh.
1: Kita mo na dami niya, 'di ba?
2: So 'yun ang ayaw din nila, Choy, ng yung isa-isa.
1: Ayaw nila.
2: Oh, siyempre sabi
1: nila. Ay paano kung halimbawa ganito mangyari? Sige, payagan ko kayo. Sa baba kayo.
2: Pero tayo isa-isa lang.
1: Hindi, pero kayo nang mag-discarte kung paano. Basta lahat kayo sa baba. Ibinalik sa vendors yung problema.
2: Kaya ka.
1: Hindi, bahala na kayo vendors. Basta lahat ako. Pumayag na ako. Pumayag ha. Na. Lahat. Pagkasyay ninyo kung kayo. Discarte nyo yan.
2: Away din yun.
1: Away rin yan.
2: Kagulo din. Kasi nga, kulang yung...
1: Stall.
2: Yun. Yan ang problema natin. Para tayo rin sunboyin. Pwede ba dugtungan na lang yan?
1: Pwede. Oo, dugtungan.
2: Sa gilid? Yung mga magpalagay tayo ng ano, ay kaso pangit na yung design.
1: Pangit?
2: Hindi po pwede rin siguro sa may gilid niya. Baka,
1: yung ano?
2: Baka pahulog. Pahulog na ganyan. Hindi design. Kaso another pondo na naman yun eh.
1: Yung gulay pati yung mga ano naman, yung mga prutas, sanay naman yan sa mga gigilid-gigilid, di ba?
2: Eh magkahiwalay na nga yung prutas sa kagulay ngayon.
1: Nasa taas yun? Sa taas na sila.
2: Taas na sila.
1: Gulay at saka prutas, pinagsama rin sa taas.
2: Pinagsama rin.
1: Oh, kasi mahirap isipin yung ano, kamatis at saka kalamansi. Ipagsama na lang.
2: Yung papaya. Ang problema din yung papaya. Kung saan siya eh.
1: Yun din pala, no?
2: Oh.
1: Hindi, pagka hilaw.
2: Gulay.
1: Gulay. Pagka hinog.
2: Prutas.
1: Prutas. Oh, ganon.
2: Eh pagka pahinog na, oh. Ililipat mo na ng pwesto.
1: Pinagsama na lang sila sa taas. Ano, kasama rin pala yung sa...
2: Oo, na problema tuloy yung papaya eh. So, bukas, malalaman natin. Express
1: Balita sa Umaga. Samantala, sa iba pa mga balita, isang emotional na tagpo ang nasaksihan ng mga magulang ni Baby Princess Aldea matapos itong biglang gumalaw at kumapit sa daliri ng ina habang kinakausap siya. Habang natutulog ang sanggol, sinabi ng ina na kaya mo yan, nak. Huwag mo kaming iiwan. Bago biglang gumalaw si Princess Aldea at tumawak sa daliri ng ina. Napaluha ang mag-asawa at itunuring itong sinyales na patuloy na lumalaban ang kanilang anak para sa pamilya. Patuloy naman na nakakatanggap ng tulong ang pamilya matapos na manawagan ng XFM Palawan. Mismong si Station Manager Calo Villarosa po ang muling nagtungo sa kanilang bahay at nagpaabot ng mga pagkain tulad ho ng bigas, itlog, noodles at marami pang iba. Nalaman din sa isinagawang check-up na bukod sa hydrocephalus, may problema rin ng sanggol sa puso, sa tenga, habang hindi na ho nakakakita ang isa nitong mata. Muli namang babalik sa ospital si Princess Aldea para sa karagdagang pagsusuri ngayong araw. Dahil sira at malapit nang bumagsak ang kanilang maliit na bahay at wala ring linya ng tubig at kuryente. Nangako po si Station Manager Calo Villarosa na tutulong ito sa pagsasaayos ng kanilang bahay. Express Balita
6: sa Umaga. Ilang taon na ito, check mo po. Pero okay pa siya. At yung heartbeat o yung ano?
7: Yung heartbeat niya.
6: Pero okay pa siya.
7: Ha? Okay.
6: Yeah, nakikita niyo yung bata?
1: Yan o, nakikita ko yung bata ngayon. Nakikita natin ngayon.
6: Yan. Skype mo lang wala para hindi man.
1: Yung isa okay.
6: Ito ang nakikita niyo. Ano yung ulo niya? Talagang lumaki na. Ano daw ang tali?
7: Lumaki na talaga. Patikot pa sa ulo nito.
1: Express Balita sa Umaga. Yan ho yung kaganapan kahapon ng si Manager Kaluwi po ay pumunta doon po sa mismong bahay ng mag-asawa at nakita yung kalagayan ng pamilya pati na rin po ni Princess Aldea yung pong sanggol na merong sakit na hydrocephalus.
2: Napa-check up naman ito, Chuy?
1: Napa-check up na.
2: Ano sabi ng doktor?
1: Aroy, kailangan siyang operahan.
2: Operahan?
1: Oo. Ito.
2: Laban lang.
1: Ay, ang problema.
2: Mga magkailangan.
1: Wala pa siya nabi. Nandun pa sa stage na kailangan siyang operahan na. Pero palakasin mo muna yung ano.
2: Yung katawan. Yung
1: katawan ng baby ng sanggol bago natin operahan. Ay, ang problema ngayon di ano. Hindi makadidi ng maayos. Kunti lang yung gapatak lang talaga yung ano niya. Madididi niya tapos papahinga na siya.
2: So hindi siya maka...
1: Yung vitamins ganun din. Hindi matanggap ng ano eh, ng sikmura. Hanggang dito lang tapos ganun-ganun lang ng magulang para bumaba.
2: Oh, so may ano din sa ano. Pero laban lang, ganun talaga ang buhay. Mas importante, laban lang. Yung mga pagsubok na yan, makakayanan din yan. Nakaranas din ng ganyan ng mga nakaraan. Alahating million yung...
1: Gastos.
2: Bill. Tapos bill. Every 21 days, 50,000 yung kailangan naming hanapin. Pero happy, laban ano? Lang.
1: Kaya nga, malalagpasan din yan.
2: Malalagpasan din yan.
1: Si manager nga napaiyak eh. Ikaluwi napaiyak kasi biroy mo yung habang kinakausap siya, sabi ng nanay, Nak, wag mo kaming iiwan ha, laban lang. Natutulog yun habang kinakausap
2: ng kumapit.
1: Nanay. Oo, kumapit. Ayan, yan yung picture na yan, yung nakikita nyo na yan. Kumapit, biroy mo yan. Ano pa lang yan ha, maga sanggol. Sanggol yan.
2: Ibig sabihin, gusto niyang ano talaga.
1: Una pala, nag-response pa. Pinagalaw niya yung baby, pinagalaw niya muna yung paa. Tapos, sunod na ginawa niya, kumapit sa daliri.
2: Ibig sabihin talagang palaban.
1: Oo, sanggol yun. Pero yung word na yun, kung ano natin, kung normal, parang hindi niya maunawaan. Pero kumunik eh.
2: Kumunik
1: yung malalim na word na yun, madamdaming salita ng magulang doon sa baby. Kaya ang response niya, hinawakan niya yung ano, yung kamay.
2: Parang sabi niya, Inay,
1: lalaban pa ako.
2: Lalaban ako, kakapit ako. Huwag mo akong bitawan.
1: Yan.
2: Huwag mo akong bitawan.
1: Iyak sila mag-asawa. Si manager, iyak doon nung time na yun. Ay, sino ba namang hindi
2: matatouch
1: doon sa kaya kalagayan na yun? Kita mo siya yung daliri, oh.
2: Kaya nga eh.
1: Daliri ng nanay na kapaliit.
2: Talagang, kaya nang ano, so, kailangan talagang... mabisita lang man ng CSWT.
1: Sana,
2: di ba?
1: Ano, tama. Oh.
2: Kasi yung kalagayan din nila. Mabuti na nga lang, may nagpatira. Ito na.
1: Yan na.
2: Ito na. Pansamantala pong patitirahin ni Punong President John Anil Yaska ang pamilya ni Baby Princess Althea habang inaayos ang kanilang bahay sa Purok Buhanginan sa Barangay San Manuel. Ayon kay XFM Palawan Station Manager Kaluy La Rosa, tutulong ang istasyon sa pagpapaayos ng bahay malapit na malapit ang bumagsak. Isa sa gawa umunang pagkukumpuni sa pamagitan ng bayanihan o pagtutulungan ng mga residente at iba pang nais tumulong sa pamilya. Napagpasyahang ipaayos ang bahay matapos makita ang delikadong kalagayan nito. Habang pansamantalang titira ang pamilya sa bahay ni Liasca, umasa naman ang pamilya sa tulong ng XFM Palawan at ng komunidad ay magkakaroon sila ng mas ligtas sa tahanan para kay Baby Princess Althea.
8: Buhanginan, pero ito kapatagan, meron din siyang bahay dito. Eh, papahiram niya muna pansamantala yung bahay niya, Pres Johnny.
9: Po, sir, pansamantala po habang pinapayos nila kaluwi ang bahay ng pamilya, pansamantala po dito muna sila sa bahay ko dahil warin po nakatira dito. Yun na lang po ang may tutulong po sa pamilya, sir, kaluwi.
8: Okay. Kaya talaga to, no?
9: Opo, sa akin po yan.
8: Okay. So, nagkataon yata na parang ganon, di ba? Biglang na
9: nawala. Siguro nakaraan may titira sana. Kaya lang di natuloy. Siguro may purpos ang Panginoon na para makatulong din dito sa pamilya.
2: Yan po ang atinig ni Purok President John Anil Yaska. At yan ang balita atin sa inyo na Visionist Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Kailangan magkabait na Pro President.
1: Yan, si Janine Liasca. Mayroon din bahay pala doon sa Kapatagan. Sa Buhanginan siya eh. Purok Buhanginan. Pero
2: dito yan sa may ano, di ba? Blue Palawan.
1: Yan, sa Blue Palawan. Yan. Dalawang purok kasi yan eh. Pagpasok mo dyan sa Blue Palawan, Buhanginan ka agad yan, Purok Buhanginan.
2: Oh, okay.
1: Abanti ka pa sa dulo, Purok Kapatagan. Eh, may sakto mayroong bahay doon si President Janine Liasca. Papagamit niya pansamantala yun.
2: Yun. Salamat naman po, Mr. President.
1: Oo. Eh, si manager kasi di rin mapakali, di ba? Daming tinutulungan yan eh.
2: Kaya kayo.
1: Yung magkakapatid na bata doon sa...
2: Sa Rojas?
1: Hindi, dito sa... O, yung sa Rojas, gano'n din. Sa yung Rojas. Kambal, di ba? Tinulungan niya yun, yung kambal.
2: Ay, yung nga pala, sa Aburlan pa pala.
1: Yung sa Aburlan na magkakapatid, tinulungan niya rin. Ito ngayon, yun yung tutulungan niya. Si manager, tulong ng tulong.
2: Naalala mo, Choy? May...
1: Dapat ka maging city councilor na ito.
2: Ay, oo. Matik yun.
1: Kasi tulong ng tulong naman ito eh.
2: Kaya walang patid. Naalala mo, Choy, yung sa Dagumboy ba yun? Yung mayroon din, DYR pa tayo doon eh.
1: Oo.
2: Yung may hydrocephalus din.
1: Yun, oo. Na ano rin, di ba? Na-feature din doon sa ano yun?
2: Oo.
1: Sa DYR?
2: Oo. Tinulungan din ni manager yun eh.
1: Daming natutulungan na. So ito, pangungunahan niya po ito. Mamaya, tabayo kayo ha. Mananawagan to nationwide. Ay, nationwide dito sa atin pala. Oh, na...
2: Worldwide naman talaga ito. Worldwide.
1: Yun na nga. Yun. Yung paggawa ng bahay. Hindi naman ano, yung totally renovation talaga. Yung ano lang.
2: Maraming bakaw doon, Choy, sa bag. Bawal. Yung... Ang ganda ng bakaw doon. Nakita ko eh.
1: Oh, mga tuwid
2: bawal,
1: pa.
2: Bawal.
1: Oh, pero... Bawal.
2: Yeah, ito, paglabas mo si Atty. Anda, doon ako tira, bantay.
1: Nandoon na, oh.
2: Doon sa ano eh.
1: Ang ano lang ito, itatayo. Na, ano lang ba? Straight lang kasi, oh, naka ano na eh. Nakatagilid na.
2: Nakatagilid na.
1: Oh, ipapantay lang yan. Itatayo ng maayos. Tapos palitan ng ano, ng sawali. Di mamaya si manager na yung ano.
2: Siya nang bahala dyan.
1: Marami naman siyang kinonsulta na porman, DNR, yung mga tao, nagagawa. Yan, mamaya. Papaliwanag niya po yan, ha? Basta...
2: Makahoy kailangan ng kahoy?
1: Yung kahoy, kailangan.
2: Kailangan ng kahoy.
1: Tinawagan na ni manager. Yung sulat nga natin, wala pa.
2: Wala pa. ay, yung galing daw dyan sa may West Coast daw na... Galing daw doon sa isang truck daw yun.
1: Sinakayata ng ano, ha?
2: Kay kapitan ba yun?
1: Kay kapitan? Nako, pambihira.
2: Kasi tatawag sana ng media eh. Hindi natuloy. Hindi natuloy.
1: Kasi
2: ayaw nung ano eh. Oh, malakas din kapit ni kapitan eh.
1: Wow, talaga.
2: Oh, pati yung mga... Basta ganun. Basta may kwento lang sa akin kahapon eh. Sabi niya, tatawag sana kami ng midya kasi daming kahoy.
1: Yun pala, kay Kapitan pala yun.
2: Kay Kapitan daw.
1: Yan, sige ha. Ito
2: pwede sana yun doon, Choy?
1: Oo, yung mga kahoy na yun. Oo,
2: pwede. Good lumber yun eh, kung galing sa...
1: Kung papayag si Kapitan, pwedeng mabawasan.
2: Hindi nga, huhulihin nga eh.
1: Huhulihin pala.
2: Pag nahuli,
1: yun lang.
2: Pag nahuli na yun, pwede na ano na ano yun, dinar.
1: Dinar, yan. Pwede na lang i-donate. Basta meron tayong purpose na katulad dito.
2: Kaso lang, hindi natuloy yung operation kasi malakas yung kapit eh.
1: Sige, di bali, tutukan muna natin itong paggawa ng
2: tapos
1: bahay.
2: Tapos sana yan, Choy. Marami daw, isang truck daw yun eh.
1: Ay, pambira ako. Kung ganun karami, tapos yung bahay na ito.
2: Tapos yung bahay.
1: Baka may pangalawang palapag pa ito. Okay. Pagkaganyan. Di ba?
2: Kaya.
1: Tabay ko kayo mamaya sa program po ni manager at doon po tatalakayin ito at mananawagan para ho tulong-tulong na may ayos yung pumbahay ni John at ni Emily Yasis. Sila ho yung...
2: Siya taga John talaga sa San Manuel.
1: Taga San Manuel talaga sila. May bahay talaga sila yan, yung bahay na yan. Wala na yan, Choy. Magigiba na yan. Iba pag alimbawa mga... alimbawa, mga tatlo tayo, malalaki. Kalawi ako, ikaw. Diyan tayo sa loob ng bahay.
2: Nako.
1: Kunting sanda lang, walang iba yan.
2: Itong baby nila, isa lang?
1: Dalawa, kambal.
2: Kambal.
1: Yung isa ay normal.
2: Normal.
1: Oh, normal. Si Princess Taya naman yon. Itong may hydrocephalus naman, si Princess Altea. Yan sila.
2: CSWD, baka pwede nyo namang mabisita.
1: Oo, kasi sila yung eksperto pagdating sa pag-aalaga, di ba?
2: Oo, kaya nga eh. Kung tatlo, kung kulang yung naiinom na gatas nung ano.
1: Yan, oo.
2: Baka pa pwede naman. Tsaka mabigyan ng tulong.
1: Walang tubig at kuryente yan, Choy.
2: Diyan?
1: Ang hirap nga kumilos dyan, walang tubig.
2: Saan ka kumukuha ng ano? Saan kukuha ng pag-inom dyan? Bibili pa?
1: Doon pa sa may Blue Palawan banda.
2: Layo.
1: Malayo, lalakarin pa nila yan. Hanggang lakad nila papunta dyan. Ay, paano kung isa dalawang balde? Wala, pagod ka kaagad.
2: Pagod talaga.
1: Kuryente, wala. Okay lang yung siguro kahit walang kuryente. Pero yung tubig, hirap nun. Luto ka, CR ka, dami mga po.
2: Dito sa may, ano, may kuryente sa ano eh, sa may Blue Palawan. Oo, doon sa may, ano nila, Pastora Annabel.
1: Ah, meron na doon.
2: Oo, sila yung, ano doon eh. Yung may, yung, sila ng mga, ano nila yun doon eh. Mga kasama nila.
1: Yan.
2: So sana mabigyan ng tulong. Samantala sa iba pang balita po na tayo sa ating mga live reports. Provincial African Swine Fever Task Force nakatutok sa ESF control sa bayan ng Agutaya. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
10: Patuloy ang isinasagawang depopulation at disinfection ng Palawan Provincial African Swine Fever Task Force o PPSAF-TF sa Barangay Concepcion sa munisipyo ng Agutaya upang mapigilan ang pagkalat ng ASF sa naturang munisipyo. Sa unang araw nga ng operasyon, nasa 210 baboy ang isinailalim sa depopulation habang tinatayang 134 na baboy naman sa ikalawang batch. Para daw sa kabuang 344 na baboy ang sumalang o isasalang sa depopulation. Isinagawa ang naturang operasyon alinsunod sa biosecurity at containment protocols matapos makumpirma ang ASF sa naturang barangay. Sinundan ito ng disinfection upang mapababa naman ang panganib na pagkalat ng naturang virus. Katuwang ng task force ang lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard, PNP, Bureau of Fire Protection, Philippine Army at ang MDRRMO. Hinihimok naman ang mga Palawenyo na mahigpit na sumunod sa biosecurity measures at iwasang magbiyahe ng baboy at pork products mula sa mga apektadong lugar. Yan ang balitang atin naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa na nagpapalakas ng ating immunity. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ito naman ang inyong katropa, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Maraming salamat, Alison Salvatus. Top down na truck sa Soproño Española, Palawan, nagbanggaan. Ilang individual patay. Katropa mo sa balita, Ray Elgarran.
11: dead on arrival ang apat na sakaya ng top down sa kahabaan ng barangay Iraraya, Soproño, Espanyola, Palawan matapos makabanggaan ng isang truck October 4, 2026 ng tanghali. Kinilala ang driver ng top down na si alias Itoy de Sousa News kasama ang tatlong angkas na pawang mga residente ng barangay Bangkalaan, Balabac. Kinilala naman ang driver ng truck na si alias James 36 Anyos na residente naman ng Brooks Point kung saan lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad patungo umano sa barangay Labog ang mga biktima para sa nadumalo sa kasalan. Subalit pagdating ng mga ito sa lugar ng insidente ay dito na nawalan ng kontrol sa manobela ang driver ng top down hanggang sa sumalpok sa truck na pag-alamang may kabilisan ang patakbo. Samantala, kinumpirma rin ng Soproño Espanyola MPS na hindi na raw magsasampan ang kaso ang pamilya ng mga biktima sa driver ng truck habang nakuha na ang mga labi ng mga ito at inaasahang ililibing ang araw ng Lunes alinsunod sa kautosang Islam. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Garan, XFM News.
1: Isang wild animal na Palawan Leopard natagpuan wala ng buhay sa barangay Arribungo sa bayan ng Brooks Point. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
12: Isang Palawan Leopard ang natagpuan wala ng buhay sa barangay Arribungo sa bayan ng Brooks Point, Palawan kahapon, October 4, taong kasalukuyan ayon na rin sa poste Gracie Kaka. Makikita sa larawan na nakandusay na mismo sa kalsada ang naturang hayop na posibleng nasa gasaan ng mga dumaraang motorsiklo sa sasakyan. Ang Palawan Leopard Caturima ay isang bihira at endemic na hayop na sa Palawan lamang matatagpuan na ito ay kabilang sa mga protektadong wildlife sa ilalim ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resource Conservation and Protection Act kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay, paghuli at pagbenta nito. Kaugnay ito, hindi naman amuno ito naging sanhi ng disgrasya at walang nai-report ng motorsiklong sumemplang kaugnay sa naturang hayop. Samantala, patuloy namang pinapalalahanan ng publiko na agad ipagbigay alam sa Menro at PCSD kung may makitang nasugatan o patay na wildlife upang mabigyan ng tamang aksyon. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM.
1: MNLF nananawagan ng investigasyon sa umano enforcement action sa Mariahangin. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
13: Nananawagan ang Raja Amir Bahar Command ng Bangsamoro Armed Forces MNLF ng masusi at patas na investigasyon sa umunoy enforcement operation laban sa mga mangingisda sa Sitio Marihangin, particular na sa Mulbog Community. Ayon sa grupo, iniulat na hinila ang bangka ng mga mangingisda kasama ang kanilang mga gamit at personal na kagamitan habang umunoy naiwan sa dagat ang ilang sakay nito. Iniulat din ang umunoy pagkuha ng isang cellphone. Ikinababa hala rin ng grupo ang alegasyon na hindi umano pinayagang maitala sa barangay Blatter ang insidente sa barangay Bugsok. Hinihingi rin ng MNLF ang paglilinaw sa paggamit umano ng speedboat ng pribadong kumpanya sa naturang operasyon at kung sino ang nagbigay ng pahintulot dito. Iginiit ng grupo na dapat mabigyang linaw ang buong insidente upang matiyak ang kaligtasan, karapatan, kabuhayan ng mga mangingisdang mulbog sa sitio Marihangin, barangay Bugsok, Balabac, Palawan. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Mga driver na hindi raw magbibigay daan sa mga pedestrian, babawian ng lisensya ng LTO. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo. Pakaldo.
14: Maaring tuloy ang bawiin ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license sa mga motorista mapapatunayang hindi magbibigay daan sa mga pedestrian lane. Batay sa bagong memorandum number MBL 2026-229, maaring deklarang improper person to operate a motor vehicle ang isang motorista sa ilalim ng Section 27A na Republic Act number 4136. Kapag napatunayan ang paggamit o pagpapatakbo nito ng sasakyan ay naglagay sa pedestrian sa panganib o malubhang pinsala. Agad namang iimbestigahan at idodokumento ng kinaukulang LTO Investigating Office ang mga insidenteng saklaw ng memorandum bago ipataw ang kaukulang parusa alinsunod sa due process. Saklaw ng direktiba ang mga insidenteng nagaganap sa mga designated pedestrian crossings at lanes kabilang mga batang tumatawid, senior citizens, PWDs at iba pang pedestrian. Samantala, isaalang-alang din sa investigasyon ang naging kilos ng pedestrian at iba pang pangyayari bago magdesisyon umano ang LTO. Yan ang balita atin sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
2: Tingnan natin kung may mga nagbe-birthday, Choy. Happy birthday muna kay, oy, kay paring Greggy Alabastro, yung principal ng Los Biminda Elementary School. Yan, ha?
1: Happy birthday.
2: Happy birthday, batang Purukwaran, Barangay Tinigiban. Kay Yang ito, MDV, happy birthday. Noy Sonyo, happy birthday. John Banto Guarais, happy birthday. Kay Aileen Cachuela Cataloctucan, happy birthday. Kay Sir Dan Cantillo, happy birthday. Yan, ha? Maraming mga nag-birthday.
1: May pa ano ngayon si Mayor Jojo.
2: Ay, press con.
1: Oo. Nandun yung mga media ngayon, bumibiyahe na.
2: Bumibiyahe na.
1: Tama yun tayo. Kung mayroong mga pasabog, may mga dapat ipaliwanag si ano eh. Si Vice Mayor or Acting Mayor Jojo Gastanis dyan sa Nara.
2: Yung ano tayo, parang first time ordinansa ba yun sa senior citizen?
1: Senior citizen, no. Kasama rin yun, no.
2: Kasama rin yun.
1: May picture siya, nakasama si Governor Alvarez. Ay, alam nyo naman, si Mayor Danau ay hindi talaga okay. Uh-oh. Sila ni, ano, di ba, ni Gov Alvarez nung una.
2: Kung GCA, pero Sky Gov, pag manalo ni Gov, nagano sila kagad, ayos sila eh.
1: Yun na nga eh.
2: Si Gov Ami kasi malupit eh, ang galing. Yung lahat ng mga nakaaway ng tatay niya, binati niya?
1: Pero kailangan ipaliwanag pa rin yun. Mayor Jojo, kailangan mo ipaliwanag yun na kasi yan ang ano eh. Yan yung nakikita natin na daming mga question doon sa ano, yung mga Taganara, yung picture na yun.
2: Normal lang naman yun na yung mayor. Siyempre, magano ka sa governor mo. Boss mo yun eh.
1: Yan ang sabihin niya mamaya doon. Normal lang yun na makita na siyempre, governor yun. Incumbent lahat kami. Ano mo lang, mayroong sumakay doon sa picture na yun eh.
2: Tsaka tingnan mo ha, nung kahit na hindi, yung matanda, hindi niya nagkakaintindihan ni Danau, pero si Gov Ami, tsaka si La Danau, tsaka si Mayor Byron, hindi sila magkaintindihan nung matanda, pero si Gov Ami, siya pa ang pumunta ka sa mayor's office. Gusto ka buti ni governor lahat ng ano?
1: Yan,
2: ng mga mayors, gusto niya kasundo niya lahat.
1: Mukhang ano, may laman yung ano, yung nag-post na yun, kaya nasakyan din ng mga tao. Kaya nagdami mga comment doon.
2: Baka gusto lang silang intrigahin or...
1: Yun, exactly. Ano, diba? Mayroong intriga kasi na lumalabas ngayon na mukhang dito na si Vice Mayor Jojo. Medyo may gap daw sila ni Mayor.
2: Mayor Danau.
1: Isa yan sa mga pag-uusapan siguro sa
2: Prescon. Titingnan natin. Good morning muna kay Don Padong. Yan na.
1: Morning sa mga barangay official. Meron nung ngayong flag raising ceremony.
2: Kaya, nakabarong tayo. Diretso na tayo doon sa
1: flag raising. Ito lang, oh. Yan ha? Lang, ito lang.
2: Wala, pagka Monday, dapat nakabarong. First Monday, barong.
1: Sunod pa na. Wala pa kami.
2: Sabi mo, Your Honor, we pass a resolution na bili tayo ng barong dyan sa, ano dyan? Manghuan.
1: Subukan natin.
2: Mura lang yan, eh. Mga tagdalawang libo. Kaya-kaya ng pangkaw-pangkaw yan.
1: 6:52 ng umaga. Kaya yan, mga kabarangay pa naman.
2: Salamat sa taong bayan, ha? Taong bayan yung bumili ng barong na to, eh. Sir? Maraming salamat sa Taong Bayan, sa Barongko. Sponsor by Taong Bayan.
1: Kami, ano lang kami ha? T-shirt lang kami.
2: T-shirt lang.
1: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalapo ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
2: Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Kahit na t-shirt lang, matinding ano to, trabaho nito, puyat-puyatan ito.
2: Ah, matindi talaga. Pero kaya kailangan na bigyan ng parong yan.
1: Oh, siyempre sa'yo rin, duty rin, madaling araw.
2: Huwag ka mandi talaga, puyat talaga tayo kasi hanggang madaling araw yung duty.
1: Nasabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Napapakinggan rin sa mansulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para ho sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, nakuha ninyo naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
3: Express Balita sa Umaga.
15: XFM. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
18: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
23: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sis the
18: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
24: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
5: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
26: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
26: Santon Plus Herbal Oil.
27: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
28: Premium D3 Coffee Mix.
29: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin panggamot sa anumang tubig.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets? Namumulang mata dahil sa alikabok? Sagot kita! Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
30: Santon Gold Coffee Mix.
31: Ako po si Maribeth ng Cavite.
32: Sa coffee nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
30: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
33: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
30: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
34: Symptoms persist. Consult your doctor.
30: Mabili sa mga butika.
35: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
36: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
30: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
37: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
30: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
29: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
38: XFM.
39: XFM.
40: Mga katropa, excited!

0: feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang walang usapan. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye.

Tay! Ako na pala. Good morning, mga katropa. Araw ho ng Lunes na ngayon. Monday. Aba, 81 days na lang. Pasko na. Mga kaibigan, is ng oras, no, ha? Kailangan, magsipag-sipag na talaga ngayon dahil pagka ganitong malapit na yung Pasko, kailangan mag-ipon-ipon, di ba? Ewan ko kung paano tayo mag-iipon ngayon kasi kamahal ng produktong petrolyo, di ba? Kamahal pa yung LPG, aangat pa ngayong buwan, abay, yung minimum wage para sa ordinaryong trabahador, ay hindi pa tumataas. Ay, naku. Mga katropa, ang palatuntun ng bulsa ay atido sa atin niya ng Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health, mga katropa, ito ho ang number one provider ho ng mga alternative medicine dito sa lalawigan po ng Palawan. No? At hindi lang sa lalawigan ng Palawan, buong Pilipinas, ha, mga kaibigan. At ilan doon sa produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, ay yun hong Shanton Gold. Shanton Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Itong, alam nyo, minsan, di ba, hindi lang minsan, talagang pag tumatanda na tayo, katulad ko, di ba, marami na hong nararamdaman tayo sa atin hong katawan. Di ba? Maraming sumasakit. Tapos napapagod ka agad. Mga ganun di ba? Kaya yung tinatanong natin, yung bang pagkakape? Pag nagkape ka ano bang maidudulot na maganda sa katawan nito? Di ba? Ayan, minsan yung iba talaga namimili ho na ng kape. Shanton Gold Coffee Mix. Ito ho, may collagen, may antioxidant, mga kaibigan. Hindi man instant yung pag-inom mo kaagad na mararamdaman mo, pero ramdam mo na may support yung katawan mo. May suporta. Diba kung kalusugan ng pag-uusapan? Hindi man kailangang biglang baguhin mo lahat para maging healthy ka, di ba? Minsan, start ka talaga dun sa umpisa, mga kaibigan. Yung pagpapalit ho ng kape, di ba? Mga kaibigan, from regular coffee, ngayon, gawin nating Shanton Gold Coffee Mix. Same habit, nagkakape ka pa rin. Pero ngayon, may dagdag na benefits. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. Diyan sa Rojas, yung klinika natin diyan, di ba? May clinic tayo dyan. Yung mga klinika ho ng Yes to Health, mga katropa, mga kaibigan, dyan, mabibili nyo po yun yung mga produkto

ng Yes to Health, katulad nyo pong binabanggit natin, Chanton Gold Coffee Mix. Mga kaibigan, mabibili din ito sa Watson, Mercury Drug at yung mga kapartner nating Pharma dito sa lalawigan ng Palawan.

0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa
2: anumang... XFM.
3: Sister Payne.
4: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
3: Sister Payne. Tanggal ang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Payne.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: XFM.
9: XFM.
10: Mga katropa, excited!

0: kalusugan at pamilya. Punta na sa Yes to Health Clinic Rojas Branch. Matatagpuan sa Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Magpa-check up at magpa-konsulta ng libre upang malaman ang mga paraan para mapangalagaan ang iyong kalusugan. May kasamang libreng dietary guidelines upang matulungan kang magkaroon ng mas tamang pagkain at mas malusog na pangangatawan.
1: Ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer ng free consultation with free dietary guidelines and with high-tech machine. Nandito po si Doc tuwing Monday to Wednesday. At ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer din ng mga free services tulad po ng TheraPerks and BioZapper.
0: Piliin ang mga dekalidad na health and wellness products na swak sa iyong pangangailangan. May special discount para sa lahat ng PWD at senior citizens sa mga produkto na Yes to Health Clinic Incorporated.
1: Sa lahat po ng mga senior citizen or PWD, dalhin nyo lamang po ang inyong ID para po kayo ay maka-avail ng ating discount sa ating mga produkto.
0: Kaya ano pang hinihintay mo, katropa? Magpakonsulta ng libre at maging bahagi na ng mas malusog na pangangatawan. Punta na sa Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan.
2: Oy, mga katropa ha, Bon, pakita nga natin yung 50% discount natin ha. Meron hong produkto, mga katropa, no? Yun hong Yes to Health Incorporated. Buy one box Santon Gold Capsule, get 50% off sa one box Santon Vitamin C. Parehas importante po ito. Ano ho? Santon Gold Capsule, pag bumili ho kayo ng isang box, may 50%